0: kasabihan, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang temprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damo ang maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangi mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalong. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikoton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magliko ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radio.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dibway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maasahan sa masalimuot na mundo nito, ang mapapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
3: Amen. I'd like to call upstage my brother and my sister, Roman Guevara and Lia Guevara. So we're gonna sing this last song. It's our worship to the Lord. You're the king of our hearts.

King of Our Hearts mula kay Pastor Romel and Susan Guevara. Isang magandang araw sa inyo mga suki at gino nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at umuli ninyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasiliksik ng salita ng Diyos. Ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Yan, magandang araw sa inyo lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy tayong pinagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, maraming pangyayari, maraming kaganapan sa ating bansa, pero patuloy tayong magtiwala at manalangin para sa ikabubuti ng ating bansa. Yan, usong-uso ngayon ang napapanood nyo ba sa YouTube, sa TV, yung impeachment trial, no? Very interesting ang mga characters na nandoon. Pag napanood ninyo, ang gagaling ng mga lawyers, ang gagaling ng mga senador magtanungan, nakaka-entertain, hindi po ba? Isang political exercise, pero para sa ating mga manonood ng mga Pilipino, very entertaining ang napapanood natin. No? Para tayo nanonood ng Netflix, para tayo nanonood ng Korean novela. Pero patuloy natin panalangin ang mga pangyayaring ito sa ating bansa, ang mga kaganapang ito, dahil napaka-importante pong event ito, napaka-importanting exercise o political exercise para sa ating bansa, no, na magkaroon ng fair trial, magkaroon ng malinis at maayos na trial dito sa ating impeachment court, no. Wala naman tayong mga gustong maganap na mga hindi maganda, kaya patuloy natin tayong manalangin. Panalangin natin ating mga leaders, panalangin natin ating mga senador, panalangin natin yung mga lawyers, panalangin natin ang ating pangulo, panalangin natin ang ating pangalawang pangulo. Panalangin din po natin lahat ng mga government officials natin. Sabi nga sa Biblia, hindi po ba dapat ay irespeto at ipanalangin natin ang mga authorities above us. Dahil yan ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon yan. Kaya huwag tayo manghinawa na manalangin para sa ating mga pinuno ng ating bansa. Ngayon din, ha, talagang yung ating panahon, yung ating season, bagyo season ngayon. Sabi ko nga last weekend, di ba? This is typhoon season. May papasok na naman bagyo. Nakita ko sa Facebook kanina na may papasok na naman bagyo sa ating bansa. Kaya ingat lang po tayo at maraming nagkakasakit na because yung may hangin, may ulan, may araw, halo-halo niya. No? Yung aking isang kaibigan na si Manny Mondelo, kaibigan ko yan, tinawag ako isang araw, walang boses, sabi ko, may sakit ka pala. Sabi niya, oo, kasi pastor, yung ulan, yung araw, halo-halo, naulanan ako, naarawan ako. So, mag-ingat po tayo dahil ang panahon ngayon ay flu season yata ngayon. No? O hindi man flu season dahil because of the ever-changing climate and weather natin, ay talagang prone tayo sa pagkakasakit. Yan. Kaya mag-ingat po tayong lahat. Bati muna tayo. Binabati natin ng happy anniversary ang El Elyon Christian Baptist Church, kanilang 46th church anniversary. Yan. Pinapabati siya ni Sister Joy Belisario. Yan. So, happy anniversary sa inyo, El Elyon Christian Baptist Church. At ang Freedom in Christ Mission Ministry, 17th church anniversary din nila, no? Binabati natin si Sister Christy Hamilia, yan, at ang mga listeners natin, active listeners natin ng ating programa, si Reg Gerodias, at lahat po ng mga nagkomento sa ating mga reels sa Facebook, sa ating Facebook page, at sa mga nag-iiwan po ng mga text messages sa atin. Binabati po namin kayo ng isang magandang araw at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Binabati na natin mga kasama natin sa ministry ng One Hope. Yan, unang-una na si Sister Mayan Balbuena. Binabati natin ang ating office manager at ang ating finance officer ng One Hope Asia Pacific. Yan, makasama natin yan si Kachi Lacson, si Jennifer Fuller, sino ba, si Neil Alejaga, ang ating national director, si Joris Male. Sino pa ba? Ang dami nila dyan eh. Si Omeng Reodike, si Sarah Juanino, si Kimbo. Ako, baka may nakalimutan ako, magalit sa akin. Sino pa ba? Si Chame sa lengua, si Shai Nicolas. At kung may mga hindi ako nabanggit sa inyo, pagpasensya nyo na, pero mukhang nabanggit ko kayo lahat. Si Dab,
si Davidel, yan ang ating bagong online missionary. Binabati natin kayo lahat ng magandang araw. Mabuhay ang One Oak Ministry, mabuhay ang mga pinagagawa natin para sa kaharian ng ating Panginoon. Yan. Ngayon naman dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayong araw na to, magandang tatalakayin natin. We are going to discuss and share to you about the condition of our hearts. Ano ba yung condition ng puso natin? Ano ba yung mga behavior natin na nagsasabing ba maganda at healthy ang puso ko? Hindi healthy physically, kundi healthy ba ang ating mga puso spiritually? Yan ay pabasahin natin yan sa magmula sa Matthew chapter 15 verses 1 to 20. Ang sabi dito, "Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, 'Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat.' Jesus replied, 'And why do you break the command of God for the sake of your tradition? For God said, honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help the father or mother is devoted to God, they are not to honor their father or mother with it. Thus, you nullify the word of God for the sake of your tradition. You hypocrites, Isaiah was right when he prophesied about you. Verse 8, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules.' Verse 10, Jesus called the crowd to him and said, 'Listen and understand. What goes into someone's mouth does not defile them, but what comes out of their mouth, that is what defiles them. Then the disciples came to him and asked, 'Do you know that the Pharisees were offended when they heard this?' He replied, 'Every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. Leave them. They are blind guides. If the blind lead the blind, both will fall into a pit.' Peter said, 'Explain the parable to us.' Verse 16, 'Are you still so dull?' Sabi ni Jesus. Jesus asked him, parang ang hirap no, sabi ni Jesus, 'Are you still so dull?' Parang siya sabi niya, ang hihina naman ang mga tuktok ninyo, di ba? Sabi ni Jesus, 'Don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? But the things that come out of a person's mouth come from the heart, and these defile them. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. These are what defile a person. But eating with unwashed hands does not defile them.'" Yan, ang haba ng binasa natin pero napaganda, hindi ba? Tinatalakay dito ni Jesus, ano ba yung tradisyon, ano ba yung pinag-uutos ng Panginoon, ano ba yung mga practices natin na ginagawa na hindi naman kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Tayo ba yung nakapag-judge na ba tayo? Di ba may kasabihan tayo na don't judge the book by its cover? Pero have we ever judged a book by its cover? Tayo ba'y nagiging mapangusga sa iba, di ba? Kasi someone may look respectable, someone may speak politely, or they attend church regularly, and sometimes they appear to have everything together, di ba? Parang, I have everything together. Parang okay na okay ako. Pero sa kabila nung, sa likod ng mga ngiti na yon, meron palang bitterness, meron palang pride, may anger, o meron ding hypocrisy, di ba? Pero sa kabilang banda naman, meron naman tayong nakikitang mga tao na who doesn't appear particularly religious. Parang wala namang para sa kanilang makikita tayong katotohanan. Pero they genuinely love God, di ba, with all their heart. Etong china-challenge ni Jesus madalas eh, yung people who focus more on the outward appearance than inward transformation. Dito sa Matthew 15 na binasa natin, kinonpronta ng mga Fariseo si Jesus. Bakit? Kasi yung disciple raw ni Jesus, they did not follow their religious traditions. Ano yung religious traditions na yun? Ba't hindi sila naghugas ng kamay bago kumain? Di ba? Napakababaw, hindi po ba? Naniniwala kasi yung mga Pariseo na yung mga external rituals ay nagde-determine ng spiritual purity. Pero ang ginawa ni Jesus, niredirect niya yung conversation to something far more important. And ano yun? That God is more concerned with the condition of our hearts than the appearance of our religion. So ano yung mga importante kay Kristo? Ano yung mga importante yung sinasabi sa atin dito na mas mga bagay na dapat nating sundin higit pa sa mga tradisyon natin? Una-una, the true worship is more than religious tradition. Yung totoong pagsambaraw ay higit pa sa mga religyoso natin, mga tradisyon sa buhay, di ba? Ang sabi ni Jesus,
These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. Kasi mga Pariseo, mga kapatid, expert yan sa religious customs eh. Talagang pinag-aaralan nila yung Quran, pinag-aaralan nila lahat ng mga bagay-bagay na mga patungkol sa scripture. So, dinadagdagan nila yan ang kanilang mga religious traditions, mga religious customs. So, expert sila rin. Diba? They carefully followed yung traditions na ipinasa pa sa kanila mula sa kanilang mga kanununuan. Ang problema, hindi yung tradisyon. Diba? Kasi nag-exist naman tradition talaga. Importante ang tradition para sa kultura ng isang bayan. Yun di yun ang problema. The problem was that they valued human traditions above God's commands. Yun ang problema. Diba? Tinitingnan nila yung mga bagay na panlabas, samantalang kinakaligtaan nila yung mga genuine devotion sa kalooban ng mga puso natin. Diba? Parang ano yan eh, parang nagsuot ka ng wedding ring, di ba? Ano ba yung wedding ring? Wedding ring is a symbol of marriage. Di ba? Pero hindi dahil suot mo yung wedding ring na yon, it does not guarantee a healthy relationship. Di ba? Yung husband may be faithfully wearing the ring every day, pero nane-neglect naman niya yung kanyang asawa, di ba? Yung symbol remains. Kaya lang yung relationship nagsasuffer. So, ang ibig sabihin niya, mga kapatid, yung religion without a relationship with God is much the same. Parang parehong-pareho yan eh. Pag wala tayong relasyon sa ating Panginoon, baliwala yung mga pinagagawa natin. Diba? So, it is possible na we attend church every week, nagbabasa ka ng Bible regularly, every day, nagnanalangin tayo bago kumain. Diba? We serve in the ministry. Pero, yung puso natin, pwedeng malayo sa Panginoon. Pero ang dinidesire ng ating Panginoon sa atin is more than religious activity. He desires wholehearted worship. Hindi po ba? Ang minimeasure, ang sinusukat ng ating Panginoon ay yung devotion ng puso natin, hindi lang yung religious performance natin. Pangalawa, anong sinasabi ni Kristo mas importante pa kaysa sa mga tradisyon? Ang sinasabi niya, God's word must always be above human tradition. Ang salita ng Panginoon ay higit pa dapat sa human tradition natin. Ang sabi ni Kristo, you have nullified the word of God for the sake of your tradition. Binabaliwala mo raw. Binabaliwala raw natin ang salita ng Diyos para sa sake ng tradition. No? Itinataas pa natin ang human tradition above doon sa salita ng Panginoon. Yung mga religious leaders ng araw, mga kapatid, they had created traditions that actually allowed people to avoid obeying God's commands. Diba? Instead na susundin mo yung salita ng Panginoon, ang ginagawa nito, inilalayo ka pa sa salita ng Diyos. Instead of honoring their parents, diba, ang sinasabi nila, yung mga resources daw nila, dinededicate pa nila sa Panginoon. Instead na yung mga pag-honor sa parents, yung mga resources pa nila, dinededicate sa Panginoon. So yung tradition nila, nagiging butas para maging disobedience tayo sa ating Panginoon. So, ang ginawa ni Kristo, in-expose niya yung danger of placing human opinions above God's words. Ang tradition can be helpful. Importante naman ito sa atin, di ba? Bakit? Kasi they give structure, they preserve valuable practices. Kaya lang, whatever tradition contradicts the scripture, kapag ito'y sumasalungat na sa salita ng Diyos, ano, God's word must always have the final authority. Diba? Yun ang importante. Dapat ang salita ng Diyos ang mas may final authority natin. Diba? Ang mapa, useful yan eh. Diba? Kapag tayo nag-waste tayo, pag mabiyahe tayo, mahilig tayo sa waste, mahilig tayo sa mapa. Anong ginagawa nito? Dinadarin tayo sa tamang destinasyon kung saan tayo patungo. Importante yung mapa, diba? Pero kapag iniba mo yung mapa, iniba mo yung ways, di ba? According to personal preference mo, ano nangyayari? Di ba minsan nawawala tayo, sinasabi ng ways dito, turn left, di ba? O kaya turn right. Ang ginagawa mo, dumidiretso ka kasi marunong ka pa kay ways. Anong minsan nangyayari? Minsan naliligaw ka o minsan napupunta ka pa doon sa mas traffic. Di ba? In the same way, kapag binagawa,

Ang sabi ni Jesus, it is not what goes into someone's mouth that defiles them, but what comes out. Diba ang ganda nun? Hindi raw yung pumapasok sa bibig natin ang nagpapadumi sa atin, pero kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig. Diba? Eh, ito, nung sinabi ni Kristo ito, na-shock yung crowd eh. Kasi ang mga Pariseo, naniniwala sila na yung impurity came from external things. Kung ano yung pinapasok mo sa sarili mo, yun ang nagpapadumi sa'yo, di ba? Kaya nga bawal daw humipo sa grave, di ba? Bawal umapak sa grave ng mga tao. Bawal humipo sa may sakit. Kasi ang nangyayari nito, nagiging impure ka. Dahil impure yung iba, nagiging impure ka rin. Pero ang sinasabi ni Jesus dito, kakaiba. Diba? Ang sinasabi ni Jesus, ang tinuturo ng ating Panginoon dito, ang totoong problema ay yung internal, hindi yung external. Yung kasalanan kasi, hindi lang ito something that we encounter. It is something that already exists. Diba? Sa puso natin. Ang sinasabi niya, sin is not merely something that we encounter. Ito, nag-exist na because of the fallen human nature. Diba? Ang sabi nga niya, for out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Ibig sabihin nito mga kapatid, yung puso raw natin, ito yung source ng ating mga salita, ito yung source ng ating attitudes, ito yung source ng ating action. Di ba may kasabihan nga tayo, out from the abundance of the heart, the mouth speaks. So ibig sabihin nasa puso na natin lahat ng ito. Di ba? Imagine natin yung isang spring o isang bukal that continually produces polluted water. Maruming tubig inilalabas nito. Di ba? So, pag nilinis mo yung lalagyan, kahit malinis na malinis yung balde mo, kapag nilalagyan mo rito yung polluted water pa rin, it won't solve the problem. So replacing the cup won't solve the problem. Yung source mismo ang dapat nating linisin. Likewise, di ba, yung changing the outward behavior without addressing the heart issue, ano nangyayari? It only produces temporary improvement. Mag-improve ka ng konti. Pero kung laman ng puso natin, ganun pa rin. Lalabas at lalabas yan. So, importante kapatid, dapat ang mag-focus tayo sa behavior modification natin. Yung mag-focus tayo sa heart transformation. Kasi yan ang importante sa ating Panginoon. So, Christian life is not simply about becoming nicer people. It is about becoming new people through Christ. Ulitin ko yan. Ang pagiging Kristiyano, the Christian life is not simply about becoming nicer people. It is about becoming new people through Christ. So our greatest problem is not around us. It is within us. Pangapat at panghuli, only Jesus can transform the heart. Hindi lang in-expose ni Kristo yung problema. Diba? Pinopoint out pa niya yung mga tao toward the solution. Sinasabi niya, eto ang solution. Pero ang mga Pariseo, naniniwala sila na external obedience could always make them righteous. Pero hindi. No amount of religious effort can cleanse the human heart. Sinasabi ni Christian, only God's grace can do that. And sinasabi sa scriptures, pinapangako ng ating Panginoon that I will give you a new heart. So, di lang dumating si Kristo para i-improve yung behavior natin, but also to transform our lives from the inside out. From the inside out. Pinangako niya sa atin, I will give you a new heart. Nagpapintura ako ng kotse ko last year. Sabi ko sa pinto, sabi ko, sige, pinturahan mo to, i-repaint mo to. Pero sabi ng pinto, sir, tatanggalin mo natin yung kalawang, ha? Diba? Bago natin pinturahan, sabi ko, sige. Kasi mga kapatid, painting over the rust may improve the appearance, di ba, nung kotse ko for a short time. Pero eventually, lalabas uli yung kalawang eh. So, ang kailangan gawin doon, tanggalin muna yung kalawang. Kasi pag hindi, kakalat din yung kalawang na yun at kahit baliwala yung pagpipintura ng bago. Likewise, outward morality cannot remove inward sin. Only Christ can make us new. So, ano pong application natin dito? Every day we should pray, Lord, search my heart. Hindi lang, Lord, help me look better, kundi kailangan natin panalangin sa Panginoon, Lord, help me become more like you. Bakit? Kasi Jesus transforms us from the inside out. So, ito pong binasa natin ng Matthew 15, it reminds us that Christianity is not about maintaining appearances. It is about surrendering our hearts to God. Yung mga Pariseo, they look righteous on the outside, di ba? Pero ang tinitingnan ni Kristo, yung beneath the surface, pangkalooban, hindi yung panlabas lang. At hanggang ngayon, ganun pa rin ginagawa niya. He still does that today. God is not impressed by religious performance without genuine devotion. Anong dinidesire ng ating Panginoon? He desires hearts that love Him sincerely. So siguro kailangan tanongin natin ang sarili natin, mas concerned ba ako sa appearance ko o yung totoong holiness sa kalooban ng puso ko?
yung tradition ba sa akin mas importante kaysa

0: salita ng Diyos? Ano ba yung sinasabi ng puso ko? Sinasabi ko na outside, that comes from the abundance of my heart. Diba? Ngayon, lugi ito, siguro dapat kailangan natin tanungin. Hindi lang kung ano mga bagay na ginagawa ko, kundi dapat natin tanungin, Lord, ano ba nangyayari sa puso ko? Diba? We need to spend time in God's Word. We need to invite the Holy Spirit to search us. We need to confess what He reveals to us. Bakit? Kasi lasting transformation doesn't begin with changing our behavior. It begins with surrendering our hearts to Christ. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat for reminding us na beyond outward appearances that You are looking into our hearts. Maraming salamat na ngayong araw ito, tinuruan mo kami na hindi ang mga bagay na ginagawa namin sa panlabas ang mas importante sa'Yo, kundi kung ano yung nasa kaimputuran ng aming mga puso. Pero tulungan mo kami to search our hearts at tulungan mo kami, Panginoon, na i-offer ang aming puso sa'Yo dahil pinangako mo sa amin that You are going to give us a new heart. And we claim that today, Father. We claim that today. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.
2: Karapatan kong matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang.
3: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas. Manong, bili na po kayo ng dyaryo,
4: sa pagita, ali, bili na po kayo, 10 piso na lang, wala lang po kami pagkain.
5: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
6: Itaguyod ang makabarang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
7: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngan kapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya nga ito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
1: Grabe ka talaga, TJ! Bakit mo na naman sinabi sa iba yung sikreto ko?
2: Eh kasi biro lang naman yun. Wala nang masama dun eh.
1: Hindi mo alam gaano ako napahiya.
3: Class, may gusto akong ikwento sa inyo mula sa Bible. Tungkol ito sa isang taong nagbago dahil sa pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos.
2: Ma'am, sino po siya?
3: Siya si Zacchaeus. Isa siyang tax collector na kinaiinisan ng marami. Dahil sa kanyang trabaho, madalas siyang magnanaka o nandaraya ng tao. Nakilala niya si Jesus pero nagulat ang ibang tao dahil tinanggap niya ito. At nagbago si Zacchaeus. Sinabi niya na ibabalik niya ang kinuha niya ng labis at tutulong siya sa mahihirap.
1: Ma'am, ibig sabihin po ba kahit gaano kalaki ang kasalanan ng tao, pwede pa rin siyang magbago?
3: Oo, at kung binigyan siya ng pagkakataon ni Jesus, tayo rin ay dapat matutong magpatawad.
1: Hindi pa rin madali, pero sige, susubukan kong magpatawad.
2: Salamat, hindi ko nauulitin.
4: Wow! Best Actor Award goes to
3: Ate Michelle!
1: Grabe naman si Teacher Rich, na-inspire ako sa story ni Broza.
2: Kaya nga gumana pakiramdam ko eh.
4: Pero in fairness, minsan ganyan tayo. Konting inis, nagagalit tayo at humahantong sa ayaw na nating magpatawad hanggang sa nakakalimutan na nating harapin.
3: Kaya nga po, Ate Michelle. Kaya natutunan ko na huwag mag-ipon ng galit sa puso kasi baka dumating ang panahon na sumabog na lang ito.
2: Dapat pera na lang ipunin natin kaysa sama ng loob.
4: Tama ka, TJ. Pero teka, i-greet na natin ang mga kiddo listeners.
3: Hello, kiddos! Kamusta kayo dyan? I'm Rich Gabriel!
5: What's up, kiddos? Stay tuned kayo ha! At masaya ang magiging kwentuhan natin today! As always, ako po si Sepa Salmasco.
6: Join din ako sa masayang kwentuhan. Kaya stay tuned lang kayo, kiddos. I'm Angel Faltado.
2: Good morning, kiddos. Ako naman si TJ Tagorda.
4: Ako naman si Ate Michelle Tolentino. Magandang Sabado ng umaga na puno ng aral dito lang sa
7: Okido, the 414 Kids Show.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV, at World Vision.
2: Mapapakinggan po kami sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. And through online streaming sa Okido, the 414 Kids Show Facebook page.
3: Shoutout din sa mga kiddos sa Kabikulan na nakikinig through CARE 104.3.
4: Kiddos, excited ba kayo sa kwentuhan natin ngayon?
2: Opo, Ate Michelle. Nag-expect po ako today na maraming kiddos na mas magiging maayos ang puso at plano sa buhay.
4: Sige, umpisahan na natin yan sa ating memory verse.
2: Kiddos, sabayan niyo ako sa Efeso chapter 4 verse 32. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa. Ulitin ko, Efeso chapter 4 verse 32.
8: Amen!
4: Anong sabi mga kiddos? Maging
8: mabait
4: at
8: mahabagin sa isa't isa.
4: Ang pagiging mabait at mahabagin sa isa't isa ay hindi basta-basta, pero ito ay utos na tutulungan tayo ng Diyos na mapagtagumpayan.
8: Amen!

0: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
1: Bakit mahusay kumanta ang mga ibon?
2: Bakit?
1: Kasi sweet tong sila!
0: Just kidding!
3: Anong paboritong subject ng ilog o river?
2: Ano?
4: Edi, current events.
0: Just kidding!
1: Anong sabi ng dahon sa kapwa dahon?
5: Ano daw?
1: Leave me alone!
0: Just kidding!
1: Kiddos, sana ay napatawa namin kayo. Kung meron kayong clean and funny jokes, share nyo na rin. Post in the comment section para lahat tayo masaya.
0: Tanong ninyo, sagot namin sa Isip Bata.
6: Naririto ang ating Isip Bata question. Paano mo mapapakita na napatawad mo na ang kagalit mo?
7: We'd love to know your answer. Kaya share ng inyong mga sagot sa comment section sa aming Facebook page.
0: Dagdag ka naman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
1: Alam niyo ba, kiddos, na maraming kwento sa Bible na magpapatunay at magre-remind sa atin na the Lord listens, Lord provides, the Lord helps at all times.
7: Alam niyo ba na maraming stories sa Bible na nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos? Bukod kay Zacchaeus, isa rin si Apostle Peter na kahit 3 times na tinanggi ni Jesus, pinatawad pa rin siya at naging isa sa mga pangunahing pinuno ng unang simbahan.
6: Isa pa rito si Apostle Paul. Dati siyang tag-uusig ng mga Kristiyano, ngunit binago siya ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang karanasan. Siya ay naging isa sa pinakamalaking tagapagturo ng Kristyanismo.
1: Amen! Ilan lang yan sa mga Bible characters na nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos.
2: Awesome!
0: Kwentong may aral! Kwentong inaabangan! Ito ang Kwento Kit!
6: Ari Teresa, may pumunta dito na kaibigan mo daw. Kilala mo po ba si Jenna?
8: Ah, si Jenna. Hindi ko naman kaibigan yun eh.
6: Eh, ang sabi niya po, kaibigan mo daw siya.
8: Nako, ayaw kong maging kaibigan yun. Sobrang yabang ng taong yun eh. Alam ko na kung bakit pumunta dito ang Jenna yun.
6: Eh, bakit nga kaya siya pumunta dito?
8: May ipagyayabang na naman yun. Madalas na ganun ang ginagawa niya sa aming mga classmates niya. Kapag may bago siyang gamit, ipinagmamalikin niya ito sa amin. Kailan lang ay may ipinagmalaki niya ang kanyang bagong cellphone. Mamahalin daw ang kanyang bagong cellphone eh.
6: Eh, nakasakay sa bagong kotse eh. Baka yun yung gusto niya ipagmalaki sa'yo.
8: Baka nga. Akala niya ay maiinggit ako sa kanya.
6: Talaga ba na hindi ka naiinggit sa kanya?
8: Bakit naman ako maiinggit sa kanya? Kontento na ako sa kung anong meron tayo. Wala nga tayong kotse, pero kaya naman nating maglakad papunta sa school. Nakakapag-exercise pa tayo.
6: Ganun ba? Pero ako, gusto ko na rin na magkaroon ng bago at magandang kotse eh. Sana bigyan tayo ni Lord ng kotse.
8: Eddie, simulan mo naman dalangin ang kotse sa Panginoon.

0: Sayang, wala ka sa bahay ninyo.
1: Bakit ka pumunta sa bahay namin?
0: Wala lang. Napadaan lang ako sa house ninyo. Maliit lang pala ang bahay niyo, no?
1: Oo, maliit lang ang bahay namin. Okay lang naman. Kasya naman kaming magpamilya sa maliit na bahay namin.
0: Alam mo, ang buong bahay ninyo ay kasing laki lang ng bedroom ko.
1: Ganon? Ang laki pala ng bahay nyo.
0: Oo, malaki talaga ang bahay namin. Marami kaming room sa bahay. Mayroon din kami library, music room, at gym.
1: Talaga? Napakapalad mong bata at mayaman ang iyong mga magulang.
0: Talaga? Mapalad talaga akong bata.
1: O sige, Jenna, may pupuntahan pa ako. Maiwan na kita dyan.
0: Sandali lang, Teresa. Samahan mo muna ako. Wala na naman akong kasama.
1: Sorry, pero kailangan ko nang umalis. May usapan kami nila Seni at Joanne na magkikita sa kantin.
0: Eddie, isama ninyo ako. Ililibre ko kayo.
1: Naku, sorry, Jenna. Hindi ka gustong kasama ni na Seni at Joanne.
0: Bakit ayaw nila sa akin?
1: Mabuti pa ay sila na lang ang tanungin mo.

0: suot mo. Pero ang mukha mo ay hindi. Umalis ka na nga dyan.
1: Oh, Boyet, ba't umiiyak ka?
2: Eh kasi, ang sasama ng mga sinabi sa akin ng batang babae na iyan na nakasakay sa kotse.
1: Ano naman ang sinabi niya sa'yo?
2: Ayaw daw niya na nakaharang sa daan ang batang gusgusi na tulad. Na bago nga ang t-shirt ko, pero ang mukha ko naman daw ay luma na.
1: Aba, sumusober na siya. Si Jenna yung nasa kotse. Hindi dapat siya makahamag ng mga tao. Sandali nga lang, kakusapin ko siya.
2: Wala na siya! Kuya Jose, umalis na ang kotse niya!
3: Hayaan mo, sabihin ko kay Ate Teresa ang ginawa niya sa'yo. Classmate kasi niya si Jenna eh.

0: Naku, sorry, Jenna. May pupuntahan ako ng mga kaibigan ko.
1: Saan ba yun? Sama ako sa iyo.
0: Sorry, Jenna. Ayaw ng mga kaibigan ko nakasama ka.
1: Bakit ayaw nila akong kasama? Gusto mo, ililibre ko pa sila eh.
0: Alam mo, Jenna, hindi naman importante sa mga kaibigan ko kung ilibre mo sila o hindi. Ang mahalaga para sa amin ay kaibigan na marunong gumalang sa amin. Hindi kami hinahamak at hindi mayabang.
1: Bakit? Mayabang ba ako?
0: Hindi mo ba nare-realize sa mga masasamang salita na sinasabi mo sa ibang mga classmates natin? Hinahamak mo ang pagiging mahirap namin. Kaya nga, hindi ka ba nagtataka na walang may gustong makipagkaibigan sa'yo? Kasi, madalas na pinipintasan mo ang aming mga damit, mga gamit, katulad mga shoes at bags namin. Ang sabi mo ay mga cheap ang bags ang meron kami, samantalang ang sa'yo ay expensive.
1: Totoo naman eh. Hindi ba masama ang magsinungaling?
0: Hindi pagsisinungaling ang issue dito. Ang problema ay bang pangahamak mo sa amin. Wala namang masama kung hindi expensive ang mga gamit namin ah.
1: Masyado pala kayong madamdamin. Makaalis na nga. Maghahanap na lang ako ng mga ka-level ko, mga kaklase, para maging friends.
2: Tignan mo yan si Jenna. Wala nang gusto makipag-usap sa kanya.
0: Ang sabi niya ay maghahanap siya ng ka-level niyang rich kids.
2: Kaso, kahit mga rich kids ay ayaw na siyang kasama eh.
0: Ang sabi kasi sa kanila ay hindi daw nila matake ang lakas ng hangin ni Jenna. Parang tornado daw ang lakas ng hangin niya.
2: Kung sa bagyo ay signal number 5 na yun. Sa lakas ng hangin at ulan.
0: Tignan mo, parang umiiyak siya.
2: Umiiyak nga. Bakit kaya siya umiiyak?
0: Kapitan natin.
2: Huwag na. Baka sabihin pa ng iba na tayo nagpaiyak sa kanya. Hayaan na lang natin siya.

0: sa'yo.
1: Ay, nako, huwag na lang. Baka mamaya ipagmalaki mo pa na nagbigay ka sa akin ng pagkain.
0: Hindi ko gagawin iyon. Peace offering ko sa iyo. Sana patawarin mo ako.
1: Talaga ba? Eddie, thank you!

0: makausap?
1: Pwede naman. Bakit?
0: Gusto ko lang mag-sorry sa iyo. Kasi naging mayabang ako ay hinamak ko ang pagiging simple mo at ng iba pa nating classmates. Alam ko na mali ang mga ginawa ko. Sorry na talaga.
1: Mabuti naman at na-realize mo na ang iyong pagkakamali.
0: Nakita kasi ako ni Teacher Chona na umiiyak kahapon. Kinausap niya ako.
1: Oo nga, nakita ka rin namin ni Jose na umiiyak. Kaya lang, ayaw naming lumapit sa'yo. Kasi baka pagbintangan kami na kami ang nagpayak sa'yo.
0: May kwento kasi ni Teacher Chona ang tungkol kay Zaccheo. Siya yung lalaking kinaiinisa ng marami dahil sa kanyang pandaraya.
1: Ano naman ang connect doon sa buhay mo?
0: Kasi parang ako si Zaccheo. Nakagawa ng kasalanan sa maraming kababayan niya. Nagbago lang ang lahat nang makilala niya si Jesus. Na-realize niya ang kanyang mga kasalanan. Kaya nagbago siya.
1: Ah, oo. Naging humble si Zaccheo.
0: Tapos, pumunta siya sa mga taong nadaya niya. At tanda ng kanyang pagsisori, ay ibinalik niya sa mga nadaya niya ang 4th na bahagi ng kanyang mga dinaya.
1: Tama nga. Ganoon nga ang nangyari.
0: Tapos, ibinigay niya ang kalahati ng kayamanan niya sa mga mahihirap. Kaya nga, kahapon, ay pinuntahan ko si Boyet at nagsorry ako sa lahat ng mga masasamang salita na sinabi ko sa kanya.
1: Mabuti ang ginawa mo, Jenna. Naging humble ka at inamin mo ang iyong mga kasalanan.
0: Gusto kong sundin sila, Jesus. Mapapatawad mo ba ako, Teresa?
1: Oo naman. At tiyak na mapapatawad ka rin ng iba nating mga classmates.
0: Yay! Magkakaroon na ako ng mga kaibigan. Thanks for being a friend, Teresa.

0: Talkie Idol and I celebrate ng birthday this week. Happy birthday to you! God's blessings be upon you!
1: Happy birthday, Ate Nikki, Rafa, Jaira, Kuya Anthony, and Kuya AC Cruz. Ang birthday wish namin ay, sana hindi lang kayo maging masaya, kundi mas lalo mapalapit kay God sa bagong taon ng buhay nyo.
2: Shout out din sa mga nagse-celebrate ng special occasions.
3: Masaya ang ating naging kwentuhan. At before we close, allow us to pray for you.
4: Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa kabutihan mo at sa habag mo para sa aming lahat. Nagpapasalamat kami, Panginoon, because you have set an example for all of us to follow. Ang panalangin po namin, Lord, ay patuloy po kami na maging katulad ninyo na mahabagin at mabait, and we pray, Panginoon, na lalo pa kaming lumago sa pagkilala sa inyo. Lord, we also pray for those who are celebrating their birthday this week. Salamat po sa panibagong taon sa kanilang buhay at ang panalangin po namin sa kanila. Good health at ma-experience pa po nila ang inyong faithfulness at pagmamahal. Nang sa gayon, Panginoon, ang kanilang buhay din po ay maging example sa iba. Maraming salamat po sa lahat po ng inyong biyaya sa amin, and we continue to pray for our country, and we remember those who are affected nitong mga nakaraang bagyo, itong mga nakaraang trahedya. Nawa, Panginoon, kayo po ang umabot sa kanila ng inyong mapagpalang kamay at ng inyong mapagpagaling na kamay. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng biyaya nyo sa amin, at tinataas namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen!
4: Bago tayo magpaalam, gusto namin magpasalamat sa mga tumutulong sa behind the scenes ng Okido The 414 Kid Show every week.
0: Thank you so much po kina Tita Marvelous Malay Sulumbides, Ati Favorite Ganda, Dashing Kuya Peters Edward Baloha, Mommy Wonderful Wang Lazo, Kuya Kelechi Dapogi, Ati Faithful Fati, at Mommy Lovely Leia Morada. Thank you for your tireless effort and love for God and our Okido Barkada.
2: Thank you also to Ate Precious Graspe Cruz at sa World Vision para sa ating script at kwentokin.
1: Thank you po to our beloved program partners, ang 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
2: Thank you din sa mga kiddos, parents, lola at lola, teachers at sa lahat ng palaging nakikinig sa Okido.
4: And syempre, kiddos, thank you for tuning in, learning with us, and growing in faith every week. I'm your beautiful ate on the air, Ate Michelle Tolentino.
1: Ako naman po si TG Tagorda.
0: Rich Gabriel here.
2: Ako naman po si Angel Faltado.
5: Ito po si Sepa Salmasco.
4: Join us again next week for another topic na tiyak na kapupulutan ng aral, values mula sa salita ng Diyos, dito lang sa
2: Okido The 414 Kid Show. God bless you!
6: Para sa inyong feedback at requests sa Okido, The 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na Okido 414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ring mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, The 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
7: Nagpapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radio DYBS Ministry. Abian, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

0: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, ang gabay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS. FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
1: Babalik po ulit ang Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, ang agapay ng sambayanan. Tayo po ay isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at tayo din po ay kasapi po ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Pakabilis po talaga ng panahon. At kung kayo po ay nakikinig ngayon to sa ating mga social media platforms, katulad po ng ating Facebook Live.
2: Po ay nagmi-ministry, nag-a-adapt, nagpo-poster. Anything as such, working with people,
1: right.
2: Ang inyong pong calling sa buhay ay, you know, napakatindi at napakaganda. Ngunit, kaakibat po ng inyong paglilingkod sa ano, ay itong pag-uusapan natin today. Kaliwa ang kasi ang kaliwaan.
1: Ang title po, ayan na, bibigay ko na po sa inyo, no? Just in case meron na pong mga maagang may hawak na ng notebook at saka ballpen. Ito pong ating topic for today. Isang buntong hininga muna. Deep breathing tayo. Part yun na ano eh, ng lecture natin, ng ano topic natin today. Compassion fatigue. Ayan. What it is and how we can avoid it. Ano ba yung compassion fatigue? Ano ba daw yun? Yan. So mamaya po malalaman pa po natin kung tungkol ba saan itong compassion fatigue. But before that po, before I go to our Bible, lamat po ng madami. Ay, nasa ating topic, compassion fatigue. Ano ba yung compassion fatigue?
2: Napapagod. Binabasa ko pala, napagod na ako agad. Eh.
1: Ganon.
2: Napatig na ako agad.
1: Grabe nga eh, sobrang angkop-nangkop yung verse natin for today
2: verse talaga.
1: Sige, I'll turn it over to you.
2: Basahin mo natin yung verse natin.
1: Ikaw na magbasa both Tagalog and
2: okay.
1: English.
2: Ito pong sabi, familiar to sa inyo, Galatians, no? Galatians 6:9 or Galatians 6:9, ang sabi po, kahit huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon ay aani kung hindi tayo susuko. Okay? Galatians 6:9 ng ESV, ang sabi po, let us not grow weary in doing good, for in due season we will reap if we do not give up. No? Ganda-ganda po ng verse na yan. Isinulat po ni Apostle Paul yan sa isang church na nag-aaway. Ang tawag dyan na root yan ng Galatian heresy, no? Kasi po yung mga tao ay na sidetrack, para nasa sidetrack yung church. Sa pagtatalo, ano ba yung tamang doktrina, ano ba yung tamang paniniwala kay Kristo, all within the idea of becoming more like God. Okay, ako po ay ang paniwala ko po, no, regardless kung anong kahihinatnan, most religions or Christian religions all have a desire to get closer to God. Okay? In due course, naligaw lang ng landas. Hindi ibig sabihin tama sila. Ano po ano? Si pag mali na po ang turo, mali talaga. Pero nag-umpisa po yan, initially talaga, with a desire to get closer to God, to know God more. Okay? Mm-hmm. Eventually, marami po naging pagan. Right? And that was the route of the Galatian church. Great church. Kaya lang, unti-unti, dahil lumalaki din yung simbahan, lumalaki, ano, may mga iba-ibang pagtuturo na nagiging mali, meron mga bagay na ano. And so the church began to be sidetracked doon sa ano ba talaga yung tunay na layunin ng simbahan. Mm-hmm. And in today's time, sa mga kapwa pastor na nandito. Napakarami pong mga bagay na ganun din na importante pero nagsisegue dun sa ano ba talaga yung mahalaga. Right? Kasi we live in a world today where everything is grabbing your attention. Right? And talaga namang kapansin-pansin, kapuna-puna. For example, you have issues about yung kinahinap na ating gobyerno. Diba? Yung nangyayari sa ating mga kabataan. Right? Churches, no, kapo pastor, issue on finances. Mabigat yan. No? Bills, family issues. Wala pa tayo sa ano, doctrinal teaching, mag-aaral ka pa ng preaching, mayroong isang nagtanong sa akin, kailan ba ito? Ah, nung isang araw, nung nag-dinner tayo, no? Sabi sa akin nung isang pastor na galing sa Amerika, sabi niya, I just have one question. Sabi niya, do you still preach? So like, ikaw pa rin yung nag-preach? Ako, yes. Ganyan. Sabi niya, how? Sa dami daw ng ginagawa. Alam mo, napaisip din ako dun eh. Pero alam niyo po, pag na kayo ay nasa gawain ng Panginoon, talaga namang napakaraming bagay na talagang hindi naman aagaw, kundi nag-vie for attention. Right? Ito yung issue ng Galatian Church. And so, Apostle Paul, nag-umpisa sa 6:1, sabi niya, if anyone is overtaken in a fault, i-restore mo daw in a spirit of humility. So, nag-aaway nga eh. No? Tapos may disqualification, no? And so Paul began to came up and with this admonition, sabi niya, huwag daw mapapagod sa paggawa ng mabuti. He was centering the Galatian church on what matters most. Hindi niya dinideny na maraming problema o pinagdaraanan. Kasi yan pong ating mga desisyon o mga bagay na nag-a-ask for our attention, yan po ay part ng stewardship sa atin ng Panginoon. Eh. No, hindi natin pwedeng basta simpleng hindian yan. Kasi pag nilagay ng Panginoon yan sa harapan mo, right, you only have two choices. Either say, Lord, para sa akin ba ito? O ito po ba ay pwedeng meron akong katuwang tungkol dito para magawa? Pero sigurado, sa'yo yun. Nilagay ni Lord yun sa'yo eh. Right? Kasi kung hindi naman sa'yo yun, ba't niya offer sa'yo? No, we're not talking about sin, yung mga ganon, hindi yun. Pinag-uusapan natin yung nilagay ng Panginoon sa harapan mo. Why would He put that in front of you? So it's yours to steward or to manage. Now, if you find that you cannot, then maybe the next best step is to find a partner who can do this and help you manage. Right? Kasi nilagay sa'yo ng Panginoon yun eh. Right? And so, ganun din dito. Sabi niya, do not grow weary sa paggawa ng mabuti or tama because in due season, yan sa akin ang ano, key ng verse na ito. Sa takdang panahon o sa pagdating ng panahon o sa tamang panahon. No? Marami tayong ngayon, summer fruits meron pa. Right? And then, occasionally, magkakaroon tayo ng prutas na wala sa panahon. Usually, pangit ang lasa nun. Usually, may ginawa yan para maglasang ganon, no? So, for example, hindi panahon ng mangga. Tapos nakita mo, bakit may mangga, tapos ripe na ripe, no? Madalas, di naman parate, ano yan, kinalburo yan. Ibig sabihin, mukhang mangga, itsurang mangga, amoy bang mangga, lasang karton. Ibig sabihin, wala kasi sa panahon. Hinug sa pilit ang tawag, no? Parang tatay ko yan dati, pag nakakuha siya ng chico or some kind of fruit, pag pinagulong-gulong mo daw sa lamese, lalambot din yan. Right? Hinug sa pilit, no? Barasuhin mo. Pero sabi ni Paul dito, sa lahat ng ating pinagdaraanan, merong takdang panahon. And this actually refers to another statements of panahon ni Ecclesiastes. To everything, there's a season, a time, and a place under heaven. Ibig sabihin, yung pinagdaraanan mo na yun, na ginagawa mo, nakatakda yan. At may takdang ani din yan. You will reap if you do not give up. Right? Ibig sabihin, pagtsagaan mo, barasuhin mo, gawin mo, maging tapat ka, keep doing what is right. And you know what? This is the truth. doing what is right is difficult. Mahirap po na gumawa ng tama.
1: Mm.
2: Kasi po, ang ating mundo ay mali. Kaya po madala sa inyo, lalo na yung nasa gobyerno, trabaho gobyerno. Gumagawa ka ng tama, ikaw yung kontrabida.
1: Mm.
2: Kasi ikaw yung gumagawa ng tama.
1: Mm-hmm.
2: So, nababaraso ka ngayon. Feeling mo pag sumalungat ka. Ikaw yung bad guy. Ikaw yung ano. Keep, sabi ni Paul, doing right because in due season, sa mga kasama kong pastor, you're faithful, doing your best, doing. And then you see other, masakit mo sabihin, churches who are doing wrong. Pastors doing wrong. Churches teaching wrong scripture. Just, huwag mo silang pansinin, keep doing right because in due season, you will reap if you do not faint. That's why when I, alam mo, pag nakakita ko, like, for example, sa social media, mga churches who are doing well, and I know their history, tas yung pinagdaanan nila, talagang iginapang ng maigi, no? Sabi ko, wow, talagang blessed ng Panginoon, binibless ng Panginoon itong mga taong ito, yung mga graduates natin ng Bible school natin na I literally saw with my eyes yung kanilang yung pinagdaraanan at pinagdaanan, no? Gapang talaga yan, no? Lalo kung nag-IBTC ka, gagapang ka talaga sa trabaho. And then now, you know, 10, 20 years later, nakikita may kotse na sila.
1: Mm-hmm.
2: Yung church nila, maayos na, establish yung gawain nila. Hindi lahat, hindi mega church, establish yung gawain. You say, wow, bait ni Lord. No? Dumating yung due season nila. Di ba? Pero meron pong ano, caveat, ika nga, conditional. Sabi niya, if you do not give up. Kasi po, there's one thing about it. Kapag ka po tayo ay tumigil sa paggawa ng tama, never nating makikita yung takdang panahon.
1: Mm.
2: Never nating makikita yung takdang panahon.
1: Mm-hmm.
2: No? Sino may takda noon? Ang Panginoon. Never natin makikita what God intends for us to see or to accomplish if we give up on it, on doing right. Mm-hmm. On doing right. Kaya po nagkakagulong ating mundo na takbo mali kasi mga tao si shortcut sa tama. Right? Mm-hmm. And then, you know, when you take shortcuts, you don't get what you are, ano, what you have. Mm-hmm. Anything of value in this world, yung totoong value, ah, anything that is of great value in this world took a lot of time and a lot of effort to do.
1: Mm-hmm.
2: Sabi ni Paul, sa takdang panahon,
1: huwag ka daw mapagod.
2: Huwag ka mapapagod.
1: Ang ganda nga nung sabi dito
2: ang ni problema, ano, pero nakakapagod.
1: Nakakapagod talaga. Physically,
2: nakakaumay, mentally, nakakapagod, emotionally. Yes.
1: Pero sabi dito ni ano ni Sir Edmond, kakatuwa naman. Sabi niya, hello po, mapagpalang umaga. Na bless po ako kasi po, yan ang devotional verse namin kanina daw ng aking mga bata dito daw sa junk shop. Bago po kami mag-work, nag-message po muna ako about sa Galatians 6:9. Ayan. Thank you po ng madami. And then, nagpapa-shoutout na rin daw siya sa kanyang bata na si Jasper Baradas. Happy birthday din daw. I was just wondering, ano, kasi yun nga eh, when you help others, Iba kasi yung pagod na dahil tumutulong ka sa iba, no?
2: Yes.
1: Iba yung pagod na, let's say, for example, ikaw
2: dumaan. Iba yung pagod na tatrabaho ka.
1: Tsaka iba yung, let's say, halimbawa, inalaw ka ni Lord na dumaan sa pagsubok through illness.
2: Right.
1: Na, halimbawa, ako may sakit ako. Ako may sakit. And then napapagod ka kasi physically you're tired. Iba yung pagod na yon. Iba din yung pagod ng tumutulong ka sa ibang tao. Kasi nga, ang nagbe-benefit doon is someone else.
2: Right.
1: So parang iniisip mo, ano ba to? Tulong na nga ako ng tulong sa ibang tao. So yun ano, mahirap. In fact nga po, doon sa mga recent na, in the past, I guess, decade, nakita po nila ito eh. Kaya nga meron silang mga carers for the caregivers. Meron silang mga programs or mga interventions or mga assistance na binibigay doon sa mga nag-aalaga ng ibang tao. Kasi nga nakita po nila how tiring it can really get, no? So, yun nga, minsan parang iniisip mo, Ayoko na nga. Kasi
2: totoo yung, and even Apostle Paul, napakatikas na manggagawa ng Panginoon to eh.
1: Mm-hmm.
2: You know? And imagine ang pinagdaanan niya, grabe. Mm-hmm. And yet, siya mismo yung acknowledge niya.
1: Mm-hmm.
2: You know, na nakapagod.
1: Mm-hmm.
2: In fact, there's another verse that he says, sabi niya, if possible, be at peace with all men. Mm-hmm. Ibig sabihin, dumanating yung time na talagang gusto ko namang away, sabi niya, Apostle Paul. Nakakapagod na to ah, nakakaumay na to ah. Lalo pagka kayo yung tipong tao na ayaw niyo na paulit-ulit. No?
1: Mm-hmm.
2: Pareho kami ni Apostle Paul eh. Hindi lang ako kasi talino na ayaw ko nung, yung pong aking pet peeve eh, yung pag nakailang sabi ka, paulit-ulit pa rin.
1: Mm-hmm.
2: Talagang nauumay ho talaga ako sa ganong klaseng usap. Kasi parang, ano ba to? Nakikinig ba to? O hindi. Mm-hmm. Ikaw na nga tinutulungan. Yung po nakapagod. Yung ikaw na nga ang tinutulungan, yung tinutulungan mo, siya pa tong hindi nagre-respond ng tama. Right? And you begin to say, may napapala ba ako sa usapan na to?
1: Before we take a break, ano, curious lang ako kasi nung ine-explain mo yan, ganda naman talaga ng verse, eh, no? Huwag ka mapagod kasi minsan pa nga eh, may mga times na hindi mo nakikita yung outcome, eh, no? Pero may go-to verse ako eh. Madami naman tayong mga favorite verses, ano. Pero meron akong go-to verse, yung ano, sa Psalm 61 verse 2. Pag nakita niyo na pong pinost ko na po yan sa my story ko, minahilig ko na po. Ibig sabihin po talagang,
2: ibig sabihin malapit na niya akong palayasin sa bahay.
1: Ang verse ko po is Psalm 61 verse 2. Like, when I am overwhelmed, talagang na-overwhelmed. When my heart is overwhelmed, I go to the rock that is higher than I. Kasi from the rock na higher pa than me, eh, where God sees everything. He sees the end. I go to the rock who is higher than I because God sees yung end result. Ako, I may not see it kasi I don't see the entire picture. Pero God is above me seeing the whole thing.
2: Yeah.
1: No?
2: And that's what that verse actually says. You go to the rock that is higher than I. Means, Lord, bigyan mo ko ng parang mga aerial view. Alisin mo ko dun sa aking kinalulugmukan.
1: Mm-hmm.
2: And let me see the bigger picture. Kasi yun ang pinaka-naka mahirap tingnan.
1: Yeah.
2: Yung bigger picture.
1: So habang nagbe-break po tayo, yan. Ano po ba yung go-to verse ninyo? No? Pagod na kayo helping other people. Meron po ba kayong verse na talagang binabalik-balikan po ninyo?
2: Huwag niyo po lalagay sa chat natin yung mga tao na papapagod sa inyo.
1: Yung verse po.
2: Yung verse tao. Pag sinubo ako ng aking asawa, wag po ganun.
1: Ayan na, sige. Mag-break po muna tayo. Babalik po tayo after po nito.
3: Kanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat. Your daily dose of family information.
1: Ayan, grabe. So, sige po, patuloy po tayo sa ating ano, no, kaya pinag-uusapan po natin is compassion fatigue. Actually, meron na pong mga bumabati po dito eh, no? And also, I would like to greet Ate Corky Binko. Nakikinig pala siya. Hindi siya nag-message yun sa live chat, pero nag-message siya sa akin ngayon. Talaga na, minsan, tama naman eh, no? Nakakapagod gumawa ng tama, pero mas hindi naman okay ang gumawa ka ng mali. So, doon ka na sa tama.
2: Pero pag gumawa ka ng mali, madalas di ka napapagod until mahuhuli na yung pagkakamali mo sa ka mapapagod, katatakbo at iwas doon sa maling ginawa mo.
1: Oo, sa consequences ng ginawa mo mali. Oo. Pero yun nga, no, sabi po dito, mag-start po tayo sa statistics po natin. Sabi dito, a landmark University of Bristol study finds that the following, meron daw pong ano, mga statistics tayo, no? Go ahead, Daddy. Ikaw muna yung umpisa dyan.
2: Meron po statistic dito na ang title kasi ng study ay No One Told Us It Was Going To Be Like This.
1: Mm-hmm.
2: Hindi yung sinabi sa amin, ganito pala mangyayari. Okay, that's what that is. No? Ang sabi daw ay high risk than emergency workers. Ibig sabihin, ang sinasabi po dito ay the study utilized, sabi niya, professional quality of life nung mga tao daw na sa foster care, adoptions, basically social work, no? Ang sabi, they found that foster parents and adoptive parents, I'm sure, had scored a higher for burnout and lower for compassion satisfaction. Ibig sabihin, mas mataas po ang inyong score sa masusunog kayo at mas mababa ang satisfaction sa compassion ninyo than traditional professionals like ER doctors, nurses, even social workers.
1: Mm-mm.
2: Wow.
1: Malalaman natin yan kung bakit mamaya i-explain.
2: Then there's
1: yan
2: a widespread impact out of 546 families na sinurvey nila, a staggering 74% daw ng caregivers show moderate to severe symptoms of burnout and secondary traumatic stress. Mamaya, pag-usapan din natin yan. Yung pangatlo po ang sabi, the crucial role of agency support. No? Sabi dito, the data revealed massive statistical difference based on support structures. Caregivers with robust therapeutic agency support like wraparound care, mga foster adoption groups, and so on and so forth, reported a significantly higher compassion satisfaction and vastly lower trauma scores than those left to navigate the challenges with minimal support. Mm-hmm. Grabe, no? Mm-hmm. 74%. Almost 8 out of every 10 ay mas mataas ang kanilang fatigue, ang kanilang compassion, fatigue, ang kanilang trauma sa mga nagato. Bakit kaya ganito? Samantalang ikaw na yung gumagawa ng tama, gumagawa ng mabuti, reaching out with compassion,
1: mm-hmm,
2: pero ikaw pa yung nauumay o nasusunog.
1: Pero explain ko lang yung statistics number one. Okay? Yung statistics number one kasi, sabi dito, di ba, higher risk than emergency workers. Bakit daw ang mga nag-care for, in let's say, foster care, adoption, or something similar, no? Bakit daw mas nakakapagod than daw mga, hindi po natin dinidismiss yung pagod po ng ating mga emergency professionals. Ano?
2: We're not saying na hindi sila papagod.
1: Oh, hindi
2: ang
1: po,
2: sinasabi
1: ng
2: statistics ay mas mataas.
1: Mas mataas daw compared to our doctors, nurses, and even social workers.
2: Right.
1: Ito yung explanation. Kasi daw, yung statistics make the reason clear. Kasi daw, unlike a doctor or a therapist or a full-time caregiver or unlike a doctor, a therapist, or katulad po dito, sabi dito, nurses, or even social workers, ang full-time caregiver cannot walk away at the end of a shift.
2: Hindi mo pwedeng iwan sa opisina.
1: Hindi. And may shifting kasi.
2: Right.
1: Di ba?
2: Kasi ito ay nakatira sa
1: kasama mo, 24/7. Do you know na ang isang requirement po ng DSWD pagdating po sa standards, ano, na sa mga residential facilities, kung ikaw ay house parent ka or caregiver ka in a residential facility, even a baby, ke middle age, teenagers, or even mga seniors, mga adults, no? Kailangan po talaga may 8-hour shift. Kasi nga, nare-recognize po nila yung bigat, no? But if you are in a home na 24/7 ka, eh hindi ka pwedeng, hindi ka pwedeng...
2: Ang tapo na dyan, balagoong ka.
1: Ano?
2: Balagoong.
1: Anong balagoong?
2: Buro ka, wala kang kawala.
1: Ah, okay. Okay, sabi
2: kasi
1: dito...
2: Kasi rich kid po, hindi niya alam yung larong kalsada. Pag sabi yung balagoong ka, di ba yung sabihin nyo nun?
1: Hindi ko alam yun eh.
2: Hindi ka nakaahon, parati kang taya.
1: Ah, okay. Which is yan yung sabi dito, when your living room is your workplace, di ba? Nandun ka sa living room, nag-aalaga ka. You are continuously absorbing the secondary trauma of a child's past experiences without environmental respite. Ibig sabihin,
2: right,
1: walang kapahingahan. Walang pahinga.
2: Right.
1: According to experts at ISP Fostering, which is sabi mo UK, no?
2: It's a UK
1: organization.
2: UK, yes.
1: Itong chronic exposure to distress is what triggers compassion fatigue. However, the Bristol study also highlighted a vital solution. caregivers backed by intensive therapeutic agencies. Sabi natin kanina, yung crucial role of agency support, no, important po iyon. Scored significantly lower on trauma scales and reported vastly higher job satisfaction. So kung meron kang support, nalilesen po iyon. No?
2: Nalilesen.
1: Mamaya, mas deeply po nating pag-uusapan po natin yan. So, kaya importante po yung structured support, networking, survival strategies para po hindi tayo ganun ka bigat na bigat.
2: Right.
1: So, yun. Kasi nga, yun yung isang reason dahil nga wala po tayong break. Eh.
2: Right. And you know, on that note, no, kaya talagang ang atin pong pagtingin sa mga stay-at-home fathers and stay-at-home mothers, ay ganun po katindi. No? Mm. Kahit yung hindi kayo foster adopted parent,
1: right,
2: or
1: right,
2: a stay-at-home mom or stay-at-home father,
1: yes,
2: na may inaalagaan kayo, lalo na if special needs ang inyong inaalagaan, grabe po yan, nakapagod po yan. Full-time job po talaga yan.
1: Kaya, shout out sa ating mga lola at lolo na usually retired na sila, tapos sa kanila naiiwan ang mga apo habang nagtatrabaho.
2: Ginagawa kayong daycare. Ito po ang gawin yung paggante. Bilang speaking of being lolo, no? Habang nasa inyo.
1: Pakainin ng matamis.
2: Ng cookies, ng ice cream, spoiling yung maigi, mamasyal kayo sa mall. Para pag-uwi sa bahay nila totoo, sumakit ang ulo yung mga magulang nila bilang pagkante. Yan.
1: Pero basahin ko lang sabi ni Ate Nelia Palma, salamat po sa pag-share mo. Yung mga gusto pa po mag-share dyan, ano po yung go-to verse ninyo when you feel tired helping other people. Sabi niya dito, good morning po, Family Matters. Nahum chapter 1 verse 7 po ang go-to verse ko, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. So God bless us all. Thank you po for sharing. Napakaganda naman, ano? Talagang siya po ang stronghold sa day of trouble. Pinanghahawakan po natin. And sa Kanya po tayo magtiwala. Thank you po for sharing. If there's anyone else po na would like to share your go-to verse.
2: Yeah, pag kayo po yung napapagod, ano pong go-to verse ninyo?
1: Okay. So, Daddy, ayan. Yung
2: ako po kasi ang go-to verse ko yung ano, depart from me, you that work iniquity.
1: Wag naman. Wag.
2: I never knew you. Yung mga
1: ganun ba? So, what are the three core causes of compassion fatigue?
2: Right. Paano nangyayari
1: ito? Natin, pero sige, go ahead.
2: Oh, ano daw po yung based on the study, yung tatlong pinaka na cause ng compassion fatigue. Yung una po ay repeated exposure to distress, constantly witnessing or absorbing the ongoing suffering, difficult emotions, and distress of vulnerable individuals in your care over a long period. Ibig sabihin, nakikita ninyo yung kanilang pagdurusa or difficulty in adjustment, and yung po bang nanonood ka nang hindi ka makaalpas, no? Parang ano to eh, sabi ko, I describe this as para ka nanonood ng sine, tapos yung tao, nagda-drive siya ng kotse, nakikita mo mahulog siya sa bangin, pero hindi siya mapigilan. Mm-hmm. No? Yung constant exposure daw doon, yan daw po. Number one, cause. No? Nakapagod po yan, kasi kuminsan tayo, sabi tayo sa, huwag mong gawin yan, delikado yan, huwag mong gawin yan. Palakan palala, pero parang hindi nila papakinggan o hindi nila maintindihan, matindi po ang cause niyan sa inyo. Pangalawa po, secondary vicarious trauma, no? Developing a deep understanding of a child's past traumatic experiences and being a safe place for them can cause you to unintentionally absorb and experience the heavy traumatic emotions yourself. Right?
1: Yeah.
2: Ibig sabihin po ay hindi naman ikaw yung dumaraan sa ganito. Mm-hmm. Ngunit dahil po sa sitwasyon, ay kuminsan actually ito ano eh, yung tinutulungan mong tao dahil lalo pag bata, ano, kinalakhan na nila yung stress na ganon.
1: Mm-hmm.
2: They will talk to you casually about it. So, mm-hmm, ikaw yung nakakaramdam ng trauma para sa kanila.
1: Mm-hmm.
2: Right? Kasi sa kanila parang normal na yun, nakapag-adjust na sila. Mm-hmm. Not to say it's okay, pero nakikita mo kasi yung dulong effect nito, lalo na in, for example, abuse cases, sometimes children will just surrender to the abuse. Tapos ikaw, ngit-ngit na ngit-ngit sa galit o frustration o ines o anuman, ikaw yung nagpapasan para sa kanila.
1: Mm-mm.
2: Kaya sabi secondary, vicarious. No? And nararamdaman mo. In fact, kung minsan, mas nararamdaman mo kaysa sila.
1: Pero ano nga, kasi sabi nga dito, minsan, hindi ka aware. It's unintentionally absorbing the experience.
2: Right.
1: Minsan, nagkukwento lang sila pero hindi mo nare-realize ano pala, nabibit

0: pagdating sa bahay, minsan, even like as simple as, ano, ito, ano po ako, confession po ako ngayon, ano, allow me to debrief. Like even kagabi, no, kagabi, we were having dinner. And then the two boys were needing assistance with little things. Maliliit lang. Mami Isa, Mami Isa, Mami Isa yung ganito, yung Mami Isa yung ganito. And then, inisip ko, wow, parang hindi man lang ako magkaroon ng katahimikan sa pagkain ko. Samantalang, before, the meals to me was a part of relaxation. So, even while eating, dahil nga tapos na kumain yung two boys, tapos, Mami Isa, wala akong ganito. Mami Isa, saan yung ganito? Mami Isa, pabot nga ng ganito. So, wala ka talagang mahanap na nakapahingahan eh. Tapos, kasabay nun, biglang ikukwento sa'yo na, alam nyo po nung ganito. And unintentionally, you carry those burdens. And medyo may lap. Sabi, basahin ko lang po ito bago ko makalimutan. Sabi ni Ate Telma Manjari, sabi niya, para sa akin, masaya akong nakakatulong at nakakapagbigay kahit sa simpleng bagay. Bagamat nakakapagod, ginagawa natin ito para sa Panginoon. Salamat po for sharing that, no? Totoo talagang we really just have to remind ourselves na ito ay ginagawa natin para kay Lord. But yet, no? Kahit na sabihin natin ginagawa natin para kay Lord. Again, physically, emotionally, mentally, ramdam mo po yan. Sabi nga ni Ate Telma Olesam niya sa awit, sa Psalm 139, ikay laging kapiling ko, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Mm-hmm. Bakit ba sa Tagalog ang hirap bigkasin pero ang ganda talaga pakinggan pag nasabi mo na tama?
1: Sabi niya, Zechariah 2:8, He who touches me touches the apple of his eye. Kaya ang mga stress na yan, si Lord ang bahala dyan.
0: Ma'am, ano po yung Bible verse mo po? Psalm 61 verse 2. Yan po yung aking ano, chapter 61 verse 2. When my heart is overwhelmed, I go to the rock that is higher than I. Yan po ang aking
1: sabi natin, Christina, sa Isaiah 41:10. The Lord will renew their strength. No? Mm. Very familiar verse. Tama po yan. Mm-hmm. Matindi po yung ano eh, yung secondary trauma, mabigat po 'yan, no? Yung pangatlo po is the high demands of for empathy during challenging behaviors.
0: Mm-hmm. Bigla ko. Ulitin mo nga, Daddy, just in case hindi nila nakuha 'yon. Pakiulit mo nga.
1: Sabi niya, high demand for empathy during challenging behaviors, a child's early trauma heavily impacts how they express their needs. Responding to these intense behavioral challenges requires an exceptional amount of empathy, emotional resilience, day in and day out. Mm-mm. Kasi nga ang problema is that araw-araw, mayat-maya, nandyan eh. Nasa sala ng buhay mo.
0: Mm-mm.
1: Okay? Hindi mo pwedeng takbuhan yung sitwasyon.
0: Mm-mm.
1: Hindi mo pwedeng basta iwasan lang. Kasi pag hindi mo naman in-address, mapapalala naman ng gusto.
0: Yeah, tsaka ito kasi, ang sinasabi kasi dyan, kaya ka nagkakaroon ng compassion fatigue. Kasi in the midst of what is going on sa buhay nung inaalagaan mo, kailangan mag-extend ka pa ng additional pag-iintindi.
1: And then also, it's on you. And I think for me, ang isang bagay na nakakapagod dyan is that madalas, yun pong ating tinutulungan ay hindi nila mismo na-realize yung full impact ng kanilang pinagdaraanan.
0: Mm-hmm.
1: So, it is both, you're both trying to be compassionate kasi naawa ka, naintindihan mo. At the same time, naiinis ka kasi hindi sila makaalpas dun sa kanilang pinagdaraanan, right? And one thing that maintindihan natin is, you know, itong klaseng pagsama ng mga caregivers, this is taken an enormous amount of time in their life na naging ganito na yung takbo ng kanilang buhay. It's almost para siyang addiction na to a certain degree kasi naging formative na sa kanilang buhay.
0: Mm-mm.
1: So, you know, so nagiging ganun po yung situation, no?
0: Sabi

0: ni Rica. Ayan, naanak ko yung maganda. Thank you for the insights. Debriefing po is really important. And then, inulit po niya yung Psalm 61 verse 2. Sabi naman po ni Ate Christina Hilario, full-time caregiver for my 91 and 92-year-old parents. Wow! Grabe naman, ano, so blessed na umabot ng ganong edad. Pero looking daw po siya for help ng mag-caregive. You know, even, ano eh, even tayo, we're specifically talking about foster care and adoption. Pero yung caring for your elderly, ang kadugtong kasi nun, yung pag inaalagaan mo yung elderly parents mo or your parents mo who are sick or someone who is sick, yung sakit, at bigat at hirap nung nararamdaman nung inaalagaan mo, again, binibit-bit mo na naman. Ayaw mo kasing silang makita.
1: Lalo na kung ikaw yung magulang kasi nakita mo yung mga magulang nung kalakasan pa nila.
0: Mm-hmm.
1: And to see them so helpless and dependent, it's heartbreaking.
0: Mm-hmm.
1: You know, I remember si Dad, you know, I struggled with that. You know, mm-hmm. I praise God for my sister who took Dad in.
0: You did.
1: For 13 and a half years. Kasi ako talaga, it's like, it killed me every time. I'm talking about the man I idolized na I thought was the strongest man in the world. Alam mo, nung si Muhammad Ali, tsaka si Segway tayo, no?
0: Si
1: Frazier, nag-trailer in Manila. Okay. Pinatawag ng teacher ko yung tatay ko sa principal's office. Kasi pinagkakalat ko sa mga, ano, classmate ko, na yung tatay ko, si Dr. Gabino Tika, ginulpin niya dati si Muhammad Ali tsaka si Joe Frazier. Kasi ganun talaga tingin ko sa kanya, right? And then nagka-stroke and bedridden for 13 and a half years. That just killed me every time. Not just because I saw him in the prime of his physical strength, but also his intellectual strength, his resolve, yung kanyang ability to handle multiple things and then to ano ba, make it worse.
0: Mm-hmm.
1: And then it gets dumped on me. And I'm like, you know, it was hard. It's hard.
0: Yes.
1: So ate Christina, no? Talagang ano, prayers up for you po. It's very difficult po.
0: Ayan, okay. So, punta na po tayo. Matatapos natin ito.
1: So, anong pwede natin gawin?
0: Anong pwede natin gawin? How to prevent?
1: Not take away, kasi hindi po natin matatake away ito. Ulitin ko po, ha, kasi po, tandaan po natin ang pag-aalaga ng magulang, pag-aalaga ng bata, just caring for people on a full-time basis, yan po ay part ng pagtitiwala ng Panginoon sa atin. Mm-hmm. We have to understand that. That's
0: a privilege.
1: That's a privilege, a stewardship that God puts it on you. It is not a burden. It's a privilege, an opportunity. Kasi anyone could have the same thing. No? Pwede namang ibigay ng Panginoon sa ibang tao yan. Pero, you know, God puts it there. So, ano pwede natin gawin? Mm-hmm. What are things that we can do?
0: Okay, sabi po dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron daw anim, no? Ang una pong binigay po dito is prioritize self-care. Lilinawin lang po din natin po ito, no? Focus on basic physical needs like getting regular exercise, eating well, and obtaining quality sleep. Beyond that, set healthy boundaries by learning to say no to social invitations. Para sa akin ba tong point na to? Sinabi, talagang
1: opo,
0: direct para
1: lagay,
0: sa akin yan. Lagay
1: po dyan, Isa, nakaparalysis.
0: No to social invitations you feel obligated to attend. Dedicate time to low-key, fulfilling hobbies like reading, gardening, or taking a warm bath. Actually po ito, you know, kasi ang lagi kong, before po, meron po akong pag-iisip na ang self-care is selfish, no? Mm. Pero po kasi ngayon, nare-realize ko ngayon na ang aking katawan ay talagang hindi sumusunod doon sa mga gusto kong gawin.
1: The spirit is willing.
0: Oo, the spirit is willing, but the flesh is weak. Ang ating body po, sige, age reveal na po tayo. In 2 weeks, I will be 55. 5 years short of a senior citizen, right? Okay, thank you po. Sinasabi niyo po, ba, wala sa itsura. Salamat po, no? Pero madami po tayong puting buhok dyan. But na-realize ko na hindi ko kayang tulungan yung mga taong gusto kong tulungan pag sobrang ubos na rin ako.
1: Pag sumagad ka.
0: Pag sumagad ako, so like the other day, no, I went to bed early tapos sinet ko na yung alarm clock ko. Sabi ko, wow, I'm going to get 8 hours of sleep today. Pero kinabukasan, I had more energy. I was able to help more people. Pero pag talagang...
1: So natulog po siya ng 3 p.m.?
0: Hindi. Hindi, kasi sinet ko yung alarm ko ng ano, nahiga ako ng 9 or around 9, magta-10 na ata yun. Sinet ko siya for 6, which 6 is ano na po, sleep in na po sa akin yung 6. Kasi nga, I wake up at 4 a.m. every day. Usually, ang tulog ko lang po talaga is around 4 hours, no? Pero, nung araw na yon, wow, sabi ko, grabe, no? Mas madami pala ako natutulungan. So, take that. Pero yung ano, yung saying no to social invitations, I think it also depends what it does for you.
1: Right. Uh-oh.
0: Kasi kung relaxing yun for you,
1: kung it will help you.
0: If it will help you, then go.
1: Right. Uh-huh.
0: Pero yun nga, set your boundaries sa iyong katawan. Matuto ka magsabi ng no sa ibang mga bagay.
1: Yan po, importante yan. Yeah. Sa akin po, ano yan, importante yan. And a lot of people sometimes they don't like it when I say no. But I'll say sorry, I can't. Sorry, no, I won't.
0: Ayun, no, sabi ni Ate Marley, needed to hear this, especially sa mga workaholics daw. Yan, hindi ko alam yung word na yan, Ate, workaholic daw.
1: Ako po, I work hard, pero when it's time to say no, I'll say no. Important po yun. That's one thing I have learned a long time ago.
0: Yun ang hindi ako marunong.
1: After ko po makita yung tatay ko na nakahiga sa emergency room, sabi ko sa kanya, Dad, I don't kita pero hindi kita kagayahin. Kasi I've learned to, I have had to. And there are some things na talaga nakapagod. And you, alam mo mapapagod ka and you say yes to. Kasi nilagay ni Lord yan eh. Pero we have to look at some things in our life and say no, no, no. In fact, kuya, sa telepono ko po, ang ringer ko naka-off parate. Meron akong naka-on ang voice message ko. Kasi if it's important, makikita ko naman eh, I can go back and just and reply.
0: Sabi ni Kuya Chags, hello Kuya Chags! Ito talaga, totoo ito. Sabi niya tungkol daw kay auntie, my mom is 88, ang aming pong auntie is 88 years old, ang mother po ni Pastor James Tamayo Tika. My mom is 88 and still looking for someone she can take care of. Ganyan po si auntie. Sumasama po yan sa mga medical missions.
1: At siya pa yung
0: nagmamando doon, no?
1: Bossing pa yan, bossing pa.
0: Grabe po yan talaga si auntie. She finds joy in helping others.
1: Pero yung why, kasi you find joy in doing so. So when we say prioritize self-care, it means yung mga bagay nga na kahit napapagod, again, hindi po siya bawal mapagod.
0: Mm-mm.
1: Okay? Ang sinasabi ay alamin natin kung ano. Yung number two. Let's
0: number
1: go to number
0: two.
1: Utilize survival care. Sabi niya, on hectic days, when true self-care feels out of reach,
0: okay,
1: use micro moments to relieve stress.
0: Okay.
1: Sa akin po, yan, ginagawa ko yan. I remember my dad. He would, kasi si dad matulog yun parang 3 hours a day.
0: Mm-hmm.
1: Kasi daddy ko ata lang imbendo ng ADHD. No?
0: Kailangan may ginagawa palagi.
1: Pratsa may ginagawa parate. No? Pero I would remember, pag napagod siya, biglang uuwi sa bahay yan. You know, and meron siyang time clock sa isip niya na he'll sleep for 5 or 10, 15 minutes and then be okay, right? Use micro moments. Take a couple of extra minutes to breathe alone. Yan, I do this. In the shower, wag po, baka sipulin kayo. Inject quick moments of joy into your routine. Like blasting your favorite song or dancing around the kitchen while cooking. Ang asa ko po, habang nagluluto, di ko alam paano yung nagagawa to, ha? Kasi po siya po ay hindi multitasker.
0: Hindi ba ako multitasker?
1: Except pag nagluluto. Pag nagluluto siya, nanonood siya ng mga palabas sa YouTube.
0: Oo nga. Yun lang ata yung time na nakakapag ano ko, yung nakapag...
1: Right. Ako po ay multitasker. Pero, ginawa ko na po yung style niya, wala akong maintindihan. Sa pinapanood ko. Ingay ang nangyayari sa buhay ko. Pag ako nagluto, yun lang ang pwede kong gawin. I cannot multitask, right? Which is weird. Pero utilize yung mga bagay na ganun. Pag hectic yung ano mo, push away, sabi nga nila. Push away ng konti, hinga ng konti. You know, sa akin, yung music is important. You know, sa akin, when I sit in the morning sa opisina, automatic yan, magpe-play na ako ng music in the background, and I just spend a little bit of time just to read my Bible, just to meditate lang kaunti, ganon, and then I'm done, and I'm set.
0: So mga little ano at a time, no? Small things. Basahin ko, sabi ni Ma'am Jessica Alamano, Jeremiah 33:3, a very popular verse. Call unto me, and I will answer thee, and show you great and mighty things which thou knowest not. Sabi ni Ate Carol Bartolome, a verse yan ng ating skolo, yung Colossians chapter 3:23 and 1 Corinthians 10:31, kung saan pong sinasabi po niyan ay lahat ng gagawin mo ay dapat gawin mo para magbigay dulot, magbigay ng glory sa Panginoon. Yan na po ang mga sinasabi ng verses na yan. Alright, let's go to
1: number three. Lean on your support network. In other words, go, basta bahay, magmarites. So mga stay-at-home mothers, yan po ang kanilang hobby. Hindi ko kayo dina-judge kung minsan kailangan nyo talaga yan. Oh, kailangan yung pag-usapan ng buhay ng ibang tao kasi pagod na kayo sa buhay ninyo. Wala pong problema. Wala pong problema.
0: Hala, mamaya, oh, biglang sinabi niya na kung si pastor, ina-advocate po niya ang gossiping. Pero hindi nga, no?
1: Hindi, pero like, form of release yun sa kulturang Pilipino. Yung lumabas ng bahay, dumungaw sa bintana, makipagkwentuhan. Naalala ko nung bata ako, yung lola ko noon, yung Filipino culture na nag-aabutan ng ulam o merienda sa hapon, tapos sabay may konting kwentuhan. Pero pagka hindi naman, hindi naman masama yung pinagkukwentuhan yun, tawag dyan, Good Samaritans. Good Samaritans.
0: Ayan, yan ang natutunan nila sa dinami-dami na diniscuss natin today. Yan ang mapipick up talaga nila, yung Good Samaritans. Pero alam mo, totoo po yan, ano? Kasi like minsan sa house, we live sa compound po ng church po namin. Pero minsan, pag makaramdam talaga ako ng sobrang pagod, tapos pupunta lang ako sa kabila kay Ate Luz. Punta lang ako kay Ate Luz. Makikipagkwentuhan lang ako sa kanya. Yeah. It releases nga naman yung ano, mga stresses. Ano. Sabi po dito ni, oh, hello po, Kuya Josh Castro. Relate po ako sa topic po ninyo today, Ma'am Isa. Siguro, sa tulad po natin na nasa mission work and sa case ko rin as a pastor and working full-time sa secular work, minsan napapaisip ako kung may dapat ba akong i-let go sa dalawang bagay na ito. Actually, alam niyo po, Pastor, minsan hard po talaga, no? Kasi ang isip mo, lahat ng opportunities are not actually open
1: good
0: doors.
1: Pero diba, pipili po talaga
0: pipili
1: kayo.
0: Pipili po tayo.
1: For example, sa akin po, bilang kapwa-pastor, no? Sa akin po, ang studying for my preachings, yan po ang aking ano. Yan po ang relaxation ko. Kahit hindi ako magpipreach, I'm looking, studying, reading. Yan po yung aking ano. I literally take joy in studying for my preachings. Na so much na sometimes yun ang conversation ng kwentuhan. Na even if hindi naiintindihan ng mga tao yung sinasabi ko, yan po. Talagang pipili po kayo talaga, Pastor, ng ano.
0: I think you, one of the things talaga po dito, you really need to be keen and listening to what the Lord is telling you. Kung ano lang, sabi nga eh, di ba, pasanin mo lang yung pinapapasan sa'yo ni Lord.
1: Oo, wag yun lang,
0: hindi lahat ng bagay. So, kailangan talagang very sensitive tayo sa leading ni Lord kung ano lang po yung talagang i-carry natin, gagawin po natin.
1: Kasi, sabi ni, ano, ni Ate, Ate Nona Docor. Maganda po yan. Basta ang imamalites ay salita ng Diyos. Hindi po kahit pagsismisan din ng ibang tao. Kailan, mga artista, mga politika, yung mga kono po yung mga mapapasingaw sa inyo ng kaunti. Huwag lang kayo abot sa away o maling turo o kasimalingan.
0: Di gasip naman kasi. Ibig sabihin ng gasip.
1: Ibig sabihin ng pagkwentuhan ninyo yung lahat ng bagay ito. Ano mo, napaka ano yan eh. Napaka ano yan. Kaya for example, like yung, you always say this, pag may staff meeting kami, you always say, haba-haba ng staff meeting, tatlong oras, apat na oras. Mahigit kalahati doon, kwentuhan, asaran, anuhan. Yan po yung ano eh, release ng mga tao who are in the full-time na work or ministry or whatever, kailangan po natin ng ano, ng yung sabi dito, your support network. Yan po ang support network natin eh. You know, surround your people with people in the network that could be a help to you.
0: Yes. Even nung Sunday, di ba? Nung Sunday, kinidnap ako ng mga ladies namin. Kasi we usually have two services po sa church. Pero after nung first service, ang aming mga ladies, nagpupunta po yan sa isang malapit na mall kung saan magla-lunch po. Tapos, imagine,
1: at buong araw po sila nakukwento. Hindi ko alam paano gagawa yun.
0: 10:30, no? Umalis, binuksan namin yung mall ng 11. We got there by 11. Tumayo kami. Isang lugar lang kami. Tinanong ako ng asawa ko, sabi niya, saan pa kayo nagpunta? Sabi ko, wala. Nandun lang kami sa food court, nakaupo kami sa isang table. From 11 o'clock, tumayo kami, I think it was around 5:30.
1: Yeah. Oo. Actually po, gusto lang tumayo ng mga kasama dahil puro senior, hindi na ako sila makatayo. Kaya mapigilan na, frozen na.
0: Okay, let's continue po. No? So, yung support network po is very, important very
1: important. Important po yan. Napakahalaga po ng support network ninyo.
0: Okay.
1: So, I cannot put that together. No? Most of the time, people who go through really tough stuff na talaga nag-end up in breakdown kasi po yung kanilang support system ay mahina.
0: Mm-mm.
1: Right? Surround yourself with people that you actually like. That you like. You know? And alam nyo po, yung as much as ako, techie, ako ano, online is not helpful.
0: Okay.
1: Kasi sometimes, hindi may mga GC kami, okay din po yung pero iba kasi pag meron kang mukha.
0: Totoo yan.
1: Oo.
0: But you know what? Ito, sinabi mo bigla na online eh. Pero, In the event, minsan
1: kasi... Well, at least meron ka doon.
0: Last option mo na yan.
1: Right,
0: pero
1: right.
0: If, in case, I remember during the pandemic,
1: well,
0: no,
1: syempre,
0: kung saan hindi ka makalabas. Pero ang ginagawa ng mga kabataan noon, they would, kasi nabanggit ni ate Nona, ni Nanay Nona, sabi niya, magsine, hanap ng time kasi may discount naman daw pag sine.
1: Yeah, maganda
0: or
1: yan.
0: Or libre kapag depending where you are. But I remember during the pandemic na hindi ka makalabas, the kids would gather online together, manunood sila ng movie sabay-sabay.
1: Totoo.
0: I think it was through, ang platform nun was through Google Meet, no? Oo, sabay-sabay sila nanunood. Tapos nakakapag-comment din sila habang nanonood sila, no?
1: Ang downside lang kasi, pag ang iyong support system ay fully nasa online, pagtapos na, then you're back to yourself.
0: Being alone. No,
1: kasi nagiging mag-isa ka lang, nasa kwarto ka lang, nasa kama ka lang, nasa ano, walang tunay na tao ba, na walang tunay na mukha na nakikita mo.
0: Sabi ni Ate Telma, Jeremiah 17 verse 7, mapalad ang mga nagtitiwala kay Yahweh. Pagpalain ang umaasa sa kanya. Ayan po. Alright, so let's go po to the next one. Practice mindfulness. Ano pong sabihin ng mindfulness? Ibig sabihin, aware ka nung moment, at the moment. Ground yourself in the present moment to reduce anxiety and stress. You can easily fold mindfulness into a busy day through breathing exercises. No? Deep breath lang. Okay. Body scans before bed, mindful journaling, nagsusulat, or simply slowing down, fully enjoy the taste and texture of your morning cup of tea. Hindi po tea eh, sa amin po coffee, no? Yan po ang aking relaxation. Kumbaga eh, be present ka all the time. Alamin mo, pagpagod ka, no. When
1: yes,
0: your body is already saying, take a break.
1: Yes. Sabi ni Kuya Alex, sabi niya, here po sa Japan sila, no? Napaka-busy ng mga tao. Usually, it's just Jen and me. Pag nakikinig po ako sa inyo, here I find comfort. Parang nandyan din po ako sa Pilipinas. Meron akong tip dyan, aming inaanak. Kape.
0: Ang sarap pa naman ng kape sa Japan.
1: Kape. Bumili ka ng kape, tsaka cake. Tapos, kalad-kalad mo, Samo, lika dito muna tayo. Labas muna tayo. Kahit sa labas lang ng bahay. O sa lang somewhere in the house. Dyan. Yung inyong anak na, you know, apu-apuhan namin, italin nyo muna sa poste. Tapos, just talk and kape lang and usap lang. Ganun lang, simple lang. And, you know, malaking bagay po yan. Malaking bagay yan, just to take a break. And sometimes, kung mag-asawa kayo, you literally have to pull the other one out of their situation.
0: Mm-mm, yes. Ginagawa po yun ng asawa ko sa akin.
1: They will be so immersed into the situation to where, yung nga, nagiging normal na sa kanila. But yung mga tao nakatingin sa labas, asawa, you can see it's taking its toll. So pull them out. Pull them out. Sanali lang.
0: I remember one time, a specific example, no? Talagang sobrang very heavy ang aking several days, no? Tapos, pinipilit ako ng asawa ko mag-divisoria daw kami. Eh, sabi ko, naku, magpapasok ka na. Sabi ko, ang daming tao doon. Tapos, talagang pinilit niya talaga ako. Tapos, pagdating ko, pag-park namin, baba na kami kung saan kami nag-park, lumabas ako doon sa gitna po ng Binondo, and then, believe it or not, nilanghap ko po ang amoy ng Binondo. Sabi ko,
1: hindi mo kasi ano eh, you are removing yourself from one place, mm-hmm, mapunta ka sa ibang lugar.
0: Mm-hmm.
1: And it doesn't have to be, Divisoria, hello, expensive or grande or mamahalin, but just to simply be removed from, you know, si Jesus ginagawa niya yun parate.
0: Mm-hmm.
1: Remember, yeah, after feeding the 5,000, ang sabi, yeah, sa Luke,
0: right,
1: chapter 8, correct, sabi niya, after he did the miracles for the 5,000, and he went up into the boat and he launched.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ng mga tao, saan siya pupunta? Jesus! You know? And he launched out, right?
0: Mm-hmm.
1: And do that. In the Garden of Gethsemane, di ba sabi niya, doon muna ka, magpe-pray muna ako. Mm-hmm. I mean, Jesus was a human being. Alam niya paano mag, you know, to step away from people, mm-hmm, right?
0: Okay, last two na po tayo. Focus on compassion, satisfaction, and small wins.
1: Small
0: yung
1: wins.
0: Yung mga maliliit na mga victories ninyo during the day, eh, pagtuunan po natin ang pansin yan. Hindi kinakailangan malaki, no? Sa amin, with our, we have yung aming mga kids na inaalagaan, mga little things, as simple as, aba, natuto na siyang magpo. Uy, marunong nang mag-thank you. Ano na yon? Big wins na po yun.
1: Isang alaga po namin, hindi marunong mag-pray. Ng isang hapon, ng isang gabi, siya nag-pray pa sa pagkain. Ang tagal ng prayer. Sabi ng kapatid niya, ang haba naman ito mag-pray.
0: Tapos ang cute pa, may tono pa siya. Parang biglang it was a new person. Kasi yung salita niya kapag on a regular salita, biglang, Jesus, thank you po. Salamat po kasi po. Ganun
1: na pa. Ito kapatid niya. Ang haba mag-pray.
0: Oo. So we rejoice in small wins,
1: small
0: na
1: things,
0: ganun. Yan.
1: Small
0: and
1: things.
0: Lastly po, Dad, go ahead. You take the last one.
1: Set reasonable goals and avoid comparison.
0: Mm. Okay. Lower the bar. Lower mo yung bar.
1: Lower the bar of expectations. Mm. Do not base yung inyong performance on somebody else's performance.
0: Yes.
1: Kasi I promise you, sila din may pinagdaraanan. 1 Peter chapter 5, verse 9.
0: Mm.
1: Diba, una 5:7, casting all your cares upon Him because He cares for you.
0: Mm-mm.
1: Pero that was written to a church in severe, severe persecution. Sabi ni Pedro, ilagak mo sa Panginoon. And then 5:9 says,
0: mm-hmm,
1: sabi niya, huwag kang maano, huwag tibayan mong loob mo, knowing that other people are going through
0: dumadaan
1: the same
0: din,
1: thing.
0: Right.
1: Mm-hmm. Ibig sabihin, kung kayo po ay may pinagdaraanan, may ibang tao sa mundo na mayroon ding pinagdaraanan, and malamang hindi po kasing gaan doon sa iyo. Mas mabigat po ang kanilang pinagdaraanan. You know, the number one enemy, or I don't want to say enemy, but factor na pangsangga sa depression, lumabas ka kung nasaan ka, tas ibuhos mo ang buhay mo, sarili mo, sa ibang tao na mas nakakailangan. Suddenly, you will see a greater sense of internal value na, mira eh, lugmok na ako, pero meron pa rin pala nangangailangan ng tulong ko at makikinabang sa tulong ko. Mas nangangailangan. Napakahalaga po ng aspeto na yan. Crucial po yan.
0: So, kung kayo po ay pagod, physically, emotionally, mentally, spiritually, share ko po ulit ang aking verse for today. When my heart is overwhelmed, pag sobrang, hindi ko na alam, Lord, I go to the rock who is higher than I. Dad, go ahead.
1: Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Napakabuti mo. Balo na Espiritu, sa iyo ang pangungusap at pakikisama at pakikiramay. Ngayong umaga ito, kasamahin mo po ang mga tao. Ikaw po, Panginoon, ang magpakita sa kanila, dakilang Diyos, ng tamang way to handle, Lord, situations in our life. But above all things, help us to understand that you are a God who's greater and higher than us.
0: Mm.
1: Salamat po, Panginoon. Bigyan mo na kapahingahan at kapalatagan ng loob ang mga nakikinig sa amin ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, amen.
0: Amen. Sa pagtatapos po namin, hanapin niyo po sa YouTube, Kapahingahan Ko, Papuri 23. Napakagandang awit. Nagpapaalam daw, Ati Isatika.
1: Pastor James Litika po, ito po ang Family Matters. Kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
0: God bless you all po.
2: Nais po namin makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahig o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605 Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.
3: Yay! Ang ato yabyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isipto, nga magahatag sa manaiwas dengue tips.
4: Sa aton nga 4 o'clock habit, di na itong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, bon mangita kita, you listen kung anong inapanghatag sa aton nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong aton inapang kampanya. No? So, alas 4 gina nga habit, kung pwede naton nga mapangsugod kita mangyuto sa balay naton, you search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place isang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka man ano. Kung naanamin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi kayo ma-afford ang screen, may arat kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the sick early consultation. If in case may arat ka, dengue nga na positive ka, naging ma-test kita sa aton nga NS1 sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdama ng aton cases. Always na-campaign kami atong 4S strategy sa against dengue.
3: Salamat sa pagpumati sa liwat atong gidumdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702-DZAS-AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7-DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143-DZMR-AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, CARE 104.3-DWAY-FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3-DZRK-FM, Radio Capigbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. hanggang marinig ng lahat.

Paalaala ng Santiago, Kabanatang 4, Talatang 10, or James chapter 4, verse 10, maging humble kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Tayo po ay inaanyayahan na maging mapagpakumbaba sa presensya sa harap ng Panginoon. Ang kayabangan, ang pagmamalaki sa harap ng Panginoon ay hindi po nagdudulot ng mabuti. Kung nais po natin na itaas tayo ng Panginoon sa harap ng Panginoong Diyos, ano, tayo ay maging humble. Hindi po yung humble lamang dahil sa tayo ay merong false humility, kung hindi yung talagang nagpapakababa sa harap ng Diyos. Wala naman talaga tayong maipagmamayabang sa harap ng Panginoong Diyos, di ba? Ang mga biyaya sa buhay natin ay kaniyang regalo na ating natatanggap at dapat tayong maging mapagpasalamat sa kanya. Kumusta mga kaibigan? Ito po ang ating global cast ng Life is Beautiful. Kasama po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. At sama-sama po tayo sa program na ito para tayo ay mag-meditate sa kabutihan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga insights na aking naibabahagi at sa pamamagitan ng mga awitin, tayo naman kahit nasaan tayo, sama-sama tayong magpuri.

Maganda po itong paalaala sa atin sa Psalms chapter 71. Makinig po tayo at babasahin ko. Psalm chapter 71 simula sa verse 1. Sa iyo ako lumalapit, Lord, para maging safe ako. Never sana akong mapahiya. Laging tama ang ginagawa mo, kaya i-rescue mo ako at tulungan. Makinig ka sa akin, iligtas mo ako. Sana ikaw yung maging bato na nagpo-protect sa akin. Matatag na pader para i-save ako, kasi ikaw ang takbuhan at depensa ko. Diyos ko, iligtas mo ako sa masasama, sa kamay ng mga malupit at mabagsik. Ikaw, Lord, ang pag-asa ko simula pa nung bata. Lord, tiwala na ako sa iyo. Buong buhay ko, sa iyo na ako umaasa. Mula nung pinanganak ako, iningatan mo na ako. Tuloy-tuloy akong magpupuri sa iyo. Naging example ang buhay ko sa maraming tao kasi ikaw ang matibay kong tagapagtanggol. Buong araw kitang pinupuri. Lagi kong sinasabi, wow, grabe, ang galing mo. Ngayong matanda na ako, huwag mo sana akong ipagtabuyan. Pag mahina na ako, huwag mo sana akong pabayaan. Psalms 71 verses 1 to 9. Napaka-personal ng pagsasalita ng sumulat ng awit na ito. Parang kaibigan niya lang ang Lord, parang kabarkada niya lang, parang ang Panginoong Diyos ay talagang ka-face to face niyang kausap, ano? At ganyan naman ang gusto ng Diyos sa atin kapag tayo ay lumalapit sa Kanya. Kaya nga itinuro din ng Panginoong Jesus doon sa modelo ng pananalangin, tawagin natin ang Diyos na Ama namin sa langit. Sabi po dito, bata pa lang tayo ay iniingatan na tayo ng Diyos. Bata pa lamang tayo ay pwede na nating purihin ang Diyos at sabihin, wow, grabe, ang galing mo. Sa mga nakikinig sa atin o nakakapakinig ng mga bata pa, napakaganda na sa ganyang age ay nagpe-praise na tayo sa Lord at nare-recognize natin sa buhay natin ang kanyang kabutihan. Sa mga nakikinig sa atin, ang mga apo, mga anak, sa mga medyo hindi pa bumabangon sa kama pero nakakapakinig ngayon. Earlier on in life, I have realized the importance of faith and Jesus found me. And I believe that even now, you may think it's early on in your life, but if you will decide to serve the Lord, at this age, sa mga kabataan, you will not regret it. Ganun din sa karanasan natin, ang mga nagkakaedad na ngayon. When we recollect, kapag tayo ay, sabi nga, nagbalik tanaw sa kabutihan ng Diyos, ang dami nating maiisip na good memories kung paano pinatnubayan tayo ng Diyos. Parang yung sumulat ng Psalm 71. Tapos, ang sabi pa dito, naging example ang buhay niya sa maraming tao kasi Diyos ang nagtatanggol sa kanya. Ang Diyos ang Diyos ng hustisya, ang Diyos ang tagapagtanggol natin. May mga superheroes, may mga Wonder Women, Supermen, pero ano lang yan eh, karaniwan, kathang isip lamang yan. Kahit mga politicians, hindi sila pwedeng maging superhero. Pero ang sabi sa Psalm 71 verse 7, ang Diyos ang matibay nating tagapagtanggol sa anumang mga problema, sa anumang mga pagsubok sa buhay. Kaya naman ang response, buong araw, sinasabi natin, wow, grabe Lord, ang galing mo. Ngayong matanda na ako, huwag mo sana akong ipagtabuyan. Pag mahina na ako, huwag mo sana akong pabayaan. Yan naman ang pagsasabi o pagpapahayag ng trust in the Lord o pagtitiwala sa Diyos. Habang nagkakaedad tayo, ha, huwag kalilimutan ng mga maintenance medicine, huwag kalilimutan na mag-ingat sa mga kinakain, huwag kalilimutan na makinig sa mga payo ng mga health experts, pero higit sa lahat, ang huwag kalilimutan
ay ang magtiwala sa Diyos para sa lahat ng ating mga concerns, mga pinagdadaanan at mga kalagayan sa buhay. Kung tayo po ay magpapatuloy na nagtitiwala sa Panginoong Diyos, alam natin na tayo ay parang nakasandal sa matibay na bato. Kaya naman ang tawag din sa Panginoong Diyos as a metaphor, ha, ay matatag na pader. Sabi dito sa Psalm 71 verse 3. Patuloy po natin na pagbulay-bulayan, pag-isipan ang mga paalaalang ito. At syempre, ang ating dalangin din habang tayo naman ay nagiging pinagpala ay maging daluyan din tayo ng pagpapala sa ating kapwa-tao.

0: Maraming salamat sa Diyos para sa ating mga musicians, para sa ating mga music composers, at sa ating mga singers. Siyempre, lahat ng mga involved sa production ng ating mga awitin ay pinapasalamatan nating lahat. Hindi man natin mabanggit ang kani-kanilang mga pangalan, imposible na mabuo ang isang awit kung walang composer, kung walang musician, kung walang nag-areglo, at kung walang nag-engineer para maging mas maayos ang ating pag-awit at mas marami ang mapagpala. So, praise the Lord! At sana ay maging dalangin nating lahat na i-bless pa sila ng Panginoon yung mga gumagawa ng worship music, yung mga gumagawa ng papuri music, at sila man ay Pilipino o ibang lahi, lahat sila nawa ay patuloy na patnubayan at pagpalain ng Lord. Thank you sa inyong pakikinig. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Sandali lamang po.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702

Ipinapaalala alas sa atin ang kabutihan ng Diyos higit sa lahat, above all, at nawa ay ito nga ang magsilbing lakas at magbigay ng katatagan sa ating lahat sa pang-araw-araw nating mga pamumuhay. Kasama po ninyo ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, mula dito sa Sydney, Australia. Talagang ramdam ko dito yung sinasabi sa lyrics ng Great is Thy Faithfulness na summer, winter, springtime and harvest. Eh, kasi po ngayon winter dito, napakalamig talaga. As in, kahit na ilang layers na minsan ang inyong suot, kapag umihip ang malamig na hangin, ay talagang napakalamig. At minsan naapektuhan ang mga boses namin at ang kalusugan. Pero tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa Panginoong Diyos sa iba't ibang mga communities, mapa sa Pilipino o mapa sa iba't ibang mga lahi dito po sa Multicultural Australia. At maraming salamat sa inyong mga prayers at encouragement sapagkat tayo po ay international minister, missionary, anuman ang tawag natin dyan. Salamat sa Panginoong Diyos at binibigyan tayo ng biyaya para makaabot sa iba't ibang mga kapwa-tao natin. Mapananiniwala sa Diyos at kahit na yung mga kaibigan natin o nakakakwentuhan na hindi naniniwala sa Diyos, marami po tayong kaibigan na atheists, ano? Pero kapag nag-uusap kami patungkol sa Panginoong Jesus ay napakaganda, meaningful at na-engage sila at natutuwa naman ako at nakakaabot tayo sa kanila sa pamamagitan ng ganung level, ano? Kaya salamat po talaga sa inyong mga prayers para sa inyong lingkod. Maraming salamat din sa ating mga engineers, si Reggie, si Jonathan Binaya, si Benjo at si Nat, at syempre sa lahat ng mga engineers natin sa Bukawe Transmitter site at sa lahat ng mga nakikinig sa atin at lahat ng mga naaabot ng ating global cast. Maraming salamat din sa inyo.

prayer time dito po sa Life is Beautiful. Manalangin po tayong lahat. Salamat sa paalala niyo, Lord, na kayo ay patuloy na gumagabay sa aming lahat. Simula pa po nung bata kami hanggang ngayon kami nagkakaedad na. Sabi sa Psalm 71, kayo po buong araw ay patuloy na nakatingin sa amin, gumagabay sa amin. Salamat, Lord, buong buhay ay pwede kaming umasa sa inyo at ipinapakita niyo sa amin ang mga dapat naming gawin para itaguyod ang aming buhay at ang aming mga kapwa-tao ay mabless sa pamamagitan ng aming mga ginagawa. Marami pong salamat sa inyong sapat na biyaya. Patuloy po namin tinatanggap ang inyong mga blessings para sa aming mga kahilingan. Maraming salamat sa mga answered prayer, Lord, sa Life is Beautiful Global Cast. Napakarami na ng aming mga naipanalangin dito. Napakarami na rin mga sagot ang ibinigay ninyo sa amin. Purihin po ang inyong dakilang pangalan. At ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng kapurihan. I-bless po ninyo siya at ako na sama-sama dito sa Global Cast ng Life is Beautiful. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Shanawak.

Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pakikinig sa ating global cast ng Life is Beautiful. At silip-silip lamang po sa ating Facebook page na Maging Ubas. Sana po inyong i-like at i-share ang ating Facebook page na Maging Ubas. At ganoon din sa mga nag-YouTube, ang ating YouTube channel, The Grape City Media. The Grape o yung Ubas. The Grape City Media, ang ating YouTube channel. At syempre, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong lingkod. Once again, Pastor Eric C. Maliwat mula dito sa Sydney, Australia. I am glad you are with me. Stay safe and the Lord bless us always.

0: sa pagpili ng pagkain, iwasan ang tatlong sobrang maalat, mamantika at matatamis na pagkain. Tulong ito upang maiwasan ang hypertension at mga sakit sa puso. Gutom at malnutrisyon, sama-sama nating wakasan. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agabay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
4: Mayong hapon sa ating kapamatid, sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Mga abyan, this is your host, Coach Tata Belanghel. Domingo na naman yung adlaw. Kag mga abyan, lapit na lang matapos ang July, no? Daw kasan ulang nagsugod, no? Kaga subong patapos naman ang July. And Agosto na ta. So, indeed mga abyan, kadasigit ang panahon. Kag, yari na naman kita, gaalagad, no? Sunday, alas 2 sa atong pagpangapingapi, sa atong pag-relax-relax, syempre may arat na naman kita bisita sa Subong Adlaw, no? Pero before kita mag-diretso sa atong bisita, syempre ginaabi-abi ta kamutanan, no? Sa mga blessed afternoon, kaga I hope naka-simba na kita, naka-alaga na kita kay Lord. Kaga syempre before kita mag-padayon, no? Ako unahon kong ito sa Subong Hapon, ang taga DXKI Marvel South Cotabato ng mga listeners, no? Ini ang Puso at Lakas, gina-air ini every Wednesday gra, no? 3 o'clock sa hapon sa Marvel South Cotabato, no? So mga taga DXKI nga aton nga mga kaupod, aton mga brothers in Christ, no? God bless you, kaga padayon kita sa hilikoton sang Dios. Kaga siyempre kapasalamat din kita sa inyong suporta nga ang aton Puso at Lakas Sports sa Pinas gina-air dira, no? Kaga siyempre ang aton nga mga brothers and sisters dira sa Marvel South Cotabato, maayong hapon. And siyempre kapasalamat kita nga yari na naman kita, no, for another episode of Puso at Lakas Sports sa Pinas, no? Sa Subong hapon, ginaabi-abi nato ng tanang mga listeners dere sa NIR, no? So, kabalo naman kita po na ng NIR. Pwes, sa mga wala kabalo, no? Hindi, ang Negros Island Region. And of course, inaabi-abi man natin ang itong mga abyan sa Tabuksoba, no? Ang mga taga-Gimaras natin ng mga utod. Kagang siyempre, ang itong mga taga-Panay ng mga utod, no? So, from Iloilo City, Antique, Rojas, Aklan, no? Ginaabi-abi natin sa blessed afternoon, no? Kaga Mga pian, let's continue to depend on the Lord Jesus Christ, especially subong grabe nagit ka rikot, grabe nagit ka simuong sa panahon, pero the more kita mag-depend kay Lord Jesus Christ, no? Padayon sa pagpangadi, padayon sa pag-alagad, padayon din kita sa pagbasa sa mayong balita, kag mamati sa mayong balita, kag hindi tagit pagkalimtan, i-share ini sa aton ng mga pamilya, kag sa aton ng mga abiyan, no? Samtang buhi kita, no? Hindi kita mahadlok na kita may Jesus Christ sa aton nga life, sa aton nga heart, kag sa aton mind, no? Hindi naton pag-ikahuya, hindi naton pag-taguon, kaya we are meant to spread the good news, no? So, muna sa good news, no? Nga, despite of everything, no? Nga mabatian naton sa social media, sa news and everything, padayon kita ya sa pag-alagad kay Lord Jesus Christ. Focus lang kita sa iya, no? And well, mga abyan, no? Sa sports, siyempre kabaluman kita nga kadamo gitsa nga nagabulig, no? Nga magmaayong sports, no? Kaga siyempre ang bulig nga na, it really came from mga utod man nato ng mga Kristiyano nga ginapromote gitang sports, pero namigit kung ara si Kristo sa tunga, no? Kaga siyempre happy kita nga all over the world damos ang Christian athletes and Christian coaches and Christian nga mga parents nga nagapadayon, no? Nga nagapakita, no? Nga hindi tapang ikahuya ang pag alagad sa especially sa sports, no? And well, of course, mga abyan, that's very ako nang advice sa halong kita kaga be very careful, no? Sa atong nga pagsubaybay, no? Kahit iban, gambal na iya may Lord sila, kahit akabado kung sino nga Lord. Wala yung idakon, mamba sila nga si Jesus Christ, no? Hindi na no? Ano, kahit ara iya, no? Abo na iya ang kumbaga, bla ang straight to the point nga gingalan ginila, no? Kahit kadamo sang Lord, no? Kadamo sang ginatawag nila nga Diyos, wait ako balo ko na nga Diyos na, no? So mga byan, in this dangerous times nga ginambal naton, let's be very careful, no? Ako sa social media very careful gid magpati sa mga ginapang post dira kay kakadelikado gid kaga isa pa well mas nami gigapon kung magbalik kita sa original, which is a balaan nga kasulatan, which is the Holy Bible. Wala na sa iban. Mas nami gid nga dira kita. Kahit dira iya sigurado, masaligan ang gina-post dira. Kung nami man kung kita nga-post, kung gina-share natin. Pero mas nami naging kung gina-share gid, no? Specifically to the persons, no? Nga lapit sa aton, no? Pamilya naton. Well, mas nami gid kung sa kabataan naton, no, kay ti aside from our friends lang kung we share it sa pinakalapit. And mga byan, no, hindi na po padugayon kag syempre ga pasalamat kita na ang aton bisita ready na, no? So aton ipakilala sa subong hapon.
5: Gani sir.
4: Alright, so mga abyan, this afternoon, siyempre, ari ng atong guest, no? And she will introduce herself, no? Pag namin man makilala niyo siya gamay, ah. So, Kian, no? Can you introduce yourself, please?
5: Hindi,
4: ilang guest,
5: sir, kaya wala, ito na
4: ito,
5: na ang bata niya,
4: hindi, oh, yeah. It's name, age, birthday, ang address, city lang, yung school, jutay lang man ah.
6: Name, age,
4: Tudu-tuduhon talang din yung tingog ka?
6: Sige pa, nai? Wala signal.
5: School, Bilang na ako name of father ka, gano'n kay palawlawi ko na karoon. Ako na ako name, age, birthday, address.
6: Signal?
5: Hindi, ara.
6: No?
5: Gamuta si Sir J, wala ko na pangatisi niya. Okay. Butang lang Marcia, Municipality of Marcia.
4: Yan, wala na.
5: Saan mo din, kagas tubok. Okay? At, sige.
6: Ano ba?
4: Sunday afternoon. So, ngayong hapon lang.
5: Okay na ako na, sir. Ah, ready na siya.
4: Sige, hamba lang kayo. Ginahulat naman. Naka-recording eh.
6: Ayoko. Good afternoon, bro.
5: Hindi mo ganzaw.
6: Ayoko. Tama ko.
5: Sir, sabihan ni kami na akong tapos.
6: Good afternoon, everyone. This is Kian Faith as Norman. I'm 13 years old and my birthday is April 29, 2013. And I am from Marcia.
5: Ay, ang mugi ni Seferia. Ang tasagli ni Goro si Yaya. Ang dopabla tayo. Liwat ha, last na lang nga. Mayawan sa kaong. Abi mo, sir. At nga nga, wala niya sa champion. Kaya hindi sa ko na gusto interview ko. Kaya ang na-champion ko na gina-interview. Ako na, silver medalista.
4: No, no. Malang na niya history.
5: Sige na, na lang.
4: Sige, masugod ta. Huwag kaso ah. So, again, no, nagigid masugura na nato, no, makilalaan si Kian Faith, no. So, ma-start kita. Well, Kian, no, paano ikaw nag-start sa imong paghampang sa table tennis, no? Kasi, siyempre, kabata pa si mo. And, of course, damon na tingala at isa kalayo-layo sa Murcia, pero gampang ka pa sa City of Bacolod. So, paano na nag-start ang imo hilig?
6: I started playing table tennis when I was 9 years old during grade 4. My father encouraged me to try the sports because the table tennis was also his sports. He was a varsity player before at St. Lasal Bacolod and Bago City College. Seeing his passion for the game inspired me to play. As I continue practicing, I have eventually fell in love with table tennis.
4: Alright, okay. No? So, nabatian nato ng atong guest this afternoon nga na-fall in love siya, no? Sa iya sports discipline ni daddy niya. And kanamigit because number one, his daddy is her influence, no? Influensyahan din si Kia, no? Nga nakita na si daddy niya gampang. Kasi si daddy niya is former varsity of University of St. Lasal Bacolod. Kaga, well, kanamigid nga ang bata nagsunod sa yapak ni daddy, no? Kaga, number two, namigid ko naray ko sa sports because your survival rate, no? Sa subunga panahon, namigid ko naray ko sa sports kay ti. Sports teaches you to become more braver, no? Or ang courage mo sa pagkatubang sa masimpong panahon, no? Sa kadamo sa negativity, no? From social media to TV, radio, no? Kasi makita mo ang ginapagawa da permi lain-lain ng mga news kagaya hindi namin. But lain gid ko naray ko sa sports, no? Because ginatudloan ikaw mismo sa sitwasyon. Gado parios man life lessons nga we will never give up, we will never give in, we will fight, no, until the finish line, no, hasta matapos, no. So manong nami sa sports, no, because ginatudloan ikaw being patient, syempre ang nga magpangisog ikaw, no, sa sitwasyon nga especially sa kadakuon sa sitwasyon, no. Ang gravity sa sitwasyon. Well, kanami din sina nga ang aton bisita Naimpluensyahan sa iya tatay. No? Next, number two, Kian. Why do you love table tennis? Anong nakita mo? Ano ang imo nga kumbaga lang nagkalayo sa imo nga na in love kagid sa table tennis?
6: I love table tennis because it challenges me to become stronger, more disciplined, and more confident. It also gives me opportunities to compete, meet new people, and represent my school and country.
4: Ayun. So, again, no, mga biyan, amigid, no, nagsabat si Kian nga, siyempre, ang mga characteristics, no, so, confident siya daw, it makes her more confident. And that's true, no? Sa grabe nga bulihin nga sa subong nga panahon, so kung mahina-hina ka lang kung hindi ka confident, you will really be insecure. So kunari namin kaya sa sports, hindi ka insecure, you're confident. Kaga kung confident ikaw nga bata, well, it will carry on nga ang positivity, no, sa imo pagpangabuhi sooner or later, no. Kay ti kabalo man kita nga ang mga insecure nga tawo, sila pa nang magahod, no? Na kunwari, no? Sila ang damo kwarta, sila ang pinakagwapa, sila ang pinakagahod sa social media, sila ang pinaka-happy life, actually, ang gagawa na da is insecurities, no? Ang ginapakita na it's the opposite, no? Sa ilang pagpangabuhi, no? So, namigin ko naray ko sa sports kay nakugin na bulig, no? Kung mag-ablaya, ikaw, ya, magpakatotoo ka. So again, namigid nga confident ya si Kian, si iyang nga sitwasyon subong being a student athlete, no? She is only 13 years old, but namigid nga ang sports katudlo na siya being confident, no? Kaga lain gid nga ang sports katudlo sa imo because sa well, katakugin nga bagay, no? Na makabulig sa imo asa sa pagdako mo bala, no? So again, makarelate ini ang mga aras sa sports. Kahit ay dakugin na bagay, no? Let's proceed. Kian, did you try other sports discipline aside from table tennis? Nami mantani ko, naka-cross-train ikaw, no?
6: Yes, I have tried other sports before. But table tennis is the sports that I truly enjoy and where I found my passion.
4: Alright, no? So, ang hambal ni Kian, no, natistingan niya man, no? Nga mag hampang sang iba nga sports, which is namigid, no? Well, in my heydays man, being a varsity player man sa una, may mga cross-training kami, no? So, anong cross-training na coach, no? So, if you notice nga kung hindi pa to usugid masyado ang cellphones, so, gahampang ta, anong cross-training nga, no? Gaswimming sa suba, no? Or gahampang nagsanay sa gwa, or makita mo sa una, tubiganay ka mo, gampang ka mo tintindi ka, no? Footwork, no? Amo na ng cross-training sa una. Without realizing, subong kilala mo pa magamit sang ladder para good nga maka footwork ikaw, no? Or sang linya, no? Sang linya, sang court para maka footwork ikaw, no? Pero sa una, innate na, no? So, ako sa una ka cross-train. So, when I was in college, dito pagitan nami, because I was able to play football, I was able to have my aqua training, and naka-cross training pagit volleyball, no? Kiting volleyball, ti grabbing power, so ang plyometrics, ara man, no? So those are the things nga mga beneficial sa una, ang cross training. So, sa subong nga panahon namin din ang atong kabataan, makatilaw man na sang cross training nga ginatawag, so that they can enjoy the sports, no? Kagang nami gid kay ti magadugay sila sa ina nga sports, no? Magabakod sila. So makuton ta gid ning aton gesubong, how do you hone your skills, no? Or paano mo ginapamayo ang imo skills of being a table tennis athlete?
6: I train consistently, listen to my coaches, practice my techniques, and learn from every game.
4: Alright.
6: Sige,
4: Kian. Padayon. Kanami, Kian.
6: Whether I win or lose.
4: Alright, no? So, chak to gid, no? Nga kung gimension, no? Winning and losing will always be a learning for the athlete, no? So, if you win, well, may learning gira. Paano ikaw nagdaog? Nga nagdaog ikaw? What's your mentality? What's your approach? Anong positivity dira nga nakuha mo? Nga it will be carried on, no? So, again, those are the benefits, no? And of course, it will give you more confidence sa next mga game. Kaya kinagdaog ikaw. It will give you more groove na ginatawag or rhythm. Kaya kinagdaog ikaw. And in losing, syempre, may learning gyapon nga na-perde ikaw. What happened? Okay? Ano ang imo preparasyon? Basi isala imo preparasyon. Basi isala imo mentality, di ba? Basi wala ikaw katulog. Okay? Or you didn't study your opponent. O wala ikaw nagprepara sa strength sa opponent. So, kada mo na na-perde, no? Nga, na-perde ikaw. So, those are the questions, no? May harap pag ina-question gani nga anong ginubra mo nga in chapter 2? Ano ang ginubra mo nga hindi in chapter 2 sa ini nga game? Nga na-perde ikaw. Okay? So, may positivity gyapon and of course, may learning gyapon, no? And next, isang nami gate kay Ti, siyempre, nga pamati si Kian kuno si iya nga mga coaches, which is amo ginang karapat dapat. Okay? The first mo sa klase, ang pamatian mo, hindi imo classmate, hindi imo nanay, kundi imo teacher. Kaya ti iya na ubra to educate you. Diba? Kaya kasi eskwilahan. Now, mga abiyan, if we are inside the house, sino pamatian mo? Siyempre, si nanay, si tatay, kag mga utod mo. Diba? Simple. Hindi ka na mamaki sa coach mo kaya why na sa jurisdiction na. Diba? Alright? So, dapat natin may chindihan ina. No? Kung sa table tennis naman o sa imo sports, hindi gidaya pwede si tatay mag-intra o si nanay mag-intra o si teacher mag-intra. Kaya ila jurisdiction sa sagwa. You are sa ano gani? Sa sitwasyon nga tag-iya sa coach. So, muna mga biyan ginahambal kung ginasa mga apon players nga pamatian talang ang coach or ang assistant coach or atong trainer, wala na iban kung anong advices nila kung hindi ikaw ka itsindi, well, you need to validate it, no? Makutun mo siya, coach, ano itong aniliwat ko, sakto ni apon ginapaminsar, no? Kaka mga athlete subong na notice namon, no? Kadasing madistract kahit sa palibot niya damog na cheer, damog na singgit, no? Kadasing siya madistract, no? Dapat ang mentality mo is pamati lang git sa coach, pamati lang git sa coach, pamati lang git sa coach, pamati lang git sa coach, sunod sa coach, sunod sa coach, sunod sa coach. That's it. Kaya by the end of the day, kung naperde, ti coach gipati tamang ka coach, o ti may learning man sa coach, di ba may learning man sa imo, di ba? So again, those are the things na dapat nato no brahon, no? So hindi ta pwede mamati sa iban, no? So chapter na ginambal ni Kian, nga dapat mamati gid sa coach, magsunod lang sa coach. Alright? So, karami gid, no? Next is, ang atong question is, what are the characteristics of table tennis players must have to improve every day? So, in short, sa mga practices ni or tune-up games, Kian, ano mga characteristics dapat?
6: A table tennis player should be disciplined, hardworking, patient, focused, humble, and always willing to learn and improve.
4: Alright. So, humble. Balikan na itong humble to, no? So, tsak to gininghamba sa nga itong 13 years old, I guess, no? Humble or humility. So, in short, during practice, you should be humble. Hindi ka humbug. No? Na, coach, kabalon ako niya. Tanakot siya. Hindi na kilala. Nakot siya. Aga, silver medalist na ko, hindi na ko pagtuduy, ah. So, may ibang nga mga athletes nga amuna, no? Nga abi nila, they really know it all, no? Which is wrong. Okay? Isala na siya nga approach. Next is focus, no? Focus lang ta sa hambal sang coach. Focus lang ta sa gina mensahe sang coach, no? Hindi iya sa ibang. So, ang mensahe sang coach, amo dapat ang aton pamatian. So, ang ako niya advice sa mga ato listeners sa subong hapon, no, let's visualize ang ginahambal sa coach. No? hindi kita ma-disturb sa mga gasingkit sa kilid, sa mga nagasinya sa kilid, sa mga nagapakyot sa kilid, hindi tada ma-disturbo, kay hindi na sila kabulig. By the end of the day, kung ma-perdi da, ikaw man ang nakita sa tao, di ba? Ikaw man ang nagubra sa puntos mo, di ba? So, again, no, by the end of the day, ikaw ginadaki, ikaw ang gampang, ikaw ang performer. So, dapat po, focus lang ta sa mensahe sa coach, i-visualize nato ng mensahe sa coach. Kang nami gid during practice is, dapat, okay, gina-rehearse na nato ng kakinatabo. No, what you mean rehearsing? Gina-rehearse na kung ano ang matabo sa mga games, no? So, again, no, may mga strategy na ang kontra. So, gina-rehearse na nakikabalo na na yung coach. Hindi na nayabago sa coach, no? So, again, no, namigin nga kabalo na ta. No? And next is, how do you prepare mentally before the game or practice, Kia?
6: Before every game, I pray, stay calm, and focus on my gameplay. I remind myself to stay confident and give my best.
4: Alright. Sige.
6: And focus on my game plan.
4: Okay, very good. No, so, insakto kina, no? So, again, no, kanami, kayo consistent ang sabat ni Kia, no? Ang focus lang sa game na ginatawag, no? So, isa ang ina na sabat, medyo kwa na ginaya, medyo, kumbaga, blado, do ka mature na, para sa 13 years old, no? So, kung may hampang ikaw, focus ka lang sa hampang, no? I mean, gina-anticipate mo na ang Browns ang kontra. Well, gina-anticipate mo na kung ano nga ang iaubrahon ng mga strategy and tactics, no? So, again, no, in order to win, you have your technique man, no, and tactics, no, technique, lain man na yung technique, lain man ang tactics, no. So, ang tactics is the game plan, di ba? So, ang technique, paano mo maisahan ang kontra, no? Ang technique, lain man mo, amo na yung pang-counter sa minobra sa kontra, di ba? Ang game plan is, amo nang sundon mo ang ginamba sa coach, which is amo nang tactical. Okay, so ang technique, lain pa ginaya. Okay, so you can research on that, kiti, ako being a coach, magamba ito yung tactical is the game plan, no? Kaga may mga technique, may mga jutay na lang ang mga takeaways, no? Na, for example, be, mag-backhand siya, no? Ano ang imo nga, ano? Counter siya na, anong technique mo? Diba? Na makascore ka, makascore kita bala, dira? O madipinsa lang ta, o ibalik ka lang siya, normal ang bola, no? Kaya tiyang ang basang coach, sa diri, tayo mag-smash, dito tayo mascore siya, kay ibalik ta siya ang power, no? So those are the things nga may mga tactical ang coach, no, nga kung mag-backhand, ihatag lang normal, pero kung mag-smash, ibalik siya iya kay para agod nga dra, kay dra yung weakness niya, di ba? Dra siya ga ero per me. Kung mag-smash siya gani, kag mabalik mong bola, dra ta per me dako chance nga makapuntos, di ba? So may mga technique amo ni ang coach kiti sa basketball amo mana. So may mga technique kung diin sila uncomfortable, dito na yan namon ang binabalik yung hampang. Alright? Next question natin, Kian, is how do you mentally reset after losing a crucial point on your own serve? Bakit yari, may mga crucial na yung hampang, I hope, no? Na naku, gining mga learnings man sa aton athletes. Ikaw, Kian, how do you reset your mind?
6: I remind myself that one point doesn't decide the whole match. I stay calm, focus on the next point, and avoid thinking about my mistakes.
4: Yun! Ang mga pinaka-the best din answer, no? Na hindi mo na pagbalik-balikan ang salak mo. Alright? Hindi ka na mag-dwell sa past, di ba? Sakto na! No? Kung nagsala ka, learn from it, move on, di ba? Okay? So, ang mga na-learn ko sa mga mentors ko, mga coaches, no? Ang humble nila sa akon, pag may nagsala ka, if you commit mistakes, learn from it, move on right away, no? Hindi mag-dwell sa past, especially sa sala. Kaya kinagsala na gani, negative na siya. So, again, learn. Okay? Doesn't mean nga wala ka nag-learn or di pa ba yan. But, ang nami lang, kaya wala ka nag-dwell sa past, kaga nag-move on ka right away. So, in short, Lain gid kung nagaka-counter ka tayo sa positivity, no, sa hampang kahit inasala ka mo. So hindi ka mag-dwell sa hindi namin kahit hindi na siya makabulig sa imo, diba? So same man sa pagpangamuhi, diba? Kung nagsala ka, hindi ka mag-dwell sa dira kahit hindi na siya makabulig sa imo. Learn ka lang, move on ka dayon kahit hindi na siya nami, no? Kagang nami lang gid sa ginhambal ni ano ni Kian kahit siyempre siya mismo, okay? Naga-focus siya sa game, no? So in short, kung nagsala ka, okay? I-focus kaya diapon sa game, hindi kaya

0: or a more defensive... Wait up. Okay, sorry. Nag-aaway ang mga doggies. Alright. Next question naton. Do you prefer aggressive, close to the table, looping, or a more defensive, mid-distance counter-attacking style, and why?
1: I prefer an aggressive playing style because I like to put pressure on my opponent and take control of the game.
0: Alright, no? So, kanina, may gisisabat ni Kia, no? Mas gusto niya kuno niya, agresibo siya, no? Kaya gusto niya makontrol ang game, which is true, no? Laing game kung ikaw ang aggressor, no? Kaya tikada mo, ikaw sa may malearn dira. Kaga, you can be defensive after kung hindi mag-work ang game plan, no? Na aggressive, no? Pero laing game nga kung ikaw ga-initiate, kaya dira mo makita nga ikaw, no? Siyempre, makita mo dahil yung mabasa mo dahil ng imong opponent kung ano ang iya counter, no? Kaga, siyempre, hindi siya ka-preparar, eh. Diba? Laing game, no? So, naming game sa sabat ni Kian, kaya ti nga gusto niya i-control ang game early, no, sa sugod pala kontrolon ko na, hindi ko na paghihatag sa iya, no, which is I agree, no, even in other sports, usually yung mga coaches gusto nila aggressive dayon kay para agud nga hindi na magpatumpik-tumpik pa kunbaga, no, lang hindi ko makontrol mo ang game as early, no. Next is during off season naman kaya, no, what does a typical week of footwork and agility training look like, no, during your off-season niya?
1: During the off-season, I focus on footwork, drills, agility, exercise, endurance, training, strength, workouts, and regular table tennis practices to stay in shape.
0: Alright! No, so, yung saktugin ang ginabra ni Kia, no? She must be in shape during the off-season training, no? Hindi pwedeng you're out of shape. Kay kabudlay nga magsulod ikaw sa pre-season, no? Magsugod na gani ang preparasyon, no? Magaba ka pre-season, preparasyon na sa tournament. Kag in-season, nga wala ka pa sa kondisyon, no? So during off-season, tanan mo nga weakness, dapat trabahuon mo na. Tanan mo nga needs, trabahuon mo na. Tanan naman nga isorpresa mo sa kontra, trabahuon mo na. Hindi pwede mag-stick ka lang sa imo nga style kay tiga evolve ang game, no, kag ginastudyuhan ka man sa kontra, no, ang D minor mo ginastudyuhan niya, ang imo aggressiveness ginastudyuhan niya. So dapat ikaw, no, ginapal mo gid, no, kumbaga bla ang playing style mo, ginamat-amat mo na improve. Mayo na kung magampang sila defensive sa imo, then you can adjust. No, kung magampang sila aggressive sa imo, you can adjust, no? So again, kadamo sa pwede mo maubra, kadamo sa pwede mo nga mahimo tungod you are prepared during the off-season. Kaga mo nang ginhambal ni ang akong pinakasikat ni nga coach, no? Nga nagahambal gid sini nga if you plan to fail, you fail to plan. So dapat again, no? So prepare, no? So kung ang plano mo ma-fail, hindi ka naman plano, eh. So dapat ka preparado kagid, no? So laing gid ya nga kung preparado ikaw kay ti kabut life being a athlete nga ikaw prepared off season, no? Kay maapektuhan mentally ang imo game. Kaga, siyempre, it will really affect your performance, no? So, how do you train your eyes to read the subtle wrist movements that indicate a specific type of serve?
1: I observe my opponent's wrist movement, racket angle, and the way they can contact the ball. I also practice receiving different types of service.
0: Alright, no? So, kanami sa isabat ni Kia, no? Ako ang nag-strike din sa akin ang angle. Diba? Ang angle, no? Kaya ti, siyempre, yung angle sa pag-atake sa kontra o pagpalo sa kontra, no?

0: ginabantayan mo gid, di ba? So pag smash na karon ang tawon mo gid, no? Kung paano niya, no, ang bola kun diin pa kadto, no? So again, lain gid ko na very keen eye ka dira, no? Mga bantay gani keen, that means nga observant, no? Aptik imo mata, no? So that means amo nang ginabantayan nila kondisyon kay apat. Diba? Kaya kung di ka kondisyon, hindi mo na siya makita, kahit i-blurry na sa for you, because wala ka na sanay. No? So, dapat na sanay ikaw, no? So, ang wrist movement, bantayan mo, git, itako na nga bagay, ako mga pakaya sa table tennis, no? Next is, how do you, what specific core and wrist exercises do you do to generate explosive power on your forehand smash or loop?
1: I do planks, core workouts, resistance band exercise, wrist straightening exercise, and shadow swings to improve my power.
0: Alright, no? So, si Kian gali, gobra core. No, plank, no? Ga plank. So, lain ginatakto na, no? Actually namin na siya ang planking, no? Kahit it will really enhance your core. Kaga especially nowadays nga arap na tanan sa World Wide Web, eh, you can download gani ang mga simple trainings, no? Sa nga core training, no? Agility, alright? So again, no? Hand and eye coordination, no? Usually we do tennis balls sa hand and eye coordination. Alright, kaya ti grabe subong ang gadget. So we do sometimes we use sa hand and eye coordination aside from tennis ball ang mga gagmay paging kabula na puti, no? Hindi man siya kumbaga golf ball kay kadelikado kay may igo kasakit, no? Ngara pag ina ball nga do pang jackstone na gagmay pagid, no? So para sa hand and eye coordination, pero tennis ball will do, no? So kay namin ginaya nga ga train ikaw sina so that nga paglabot during the game, no, you are explosive, you have the power to smash or loop, because ang core mo ang gauyak, no, sa mga maskulong na. So, namin game, no? Next is, who is your favorite international table tennis player and why? Kian? Who is your favorite international table tennis player and why? Kung hindi man siya international, pwede man local.
1: My favorite international players is Monica Batra and Ding Ning because of their backhand pimples.
0: Alright, so ano na siya ka country nga ne?
1: India.
0: Alright, no? So, ang paborito ni Kia, galit taga-India, no? Oo, so, nami man nga may model ikaw, no? Nga ginasunod, no? Or ga-inspire si Imo, kahit nami siya magampang. So, ako yan, even though basketball coach ko, pero sa volleyball, may ara ko yan, gina-admire man nga mga athletes, no, na gahampang sa volleyball, no, na for example like sa Japan, no, na gahampang volleyball. Okay, so may ara dira nga nami magampang na gahampang sa volleyball, no. So again, no, nami man kung may mga model ikaw, kahit it will really help you, no. So laingit nga kung may ga-inspire si imo, no. So, iba sa basketball, si LeBron James, di ba? No? So, iba niya, may ginasundan din nga player. Kahit amo naka-inspire sila everyday. So, si Kian, may ara man iya taga-India. No? Next is, how do you balance your practices, games, and studies? About yung mong ining pinaka-tricky nga question terming ginastoryahan, no?
1: I manage my time well. By following a schedule, I make sure to finish my schoolwork while staying committed to my training and competitors.
0: Ayun, no? So, hambal ni Kian daw, na kung klase, klase. Kung kasunod siya sa klase. Kung practice, practice. Kaya usually, ang practice is after class man. Di ba? Kag wala klase. No? So, kag usually yung games, ang mumana, unless kung may mga official school sanction ng mga games, si Kian, excuse sa klase. Eh. But usually, kung school sanction, siyempre may mga special considerations na from the school nga pwede mo ma-cope up ang imong mga academic loads no, or academic requirements, especially sa K-12, no? So, si Kian, gambal siya na kung klase-klase, gituon-tuon. Diba? So, nami gina, no? Honestly, nami gid kung ang isa ka-student athlete mga abyan nagatuon. Kay T, during the game, alam siya eh. Alam siya sa klase. So, ang analytical thinking, no, ang critical thinking, makapaminsar siya maayo kahit alam siya mo. Diba? So, gatuon siya. So, madalaya na sa sports, yung kahapon siya magsulbar sa mga mabudlay na sitwasyon. Diba? So, talagsa, kala niya sa malaka, yung may ala, yung hindi nami, yung susunod sa klase, pero maayo sila yung magampang. No, ina naman niya, ginadala na lang niya, kumbaga, sa discarte or state smart. No? Pero lang yung gijagyapon kung gatuon ikaw. Okay? It will really enhance your performance sa tungasang court. Kag it will really enhance your life no? Sooner or later. Kasi kung alam ka, makita din sa pangabuhi mo sa ulihi. Nung alam na, madiscarte pa. So, kataku nga bagay. No? So, sakto na nga malikian nga dapat kita magatuon kung chimpos ang pagtuon, kung skwela, dapat masulod sa klase. Alright, no? So, Kian, no? Amo ni mong akong ginahulat nga question eh. Please tell us, no? How did you qualify for the World Youth Contender? Kahit gusto ni namon mabalaan nga nakalabot ikaw diri.
1: Qualifying for the World Youth Contender was not easy. It is took a years of work, hard work, discipline, and consistent training. I am very grateful to my coaches, especially Coach Mara Lagunday, for believing in me and guiding me every step of the way. She has been one of the best coach I could ever ask, always pushing me to improve and helping me become a better athlete. And to my trainer coach, Mark Jimenez, who trained me a lot of guiding me and never give up on me. He shaped me to become a competitive player. And to my father, who truly supported me at all times, especially financially and morally. His support made it all possible and become a World Youth Contender.
0: Alright, no? So, namin kinang sabat ni Kia, no? Kahit, siyempre, through the guidance no? ni Coach Marel, ang iya coach. And, of course, namin man kahit ikasuporta ang iyang mga parents, no? Ang iya pamilya. So, it's really moral boosting. Nagra pa lang bastante na. Di ang match mo ko ng bilong eswilahan kabalo no, nga kinasuportaran ikaw no, so again another confidence boosting mana. So again mga abyan no, kadamo sa pwede mong paghugutan no, kung hugot-hugot lang man di damo sa pwede mong hugutan sang confidence sang support group no, ang importante no, na makabulig si imo to inspire you to make you strong, to karami gin na kaya mentally makabulig gin siya sa imo. And lain gin kung may pagtuo ikaw kay Lord Jesus Christ, no? Kapray ikaw, ginapangayo mo ni nga Lord, buligay man ako, no? Tabangi ako, no? Kabay pamagdaog ako, no? So, karami gin nga ikaw mismo kapangayo sina, no? Kaya ang Diyos galantaw gin permi kung anong sa heart mo. Kaya ti ko nakita ni Lord nga pure winning ina, kagdalayawon siya, ihatagin na si imo. Pero kung napatsaga ni Lord nga ipatikal-tikal mo mo lang na sa Facebook. Then, imo na lang na. Kaya hindi na paghihatag. Si Lord nga danya, siloso mo. Kung kita, ya doon patikal-tikal lang man, hindi na paghihatag. Pero kung para sa iya, para sa pamilya, kag para sa kaayuhan, ihatag niya gina, no? So, nanotice ko gina, kahit ihambal ni Lord, no? Nga, basta sa kaayo, he will grant it, no? Sa iya will, eh. So, namigin. So, kiyan, before kita magatakop sa subungapon, ano ang imo mensahe sa ato nagapamati diri sa Pulso at Lakas Sports sa Pinas?
1: To everyone listening, thank you for supporting Filipino athletes. Always believe in yourself. Work hard and stay disciplined and never give up on your dreams. Success comes to dedication and perseverance. God bless everyone and thank you Puso at Lakas Sports sa Pinas.
0: Ayun! So, Kian, and to your family, no, to your mom, dad, and siblings, no, salamat gid sa inyong pagsuporta diri sa Puso at Lakas Sports sa Pinas. We are honored, no, nga ari ka sa subong hapon. God bless you gid, no, sa imo nga pinakadako nga alatubangon nga tournament, no? And I know nga ikaw maging malipayon kag maging madalagon, no? Whatever the results of the game, it's just a game. Pero panundo mo naton nga makatungtong dira madinalagon ka na, no? Kay ting iban no gusto makalabot dira, pero ikaw ara Canada, di ba? So madinalagon ka na kay ti hindi ikaw maging kampyonato nga klaseng table tennis player kung hindi ka nakalapot, no? So that means nga this is the battle of best of the best. Kag again, advance congratulations kag padayon ng sa pag-alagad. Thank you and good night.
2: Sir, ma-intro.
0: Alright, so Kian, can you introduce yourself, no? Para at least makilalaan ikaw sa atong avid listeners di sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, no? Kaya tilabot ini sa South Cotabato, no? Makilala ikaw.
1: Good afternoon, everyone. I'm Kian Faith Smallman. I am 13 years old. I was born at April 29, 2013. Currently staying now in Murcia, Negros Occidental. I am currently enrolled at Murcia National High School.
0: Alright. Okay. So, thank you again, again, Mami. Thank you again sa pag-alagad. Kapag,
2: thank you, sir.
0: Thank you, Gid. Mga abyan, ang atong bisita, no? 13 years old, no? Table tennis player. So, again, happy kita sa subong hapon nga nagpa-interview siya, no? Kaya, siyempre, mag-compete siya sa isa sa mga pinakadako nga competition sa table tennis, no? So, we wish her the best and we wish her God bless, no, sa iya tournament, no? Again, kita lang kita next Sunday dito sa Puso at Lakas Sports sa Pinas. Again, this is your host, Coach Tata Bilanghel. God bless you and see you next week.
3: Puso at Lakas Sports sa Pinas sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action at ng Far East Broadcasting Company Philippines.

Please celebrate your goodness to us.

Congratulations.

Nagpapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo GYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa GYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag tapugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabati.
1: Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesukristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang linggo. Sana po nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Sunday mo, tayo po isama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at member po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor J. Banzuelo. I do hope, loving and friendly reminder, as you serve God, you give your best. At huwag na po kakalimutan na pag tayo po ay dumalago sa pananampalataya, it definitely upgrades and uplifts ang ating conduct and character, kaya nag-improve din ang ating relationships. So yan po ang working structure ng ating pong faith walk, no? Napakahalaga niyan. So ito pong month na ito ng July, ang pinag-uusapan po natin is about obedience. So ang ating pong naisipang going lesson for this Sunday morning ay may kinalaman naman sa names of God. Of course, hindi natin matatalakay lahat. Pero very important na ito rin po ay ating tingnan para rin po natin maintindihan ano bang placement ng aking buhay pag pinag-uusapan ng Diyos at bakit nga ba ang Panginoon ay nagpapakilala ng kanyang sarili sa iba't ibang mga kapamaraanan o yung kanyang mga pangalan na ginagamit. Marami ba siya? But actually, very clear ang Bible, no? The Lord is one. At tayo nga po, when we believe in the Trinity, we believe that even though God is one, He has three persons, no? At yan naman po ay ating nakuha mula sa pagpapahayag at pagpapakilala ng Panginoong Diyos ng kanyang sarili mula sa kanyang salita. Pero dito nga po kasi, habang tinitingnan natin ang mga pangalan ng Diyos, nagkakaroon tayo ng realization. Ano ba yung kanyang intention? Yan ba? Ay dahil insecure siya. Kailangan pa niya ipakilala ang sarili niya, no? Ang tawag dito ay divine revelation. Paano mo siya mamamahal? Paano mo magagawa ang tamang ugnayan sa kanya kung hindi siya magpapakilala sa atin? Ano? At yun nga po ang isa sa mga pinagpapasalamat natin. Because the God of the Bible took the initiative to make Himself known to us. Hindi man natin kayang, sabi nga, unawain at arokin ang lahat ng tungkol sa Diyos. Kasi yung ibang bahagi doon ay kaya nating intindihin in, sabi nga natin, in ways na ang Panginoon ay pinahayag to sa atin. But yung totality niyan is beyond our comprehension. Remember, we're mere mortals, no? Sinful pa tayo. At the same time, we're just created beings. Paano mo iintindihin yung kabuuan ng Creator? At may limitation din naman yung kanyang pinakita sa atin about Himself. But it is enough to elicit faith, no? Yung ating trust, belief, at yung ating ding obedience sa Kanya. Ano, pagka tayo po ay tinatanong, ba't nga ba iba-ibang mga names? No? Meron akong isang teacher noon sa seminary. Sabi niya, for example, pag ginamit ng Panginoon yung sacred name, no, yung Yahweh, and then of course from it, atin din hong na-produce yung Jehovah. Ang pamamaraan ng pagbabanggit niyan sa banal na kasulatan, it's sacred. No? Hindi ka mag-approach ng Panginoon ng basta-basta lang. Ibig sabihin, may pamantayan, may panuntunan. At kung ilalapit ang ating sarili sa Kanya, hindi ito isang bagay na

tungkol sa isang araw. Marami ang nagsasabi na iba daw ang araw ng Diyos. Ayon sa ilan, ang linggo raw ang araw ng Panginoon. Subalit para sa iba, ang totoong araw ng Diyos ay Sabado. Sa aking palagay, hindi araw ang dapat pag-usapan sa pag-aaral na ito, kundi ang mga bagay tungkol sa mga mananampalataya. Hindi mahalaga na malaman natin kung ano ang tamang araw ng Diyos. Kaugnay nito ay ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Kolosas 2:16-18. Basahin po natin. Kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pamamahinga. Ang mga ito ay anino lamang ng mga bagay na darating at si Kristo ang kaganapan nito. Huwag kayong patatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba sa kanilang pagsamba sa mga anghel. Ipinagmamalaki nilang sila'y nakahihigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain, ngunit ang totoo ay nagyayabang lamang sila. Ipinapakita nito ang isang panuntunan na dapat nating panatilihing matibay ang ating tungkulin sa Diyos na ating hari. Magpakatapang ang bawat isa sa kanyang sariling pasya tungkol sa bagay na iyan. Ang ibig sabihin nito ay dapat na may tapang at lakas ng loob ang mga mananampalataya sa isip, sa puso, sa pagpapasya at sa kabuuang pagkatao. Marapat lamang na gawin ito ng bawat mananampalataya na walang pag-aalinlangan para sa Diyos na kanyang Panginoon. Kaibigan, anuman ang iyong ginagawa para sa Diyos, marapat mong gawin ito nang may kagalakan. Bakit kung minsan ay hindi natin ito magawa? Samantalang kung manonood ka ng isang paligsahan, ay kakaiba ang kasiyahan na iyong mararamdaman kaysa sa iyong pagdalo sa pananambahan. Katunayan, magpahanggang ngayon ay hindi mo ako maaayang manood ng basketball sapagkat para sa akin ay nagsasayang lamang ako ng oras kung ito ay aking gagawin. Hindi ko masisisi ang mga taong napamahal na sa kanila ang larong ito tulad ng aking mga anak na lalaki. Kanya-kanyang hilig din kasi ang larong tulad ng basketball. Subalit, kung ako ay ayayain mong maglaro ng volleyball, ay tiyak na wala akong sasayanging sandali upang pagbigyan ng iyong paanyaya. Kakaibang kagalakan ang nararamdaman ko sa larong ito. Ganito rin ang aking nararamdaman sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Dahil mahal ko ang gawain ito. Gagawin ko ito ng buong katapatan kung ihahambing sa ibang bagay na kaya kong gawin. Isa sa mga dahilan kung bakit walang buhay ang mga gawain sa ating simbahan ay sapagkat kulang tayo sa galak at saya sa paggawa nito. Minsan ay may naririnig tayo mula sa mga mananampalataya kung hihilingin sa kanila ang pagtuturo tungkol sa pag-aaral ng Biblia sa mga simbahan. Ganito po ang pangkaraniwang sagot nila. Sige, ako na lang ang magtuturo. Kung ito ang iyong damdamin sa pagtuturo ng Biblia, huwag ka na lang magturo. Mas mainam na lang na walang guro ang mga mag-aaral kaysa magkaroon ng guro na napipilitan lamang. Marami ang nakakasala dahil sa kanilang pagtupad ng kanilang tungkulin sa iglesia dahil kulang sila sa kagalakan sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Ang aral na dapat nating panghawakan dito ay ang sinabi ni Pablo, magpakatapang ang bawat isa sa kanyang sariling pasya tungkol sa bagay na iyan. Kung ikaw ay isang mananampalataya, huwag mo akong tanungin kung ano ang mga bagay na dapat kong gawin. Kung hindi ka masaya sa iyong ginagawa at alam mong hindi ka nakalulugod sa Diyos, ay dapat lamang na huwag mo na itong gawin. May mga bagay na maaaring tama sa akin, subalit mali naman para sa iyo. Kung inyo pang naaalala, noong dinakip si Jesus ay sinundan siya ni Pedro, subalit siya ay nasa malayo, hindi siya makalapit kay Jesus. Kaya't nang gabing iyon ay minabuti niya na makihalubilo sa mga taong dumakip sa kanyang Panginoon. Napuntahan ng aking kaibigan na pastor ang lugar na iyon. Isang umaga ay nakaupo daw siya sa isang tuluyan sa lumang lungsod ng Jerusalem sa may lambak ng Kidron nang magbubukang liwayway na. Ang ibang bahagi ng lambak ay natakpan daw ng anino ng lungsod dahil sa sikat ng araw. Sa dakong iyon, mayroong simbahan na tinatawag nilang simbahan ng tilaok ng tandang kung isasalin sa wikang Pilipino. Ang simbahan daw na iyon ay nakatayo mismo sa dakong kinatitirikan noon ng hukuman ng mga saserdote. Sa dakong iyon, matatagpuan ang tirahan ni Caiaphas.

0: yun ang lugar na pinuntahan ni Simon Pedro noong itinatwa niya ang Panginoong Hesus. Para sa akin, hindi tama na nagtungo doon si Simon Pedro ng gabing iyon. Sa kabilang panig naman, si Juan na mayroong bahay sa Jerusalem na kilala sa palasyo ng mga saserdote ay nagtungo din doon, subalit hindi niya itinatwa ang Panginoong Hesus. Walang malaking problema kung magpunta doon si Juan. Hindi siya tatanungin ng mga taong galit kay Hesus dahil siya ay taga-Roon. Subalit si Pedro, na isang dayuhan, ay tiyak na tatanungin siya dahil hindi siya kilala. Dahil doon ay natukso siya na itatwa si Hesus. At iyan nga ang kanyang ginawa. Napakahina ni Simon Pedro tulad ng ating nakita. Sa ngayon, ang mga kapatid na mahihina ay ibinibilang na nawalay. Marahil bago ito sa inyong pandinig. Subalit ang mga kapatid na gumawa ng mga simple at maliliit na batas ay makapagpapatunay nito. Sila ang mga taong maituturing na mahihina. Bakit ko ito nasabi? Tingnan po natin ang isang pangyayari sa karanasan ng isang kaibigan nang inihanda pa lamang niya ang kanyang sarili upang magpastor. Noon daw bago pa lamang siya sa pamantasan ng Biblia ay hindi niya makakalimutan ang karanasan na sila ay ipinanalangin ng mga estudyanteng mas nauna sa kanila. Katunayan daw, ang buhay ng mga estudyanteng iyon ay mga huwaran sa paaralang iyon. Sila ang pinili ng mga estudyante na maging opisyal ng mga mag-aaral dahil makikita sa kanila ang isang magandang halimbawa. Subalit lumipas daw ang 15 taon mula noong sila ay makatapos sa paaralang iyon, isa sa nanalangin sa kanya noon ay lumipat sa kanya. Wala siya sa gawain at hindi siya nagpapastor. Humingi daw siya ng payo dahil nais niyang iwanan ang kanyang kinakasama upang magpunta siya sa Australia. Naroon daw ang kanyang anak na babae at nais niyang pakasalan ang ina nito na kanyang nobya noon. Napakahirap tanggapin at unawain kung minsan ang mga pangyayaring ganito. Noon ay ipinapakita niya na siya ay isang taong nasa mataas na kalagayang espiritual, subalit ang totoo, siya ay mahina at nagpapanggap lamang. Mayroon din nagsabi na kung hindi tiyak ng isang mananampalataya ang pagpapasya na kanyang ginagawa ay maituturing na mali. Subalit kung sa kabila ng pagpapasya ay mapapanatili mo rin ang iyong maayos na kaugnayan sa Diyos ay wala daw mali sa iyong ginagawa. May isang pangyayari na kaugnay dito. Ilang taon na raw ang nakaraan, may isang dalaga na lumapit sa kanyang pastor at nagtanong ng ganito, "Sa palagay po ninyo, pastor, mali kaya sa isang mananampalataya na magpunta sa sayawan?" Sinagot daw siya ng kanyang pastor ng ganito, "Kung kaya mong dalhin si Kristo sa sayawan, ay walang masama dito." Sumagot daw ang babae at sinabi na kaya niyang dalhin si Kristo sa sayawan. At sinabi ng pastor, "Ano pa ang hinihintay mo? Lakad na." Kaya't nagpunta ang babae sa sayawan. Isinayaw daw siya ng isang binata. Buo ang loob ng babae na sa sayawang iyon ay ibabahagi niya si Kristo sa sinumang magsasayaw sa kanya. Kaya't ng pagkakataong iyon ay tinanong niya ang binata, "Mananampalataya ka ba?" Sumagot ang binata at sinabing, "Hindi." Dahil nais ng binata na makipag-usap sa kanya, tinanong din niya ang dalaga ng ganito, "Ikaw, mananampalataya ka ba?" At sumagot ang dalaga ng, "Oo, isa akong mananampalataya." At ito ang sinagot sa kanya ng binatang hindi mananampalataya, "Kung ganoon, ano ang ginagawa mo dito?" Nang makauwi ang dalaga, nagpasya siya na marahil ay hindi niya kayang dalhin ang Panginoong Hesus sa sayawang iyon. Mayroon pang isang kwento na mula naman sa aking kaibigang Banyaga, isa siyang lalaki. Nagpunta siya dito sa Pilipinas upang mag-aral. Nais niyang maging misyonero para sa mga babaeng nagbebenta ng aliw. 5 daw sila sa grupo at bahagi ng kanilang misyon ay ang puntahan ang kinaroroonan ng mga babaeng iyon kung saan sila naglalagi kung gabi. Natapos ang isang linggo nilang pamimisyon, tinanong ko siya, kahanga-hanga ang kanilang ginawa, subalit hiniling ko sa kanya na ipaliwanag sa akin ang nangyari sa misyon na kanilang pinuntahan. Ayon sa kanya, kung hindi ka handa na gawin ang ganoong misyon, ay huwag mo na lamang itong subukan dahil baka ikaw ay mahikayat na magkasala. Subalit sinabi niya na naging matagumpay ang misyong iyon sapagkat mayroong mga babae na tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas. Isa pa itong halimbawa na nagpapatotoo sa katotohanan na kung hindi mo kayang dalhin si Kristo sa lugar na iyong pinupuntahan, mabuti pa ay huwag mo nang ituloy dahil ito ay maituturing na mali at masama. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa ika-anim na talata ng Kabanatang 14. Basahin po natin, ang nangingilin sa isang araw ay nangingiling alang-alang sa Panginoon. Ang kumakain ng kahit ano ay kumakain iyon alang-alang sa Panginoon sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos. Yao namang hindi kumakain ng lahat ng uri ng pagkain ay gumagawa ng gayon alang-alang sa Panginoon na nagpapasalamat din siya sa Diyos. Maaaring dahil sa napamahal na sa inyo ang paglalaro ng basketball, kahit araw ng Linggo ay hindi mo ito mapalampas. Maaaring ang katwiran mo ay kaya mo namang dalhin si Jesus sa lugar ng laruan. Kaya't bago matapos ang 20 minuto ng paglaro, ay bigla mo na lamang hinila ang isa mong kasama na naglalaro at sinabi mo na napakahalaga na manalangin muna kayo dahil araw ng Linggo. Kapag ginawa mo ito, ano kaya ang sasabihin sa iyo ng mga taong nanonood sa inyo o di kaya ng mga taong kalaro mo? Sa aking palagay, anuman ang ginagawa mo kung araw ng pagsamba, gawin mo sa kaluwalhatian ng Diyos. Ganon din naman, ang mga kumakain o hindi kumakain ng karne ay dapat magpasalamat sa Diyos mula sa kanilang mga puso. Ang mahalaga sa ganitong kalagayan ay hindi kung ano ang pagkain na nasa hapag, kundi kung ano ang nasa puso ng nakaharap sa hapag ang mahalaga. Ito ang binibigyang pansin ng Diyos. Mapapatunayan ang tunay na mananampalataya ayon sa nilalaman ng kanyang puso. Ang 7-9 ay kakitaan ng isang katotohanan na ang ating buhay ay napakalaking pagpapala sa iba. Ganito po ang sinasabi sa 7-9, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon at kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon, sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon na mga patay at mga buhay. Ipinapakita pa ng mga talatang ito na tayo bilang mga mananampalataya ay hindi maaaring mabuhay nang malayo kay Kristo. Kung ikaw man ay mabubuhay, dapat kang mabuhay para kay Kristo. Kung ikaw man ay mamamatay, kailangan mong tiyakin na ikaw ay mamamatay para kay Kristo. Ang ating buhay ay hindi sinusukat sa mga bagay na nakikita o kung ano ang kinakain. Kung sa isang katotohanan na ang ating buhay ay para sa Diyos lamang, isang araw, ipagsusulit natin sa harapan ng Diyos ang mga bagay na ating ginawa. Sa panahong iyon ay tatanggapin ng bawat isa ang bunga ng mga bagay na kanyang ginawa, mabuti man o masama. Ganito po ang sinasabi sa 2 Korinto 5:8-10. Malakas nga ang loob kong iwan ang katawan na aking tinatahan upang manirahan sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinakananais ko ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa tahanang ito o doon sa langit, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya ay nabubuhay pa sa daigdig na ito. Sa araw na iyon, ay hindi natatanggapin ng Diyos kung ano ang pagkain na iyong kinakain. Ang tatanungin ng Diyos ay ang kalagayan ng iyong relasyon sa Kanya. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang muling pagkabuhay ang siyang makapagpapatunay na siya ang hari ng lahat ng mga nabubuhay, ganoon din sa mga patay. Patuloy po nating basahin ang 10-12. Ganito po ang sinasabi, ikaw, bakit mo hinatulan ng iyong kapatid? At ikaw, bakit mo naman hinahamak ang iyong kapatid? Tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos, sapagkat sinasabi sa kautusan, sa aking pagiging Diyos, sabi ng Panginoon, isinusumpa kong ang bawat isa ay luluhod sa harapan ko at ang bawat dilay magpupuri sa Diyos, kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Pinanggit sa 10 ang katagang, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? Minsan ay sinabi ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo na nais bumato sa babaeng nahuli na nanganganunya Ganito po ang sinasabi sa Juan 8:7-11. Ayaw nilang tigilan sa katatanong si Jesus. Kaya sila'y tinignan niya at sinabi ang ganito, "Sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya?" At buli siyang lumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila ay isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Jesus at ang babaeng naroroon pa rin sa harapan niya. Tinignan siya ni Jesus at tinanong, "Nasaan sila? Wala bang nagpaparusa sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala." Wala ni isa man sa mga naroon ang bumato sa babae. Kaibigan, kailangan nating tanggapin ang katotohanan na isang araw tayo ay haharap sa Diyos at ipagsusulit natin ang lahat ng bagay na ating ginawa dito sa ibabaw ng lupa. Isa sa aking kaibigan ang gumawa na isang pag-aamin na labis siyang nababahala sa katotohanan ito. Na isang araw ay haharap siya sa Diyos at ipagsusulit ang lahat. Kaya nga't ganito ang sinabi ni Pablo sa 13:3. Basahin po natin. "Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na natin tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid." Nais ipakita ni Pablo sa talatang ito na ang ating mga kilos at pag-uugali ay ingatan at bigyan ng pansin ang mga kapatid na mahihina. Kung sakaling makasabay ko sa biyahe ang isang kapatid na naniniwala na hindi siya dapat bumiyahe kung araw ng Linggo, ay hindi na lang ako tutuloy. Hindi dahil nakikiayon ako sa kanya, kundi dahil na rin sa kapakanan ng kapatid na mahina. Ganito ang dagdag na paliwanag ni Pablo sa mga talata 14-15. "Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang pagkaing likas na masama. Ngunit kung inaakala ninyo man na ipinagbabawal ang isang pagkain, ito'y bawal nga sa kanya. Kaya kung dahil sa kinain mo ay nasaktan ang kalooban ng iyong kapatid, hindi na iyon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Si Kristo'y namatay para sa kanya. Kaya't huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong pagkain. Kung si Kristo nga ay handang mamatay para sa kapatid na mahina, tayo bilang mananampalataya ay marapat din naman na huwag ituloy ang pagkain o paggawa ng isang bagay na makakatisod sa ating kapwa. Mga bagay na makakasakit sa kanya sa kanyang paglakad bilang isang mananampalataya." Binanggit ni Pablo sa talatang 16 ang ganito, "Ingatan mong ang kalayaang ito ay huwag mapulaan ng iba." Ibig sabihin, ang kalayaan ay hindi nangangahulugan na ito ay karapatan. Kinakailangan lamang gamitin ng isang mananampalataya ang kanyang kalayaan, subalit huwag niya itong abusuhin. Dapat nating ilagay ang ating isipan na ang ating mga kilos ay nakakaapekto sa mga mananampalatayang mahihina. Pansinin po natin ang sinabi ni Pablo sa talatang 17. Ganito po ang mababasa, "Sapagkat ang pagpasakop ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkasundo-sundo at kagalakan na pawang kaloob ng Espiritu Santo." Ito lamang ang tanging talata sa sinulat ni Pablo sa Roma na binanggit ang kaharian ng Diyos. Sa puntong ito, hindi ako naniniwala na ang kaharian ng Diyos na binabanggit dito ay magkasing kahulugan sa kaharian ng kalangitan na binabanggit sa aklat ng Mateo na siyang magkakaroon ng kaganapan sa paghahari ng ating Panginoong Hesus sa kanyang muling pagbabalik. Ako ay naniniwala na ang kaharian ng Diyos ay kinapapalooban ng lahat ng nilikha ng Diyos dito sa sansinukob na kinabibilangan din ng Iglesia. Ito ang paghahari ng Diyos sa buong sansinukob. Ganito po ang paliwanag ni Lanji tungkol dito. Ito ang kabuuan ng kalangitan, ng buhay na siyang pinamamahalaan ng buhay ng Espiritu ng Diyos at ng kanyang salita, kung saan ang Iglesia ang katunayan nito dito sa lupa. Basahin po natin ang sinasabi sa Juan 3:3. Ganito po ang sinasabi, "Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos." Kaugnay po sa mga talatang ito ay ganito ang sinabi ni Stifler na kanyang isinulat sa kanyang aklat na may pamagat na The Epistle to the Romans, pahina 245, "Ang Diyos ang nagahari sa lahat ng dako, subalit mayroon lamang siyang pinagaharian sa espiritual na bagay at ng kanyang batas, Ito ay ang kanyang paghahari sa buhay ng mga mananampalataya. Walang kakayahan ang mga tao na makita o makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi niya mararanasan ang kaligtasan. Ang kaharian ito ay walang kinalaman sa iyong kinain, ininom, pag-aayuno, o di pagkain ng karne o ng gulay. Walang kinalaman ang mga bagay na ito sa iyong pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ang pagiging matuwid sa talatang ito ay katulad din ng mga tinalakay natin sa una at ikatlong kabanata. Ang kahulugan nito ay ang pagiging matuwid sa Diyos. Ito ang uri ng buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Kaibigan, ang Espiritu Santo ay may kinalaman sa katwiran at tumutukoy hindi sa ating kalagayan, kundi sa ating pamumuhay na kalugod-lugod at may kabanalan. Ang kagalakan ay bunga ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya, nakalulungkot subalit malimit na hindi ito nakikita sa buhay ng mga mananampalataya. Marapat lamang na mayroong kagalakan sa ating buhay. Dapat natin itong madama sa kaibuturan ng ating puso. Anuman ang iyong kalagayan sa oras na ito, magalak ka sa Panginoon. Sa Hebreo 12:14, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi niyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo namumuhay ng ganito. Unang Pedro 1:15-16, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli marami pong salamat sa mga katotohanan na amin pong napagbulay-bulayan sa iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay sa aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dubuay FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Katotohanang hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral. Prinsipyong gabay. Tanglaw sa landas ng buhay.

0: Kasama po natin pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
1: Sa patuloy na pagiging influencer natin sa mundong ito, tayo po ay pinagpala or being blessed means tayo ay indulged by God because of Christ. Tayo ay fully satisfied dahil kay Kristo na obtain natin ang kapayapaan sa magitan ni Kristo. So yung mga mananampalataya is more than fulfilled than if he had all the world as his possessions. Alam natin, sa mundo ng social media, pinapakita nila ang kanilang achievement, ang kanilang mga kayamanan. Pero para sa atin na tayo tinawag being blessed, dapat hindi yun ang ating focus bilang mga mananampalataya. Sabi nga po sa Matthew 16 verse 26, "What good will it be for someone to gain the whole world yet forfeit their souls? Or what can anyone give in exchange for their souls?" Mark 8:36, "For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it." Dahil nakikita sa atin yung contentment, fulfillment, despite of poverty at yung mga physical suffering, tayo ngayon ay nagiging influencer sa kanila being salt and light. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 6 verse 10, "Sorrowful yet always rejoicing, poor yet making many rich, having nothing and yet possessing everything." Even sa ating buhay, nakikita nila yung kanilang lack of spiritual security. Despite po na ang mga tao ay nakuha na nila ang lahat ng bagay sa mundong ito. Sabi nga ng Revelation chapter 3 verse 17, "You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked." So tayo, magiging bahagi sa kanilang buhay, impluensyahan sila para makita nila na hindi pag-acquire ng wealth o lahat ng bagay ang makapagbibigay sa kanila ng satisfaction. So ang mga believers, tayong mananampalataya, must interact with this world para yung corruption and darkness, para tayo ay maging salt and light sa mundong ito. Katulad ng salt is derived from the earth, so lahat tayo nanggaling din po sa earth or sa lupa. Sabi nga po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 1, "Alam namin kapag nasira na ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa." Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Ngunit gayon din naman po, nung tayo ay pinalaya na ni Kristo sa kasalanan at sa kamatayan, dahil sa magitan ng kautusan ng Espiritu, sabi sa Romans 8:2, tayo po ay pinalaya mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. At dahil doon, tayo ngayon ay preservative in the decaying world around us. Pero kung nawala na yung ating savor, or yung nawala na yung alat at yung liwanag natin, hindi na tayo kagamit-gamit sa Panginoon. Likewise naman, tayo bilang mga ilaw, dahil si Kristo ang ilaw ng mundo, sabi sa John 8:12, tayo naman po, we reflect yung Christ's light. Ibig sabihin, "Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven." Sabi nga sa Matthew 5:16. Someday naman din po, matatapos na rin po ang corruption, ang kasamaan ng mundong ito. Pero pansamantala, tayo ang maging ilaw ng sanlibutan, as in, na nagtatanggal ng corruption, nagpapaalis ng mga error sa ating kinagagalawan. Sana po tayo ay mag-act as a salt and light para makapag-influence tayo sa mundong ating kinagagalawan. Salamat po. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
2: Ang katotohanan nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanan nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
3: Sa ating nakaraang episode, pinabulaanan natin ang kumakalat na mga katuruan na ang pinanggalingan ng kayamanang ginto ni Solomon ay ang Pilipinas. Ayon sa 2 Chronicles chapter 8 verse 18, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, pinadalhan si Solomon ni Hiram ng mga barko at mga bihasang magdaragat na mga ngasiwan iyon. Pumunta sila sa Ophir kasama ng mga tauhan ni Haring Solomon. Nang bumalik sila, ay may dala silang 15,750 kilong ginto na ibinigay nila kay Solomon. Inaakala kasi ng mga nagtuturo nito na ang ating bansa ang tinutukoy na Ophir sa Biblia. Subalit, may mga scholar na naniniwala na ito ay matatagpuan sa Southeastern Africa because it's the largest gold-producing region. Ayon naman sa Filipino-American historian na si Kirby Arroyo, despite the widespread interest in the land of Ophir during the age of explorations and colonization, to this very day, there is no definitive conclusion that was ever reached as to where Ophir was actually located. There is no definitive conclusion as to where Ophir was actually located. Kaya hindi dapat ipagpilitan o panindigan ng Pilipinas nga ang Ophir. E mas malamang pa nga, batay sa mga ebidensya, na hindi sa bansa natin matatagpuan ang Ophir. Walang pinangahawakan na matibay na ebidensya ang mga nagtuturo na dito nga ang Ophir. Ang nakakalungkot, nagagamit pa ang katuruan ng Ophir sa panliligaw sa mga tao mula sa relihiyon hanggang sa politika. Maaring itinatanong ninyo, ano naman ang masama kung maniwala tayo na ang Pilipinas nga ang Ophir? Sa totoo lang, malaya naman tayo maniwala kung ano ang gusto nating paniwalaan. E kahit mali nga ang paniniwala, kung gusto natin itong paniwalaan, malaya tayong maniwala dito. Subalit, sabi nga, we are entitled to our own opinions but not to our own facts. We are entitled to our own opinions but not to our own facts. Dapat may batayan ang ating paniniwala. Ayon kay Arroyo, if I were to be honest, the truth remains that we simply do not yet have enough evidence to accurately pinpoint the exact location of this legendary biblical kingdom. Kaya bakit natin itataya ang ating pananampalataya sa isang katuruan na wala namang matibay na batayan? Ayon pa kay Arroyo, Ophir continues to captivate the fascination and arouse such passionate convictions. And let's be honest, somewhat blind faith of people into the modern day, well into the age of social media, when misinformation and disinformation continue to be rampant and exploited around the world. Ang biblikal na pananampalataya ay hindi pulag na pananampalataya. Blind faith is not biblical faith. If your faith is blind, it's not really faith in the biblical sense. Nang tanungin ang Panginoon kung ano ang pinakamahalagang utos, ang sagot niya sa Matthew chapter 22 verses 37 to 38, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip mo. Ayon kay J.P. Moreland, sa kanyang aklat na Love Your God with All Your Mind, The Role of Reason in the Life of the Soul, God is worthy of being loved with every single facet of human personality, not simply with one or two aspects of our nature. Note carefully that Jesus included an intellectual love for God with the mind. What it means to love God intellectually is to be prepared to stand up for God's truth and honor when they are challenged, and to do so with carefully thought out answers. Pananagutan natin na ibigin ang Panginoong Diyos ng buong pag-iisip natin. Hindi pag-ibig sa Diyos ang pananampalatayang hindi pinag-isipan. Hindi pag-ibig sa Diyos ang pananampalatayang hindi pinag-isipan. Ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 18, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. At lalago tayo sa pagkakakilala sa Panginoong Jesus kung tayo ay lalago sa kaalaman patungkol sa Kanya. Keep in mind that ideas have consequences, and such speculations will not help us grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. At the very least, it distracts us from focusing on living a life of obedience for God. Ang sabi nga sa 1 Timothy chapter 4 verse 7, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. Speculations distracts us from focusing on living a life of obedience for God. Ayon kina R. Kent Hughes and Brian Chappell sa kanilang 1 and 2 Timothy and Titus to Guard the Deposit Commentary, essential to a health-giving spiritual diet is a rejection of junk food, here described as godless myths and old wives' tales. The trash that was coming from the false teachers was godless in that it was radically opposed to what is sacred. In calling it old wives' tales, Paul issued a sarcastic insult seen frequently in Greek philosophical polemics. They would believe anything. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Sayang lang ang oras natin sa mga walang saysay na katuruan. Mas makakabuti na gamitin natin ang ating lakas at panahon sa pagsunod sa Diyos. Ayon nga sa verse 6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ang iyong sarili ng pagkaing espiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Kaya maganda na pagtuunan natin ng pansin ang mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod natin sa halip na mga haka-haka na katulad ng katuruan ng Ophir, na Ophir daw ay Pilipinas, sa halip na mga haka-haka na hindi naman makakabuti sa ating buhay espiritual. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa. Well,

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Luke chapter 9, verse 23. Pagkatapos, sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili, at dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatang po nating Be a Disciple. Be a Disciple. Alam niyo, napakaganda ng tema po na ito sapagkat ito pong passage na ito at yung ating pong pagbubulay ay magpapaalala po sa atin na ang katotohanan na bago po tayo makapag-disciple, dapat po tayo muna ay masiguradong isang tunay na disipulo. Sabi nga po nila, hindi mo maibibigay kung ano ang wala ka. Hindi mo rin maituturo ang hindi mo pa natututunan. At hindi mo rin maipapasa ang hindi mo pa nararanasan. Sabi nga, you cannot reproduce what you have never become. Kaya nga po, napakaganda nito pong pagbubulay natin sapagkat ito po yung magpapaalala po sa atin na bago tayo makapagdisipulo, tayo po muna ay maging isang tunay na disipulo ng Diyos. Sabi nga po sa Luke chapter 9 verse 23, no, basahin ko naman po sa wikang Ingles. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Ang konteksto po ng verse na ito ay napakahalaga, no? Bago po sabihin ni Jesus ang mga salitang ito na nabasa po natin sa Luke 9:23, tinanong po muna niya ang kanyang mga alagad. Ang sabi po ni Jesus, ang tanong po niya sa kanyang mga alagad, who do you say I am? At sumagot po si Peter, syempre, you are the Messiah. Pagkatapos po noon, sinabi po agad ni Jesus na siya ay magdurusa, mamamatay, ngunit muling mabubuhay. At pagkatapos po noon ay sinabi po niya ang mga kataga sa Luke chapter 9 verse 23 na para bang sinasabi po niya sa kanyang mga alagad, gusto niyo mo talagang sumunod sa akin? At sinasabi ng Panginoon, may halaga ha, may sakripisyo at may pagsusuko. Kasi sa totoo lang po, hindi naman sinabi ni Jesus na follow me kapag ka-convenient ang sitwasyon. Hindi rin po sinabi ng Panginoon na follow me ha, kapag may blessing lang. Ang sinabi po ni Jesus, if anyone would come after me, kung sino man o kahit sino ang gustong sumunod sa akin, merong kondisyon. At ngayon po, yan po yung titingnan po natin. No? At ito pong mga share ko po sa inyo, ito po yung mga truth na sasagot to sa tanong na how can a person be a disciple? Paano nga bang isang tao ay magiging isang tunay na disipulo? According po dun sa Luke chapter 9 verse 23. Number one, a discipline denies himself. A disciple denies himself. Sabi po doon sa ating pong verse, no, whoever wants to be my disciple must deny himself. Alam niyo po, maraming minsan ay mali ang pagkakaunawa sa mga salitang ito, no. Hindi po ibig sabihin ng deny yourself ay bawal ka nang maging masaya, bawal mo nang kainin ang gusto mong kainin, bawal ka na maging fan ng mga Korean boy band, or hindi naman sinabing deny yourself ay hindi mo na pwedeng gawin yung mga hobbies mo, yung mga coping abilities mo, no? Hindi po yon ang ibig sabihin po ng deny yourself. Ang ibig sabihin po ng deny yourself ay ititigil na po natin na ang sarili po ang siyang nasusunod sa ating buhay. Ang mangyayari po ay si Jesus na po ang masusunod sa ating pong buhay. Yung po ang ibig sabihin ng denying one's self, no? Si Kristo na ang magiging hari ng buhay natin. Sa madaling salita po, from my will to your will, Lord. No? So, yun po, no? Mula sa kagustuhan natin, pupunta na po tayo dun sa kagustuhan ng Diyos. Pero alam nyo, ito po yung pinakamahirap gawin. Bakit? Natural po sa tao ang unahin ng sarili. Gusto natin tayong masusunod lagi. Gusto natin tayong masusunod sa pamilya, sa trabaho, sa ministry. And even sa simbahan, no? Minsan gusto natin tayo ang masusunod. Pero sinabi nga po ni Jesus, kung gusto mo maging disciple, eh huwag mong unahin ang iyong sarili, no? Ang ibig sabihin po nung salitang deny, no? Pag tinignan po natin sa Greek word, ang ibig sabihin po noon ay to completely disown, to renounce, or to refuse association with oneself. Ibig sabihin po, talaga pong itatanggi natin ang ating mga sarili at ang ating pahalagahan ay ang kalooban ng Diyos. Di ba ganyan naman po yung sinabi din sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, offer yourselves as a living sacrifice. At ganyan din po yung sinabi sa Philippians chapter 2, verse 3 to 5, that we must have the same mindset as Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, ang tanong po sa atin, sino na po ba ang nasusunod sa buhay natin? Si Jesus na ba? O baka po tayo pa rin ang nasusunod sa ating mga sarili? Kaya nga po dapat ang tanong natin, Lord, ano nga po ba talaga ang gusto mo sa aking buhay? Sabi nga po ni Charles Spurgeon, no? There must be a dying to self before there can be a living unto God. Kailangan munang may mamatay sa sarili po natin at yun po yung ating mga kagustuhan para po mabuhay ang Diyos sa atin. So number one, a disciple, no, sabi nga po dun sa ating pinag-aaralan, ay denies himself, no, itinatanggi ang kanyang sarili at si Kristo na ang nasusunod sa buhay niya. Number two, a disciple takes up his cross daily. Sabi nga po dun sa verse po na pinag-aaralan po natin, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily, no, sa Luke 9:23. Pansinin po ninyo yung mga katagang take up his cross daily. Alam nyo po, nung panahon po ni Jesus, ang cross po ay hindi po simbolo o isang alahas. Hindi po ito dekorasyon o hindi po ito logo, no? Ang cross po nung panahon ni Jesus ay simbolo ng kamatayan. Kapag ka po mayroong isang taong may pasan ng cross noon, alam ng lahat na siya po ay papunta sa lugar ng execution. Ibig sabihin po ni Jesus, nang sinabi po niyang take up your cross daily, ang disciple po ay araw-araw na sinusuko ang buhay niya sa Diyos. Pansinin po natin yung salitang ginamit, daily, no? Araw-araw. Hindi lang po tuwing Sunday, hindi lang po tuwing may revival, hindi lang po sa mga panahon na tayo ay nakaka-experience ng kagipitan, saka po natin sinusuko ang ating buhay sa Diyos. Kung hindi po ang pagsusuko ng buhay sa Diyos ay araw-araw. Every morning, every decision, every struggle, tayo po ay nagsusuko ng ating buhay sa Panginoon. Alam niyo po, yan po yung isang napakahalagang makita po natin, ano? Na ang pagsusuko ng buhay sa Panginoon ay hindi lang po isang event. Ito po ay isang lifestyle. Kaya nga po, maaari natin sabihin na hindi po sapat ang isang emotional encounter lang. Ang kailangan po natin ay araw-araw na surrender. Okay po? So, a disciple, no, sabi nga, takes up his cross daily. Ibig sabihin po, araw-araw dapat sinusuko ang buhay sa Panginoon. And the number three, a disciple follows Jesus completely. Sabi po dun sa verse, no, and follow me. Ito po ang pinakasentro ng discipleship. Hindi po niya sinabi ni Jesus na admire me, hindi rin po niya sinabing study me, kundi ang sinabi po ng Panginoon ay follow me. Alam niyo po, itong dalawang salita na ito is dalawang simpleng salita, pero napakalalim po ng pakahulugan. Alam niyo po yung salitang follow, no? Pag tinignan po natin yan sa kanyang original na salita, ang ibig sabihin po niyan ay tumutukoy po yan sa pagsunod sa yapak ng isang estudyante sa kanyang guro hanggang sa siya ay maging katulad na ng kanyang guro, no? So ang ibig sabihin po, ang Christian life, ang discipleship ay hindi lang po tungkol sa information, ito po ay tungkol sa transformation. Kumbaga, ito po yung idea ng apprentice, eh. Halimbawa po, ang isa pong apprentice ay natututo hindi lamang po sa pakikinig, kundi po siya ay natututo sa panonood at paggaya sa kanyang master. Ganon din po ang discipleship. Ang layunin po natin ay maging katulad si Jesus. Tinitingnan po natin ang kanyang buhay at ito naman po ay nakikita sa atin. No po? Kaya nga po sabi ni Dwight L. Moody, no, sa kanyang quotation, "Your walk talks and your talk talks, but your walk talks louder than your talk talks." Ibig sabihin, mas malakas po ang gawa kesa sa ating mga salita. So ipakita po natin sa ating mga gawa na talagang tayo po ay isang disipulong sumusunod sa Panginoon. So mga kapatid, patuloy po nating i-deny, no? Kung gusto po natin maging isang disciple, i-deny ang ating mga sarili at sundin natin kung ano ang gusto ng Diyos. Let us take up His cross daily. Sumunod po tayo, isukong ating buhay sa Panginoon araw-araw at tayo po sumunod sa Kanya completely. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Nagpapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayak sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

maayong gabi sa aton mga mapisan nga tagpalamati sa aton nga estasyon, Radio DYVS. Kaya, of course, gina-welcome ko kamo sa pagpamati sa sininga another na naman o bagong episode sa aton programa Sweet Voice Prayercast. And today is Sunday and July 26 kag time flies so fast no kon naga enjoy kita sa pagpangalagad sa Ginoo kon di ini maniya kita ginbutang kag kamusta man kamo mga kaabyanan kabay panga ara lang gid kamo sa maayong sitwasyon kag maayong kahimtangan kag padayon na eksperyensyahan ang katutom kaayo kagugmasang kagrasya sang Ginoo sa inyo sa kaga of course bisan man sa ako no kabay pa nga padayon nga kita nag-enjoy sa grasya sang Ginoo no sa gugma sang Ginoo and aton sa mga programa Sweet Voice Prayercast. And you know what? Prayer is a powerful way to build our relationship with God. That's why we need to give time for prayer. Kaya bilang Kristohanon, no, tagaantagid sa mga tiyon ang pagpangamuyo. Kaya nga, it is also a way we can ask for knowledge. No, amoy ang pamaagi lang yun nga makapangay kita kaalam sa Ginoo, guidance sa Ginoo nga muli ganya kita kung paano ta siya maalagaran or paano ta siya maserve better, no? And also God delights in answering such request. Nagakalipay gigiri ang Ginoo kon nagapalapit kita sa iya pagi sa pagpangamuyo kag nagakalipay gid siya sa pagsabat sang aton nga mga prayer request nga naayon man sa iya nga kabubuton kag of course sa iya nga timing no. So let us not forget to pray mga kaabyanan. So, padayon lang kamo sa pagpamati sa sininga programa, Sweet Voice Prayercast. Kaya mag-update na ipakita sa ikaduhang abahin sa aton programa.

Mga kamiyanan, ari na kita sa ikadungabayin sa aton programa, Sweet Voice Prayer Cast. Kaga, sa subong, mag-proceed na kita sa aton nga pala nga muyuan kay limited lang ang aton nga oras. And sa gihapon, mga kaabyanan, i-pray ninyo. Let's, please pray for, daily broadcast operations sa nga DYVS. And hindi lang ang DYVS, ang iban pagin nga mga sister station or domestic broadcast stations sang FEBC. So, sa singit iyon, mag-hadto na kita sa ating mga palangamuyuan. Ginoo, salamat gyud sa singit iyon nga imugin alaw, imugin hatag sa aman kabuhi. Lord, padayon gyud kami nga nagapasalamat kag nagadayaw gyud sa imo sang imong kaayo, sang imong katutom, kag ang imong favor kag imo palangga, kag ang imo grasya sa amon Ginoo. Lord, salamat gyud nga makapalapit kami sa imo pagi sa pag pangamuyo Ginoo. Lord, patawara kami sa amon mga kapalpakan, kapaltahan, Ginoo. Our shortcomings, Lord, may you forgive us, Lord, so that worthy kami magpalapit sa imo, truno nga puno sang bugay kagkaluoy sa sinigid nga tion. Ginoo, ginadala namon sa imo ang amon nga mga palangamuyuan, ang domestic broadcast station sang FEBC. We pray for 702DZAS sa Manila. We pray, Lord, for safety and protection sa mga field reporters nga mag-cover sa impeachment proceedings sa tunga sang padayon nga political climate. And we also pray for your protection, wisdom, and discernment as they carry out their assignments, man Ginoo. We also pray for wisdom and discernment for the programming team as they prepare for the SONA coverage. Sa next week, Lord, we pray for the pray Lord that our nga ang ilang ang amoy nga reporting man Lord remains fair, balanced, and unbiased ukon patas Ginoo. Lord, nagapray man kami sa 98.7 sa DZFE sa Manila. We pray for wisdom and smooth operations, Lord, as God continues to strengthen sa paday. Thank you gid sa pagadayon mo man nga pag-strengthen Ginoo sa ilang small but committed nga team Ginoo. We also pray for 1143 DZMR sa Santiago Isabela. We pray for good health and wisdom for the staff and all program partners. Gapray man kami Lord nga kabay pa nga i-grant mo gid ang technical staff kaalaman sa mga technical staff strength and diligence Ginoo sa ila pag-edit kag pag-mix sa mga program para sa talents and broadcasters. Lord, we also pray for breakfast fellowship and PM radio distribution. Salamat kasi sa nga hilikutan man Lord ang PM radio distribution nga sa diin makabati sila sa pulong nimo Lord dito sa Bacnor, Burgos, Isabela sa August 1 Ginoo sa sininga tuig. And we also Lord for CARE 104.3 sa Legazpi Albay. We pray, Lord, for additional ministry partners and donors who share the same heart and vision of communicating Christ, Lord. Additional staff to help man, Lord, nga ma-sustain ang growing demands, ang nagataas nga demands sa programming and station operations. We pray, Lord, for strength, good health, Lord, sa tanan-tanan, sa amon tanan, protection and renewed joy as the staff, Lord, as they faithfully serve in the ministry, Lord. Each day, may kabay pang ikaw gimagahatag sa ila sang kaalam, sang kusog kabakod, kag grace Ginoo and every responsibility. We also pray, Lord, for it sa amon diri sa 1233 DYVS diri sa Bacolod. We pray for, Lord, your protection over the DYVS transmitter and broadcasting operations during the rainy season. And Lord, we also pray man good health sa amon nga mga staff nga magpalayo nang gid kami sa pihak man Ginoo sa mga challenges or
ng mga sapiak man Lord sa mga kabudlay tungod sa malaing at syempo, kabay pa nga padayon lang gid kami gihapon nga mag-alagad sa imo through DYVS. And we pray for continued partnership with PSR's talents and volunteers. And we ask you, Lord, for your guidance and provision para sa new location sa aming nga studio and office, O Lord. And we, Lord, we also pray, God, O God, in selecting and mentoring new program volunteers. We also pray, Lord God, for kaalam and guidance in developing new programs and ministry partnerships. Lord God, we also pray, Father, a stable and reliable internet connection for our daily broadcast. Kay kabudlegit, Lord, mag-broadcast, mag-ubra sa mga olubraho naman since Ginoo nga nag-depend kami, Lord, sa internet connection, Ginoo, sa amon man nga mga trabaho. Lord, we ask for your we pray nagaayogi kami sa wisdom and ang kaalam kagang imo man guidance as we work with our new partner. Faith comes by hearing and continue to support and equip our volunteer hosts, Ginoo. Lord, we also pray for your provision as we conduct visits with our ministry partners. Kaagling kapangamuyo man kami, Ginoo, sa app 98.7 sa DYFR-FM sa Cebu, ang isa man sa mga broadcast stations, namon, Lord, ang app 98.7 ang DYFR-FM sa Cebu. We pray for strong response to the audience survey launch a few weeks ago. And we also pray for your provision, Lord, for susunod na bulan, for this month's operational needs. Ang ginadulog man namon sa imo, Lord, ang mga kinanglanon na financial kinuosang FEBC. We also pray for more committed and faithful donors, Ginoo. Kag Lord, ginaayo man namon sa imo ang 97.5 DYFE FM sa Tacloban. Lord, nagapangaigid kami sa imo pagtuitoy man kagkaalam as DYFE plans its first quarter activities for fiscal year 2026-2027. Kabay pa mga impossible gid initanan nga mga plano, Ginoo. We also pray for 1116 DXES sa Zamboanga. Lord, we pray Ginoo nga ang FEBC Sunday mas strengthen gid ang partnership sa mga local churches and foster unity. Ginoo, magatulod ini sa unity in sharing the gospel, Lord God. Importante gid, Lord, nga ang tanan-tanan makabati, ang tanan-tanan makabati sa gospel, sa good news ni Ginoong Hesukristo. Lord, he died, he shed his blood on the cross, Ginoo, for us because of the love of God, Ginoo, sa amon. Lord, he sent the Lord Jesus Christ, Ginoo, para nga tubson kami sa amon nga mga sala, Ginoo. Lord, we pray that we pray also sa 1116 sa DXAS. We pray that our Muslim listeners will have open hearts to receive the gospel and come to know Jesus Christ as their Lord, Ginoo. Lord, we also pray nga daw gid sa mga soul, Ginoo, makalag nga magkalaluwas, makadangat sa kaluwasan nga yara naman kay Jesus, Ginoo, yara naman kay Ginoong Hesukristo. We also, Lord, pray for your protection, Lord, good health and strength for all DXAS staff, broadcast partners, program host and block timers, Lord. Nagapray gid kami sang good health. Health is wealth. Kaganami lang gid, Lord, nga bisan damo man, Lord, sa mga gumunta nga amon palibot, damo man sa mga ginasugata ang mga ups and downs amon nga life challenges. Pero kun may ala lang gid kami sang maayong alawas, kanami gid batyagon kag amon kag Lord, kanami gid batyagon kag kami magaan makahatagid sang kadayawan kag kahimayaan sa imo man, Lord. Kag makapasalamat gid kami sa imo, Lord, kung
kami may manami, may maayo lang gid nga lawas bangod padayon kami Lord nga maka pangalagad sa imo sa ministry nga kun diin mo kami gintawag. Lord, nagapray man kami sa 103.3 sa The New JDX JLFM sa Cagayan de Oro. Lord, we pray for your guidance and favor as preparations continue for the 20th anniversary. Lord, unity, wisdom, and harmony among the team, you know, as they serve with one heart, one mind, and one purpose. Ginoo, kabay pa nga gugdumdumon gid namon ang gugma ni Ginoong Hesukristo sa amin. That's why, Ginoo, higugmaon man namon ang isa kag isa, Ginoo. Lord, we also pray for 1197 DXFE sa Davao. Nagapangamuyo gid kami sang kaalam sa pag-produce sang online and on-demand nga mga content. Tagaiman sila sang kaalam dito, Lord, sa pag-produce sa mga online kag mga on-demand, Ginoo, nga mga content. We also pray for protection man sa ila, sa mga staff, good health and provision sa tanan nga staff kag sa ila nga family, Lord. Gapangamuyo mo kami, Lord, sang wisdom for the network program Unplugged 2.0. Nagapangamuyo man kami sa ila mga impossible. We also pray for blessing rehab, Lord, especially sa mga kababayenhan nga nagatambong sang Bible study every Thursday. Ginoo, padayon man kami nga nagapangamuyo sa 106.9 sa DXGR FM sa Cotabato. Lord, we ask for your wisdom, guidance, and creativity as they produce digital content that effectively reaches, Ginoo, sa mga Muslim audience. And Ginoo, nagapamuyo man kami for new ministry partners and donors, and for God's continued faithfulness through the generosity sang ila mga existing partners, Ginoo. Kag we also pray for good health, protection, and God's sustaining grace for all DXGR staff, volunteers, and their families, Ginoo. And nagapray mo kami, Lord, sa 1062 DXKI sa Coronadal. We pray, Lord, for wisdom, ang kaalam nimo, ang creativity as they develop strategies to actively engage their listeners through the social media platforms. Kabay pa, Ginoo, nga ikaw gimaga enable, your enabling grace, your sustaining grace will sustain them all. Ginoo, kag bisan pa sa amon man tanan. Lord, pakamayuha kami sa nabili na mga helikopter sa sininga gabi, kag halinong sa mga pamilya, safety sa tanan nga sa tanan-tanan gid Ginoo, kag bisan pa ang imo protection, kag bisan pa ang nagawa pamati subong, hindi man sila namon nakita, hindi man namon sila nakilala, kag ikaw lang gid ang nakakilala sa ilang mga ngalan, kag nakakita sila sitwasyon. We pray, Lord, for your comfort. We pray, Lord, for your healing kung nagamasakit man sila, kung ara man sila sa kabugatan, sa kasubo o sa kabudlay. We pray for your comfort. Kung ara man sila sa masakit, Ginoo, we pray for your healing, Lord God. Kung ara man sila sa kapigadhons or sa kakulangon, we pray for your provision, Ginoo. Kung ara man sila kay kaluyahon, we pray for your strength, Ginoo. Kung ara man sila, Lord, sa kahadlok, nagapray man kami, Lord, sa courage, Ginoo, nimo nga ihatagin mo man sa ila. Kag sa tanan nga season man sa ila life, Lord, ikaw gid magaupot sa ila sa gihapon. Ang mga listeners namon nga mapisan gid nga magpamati, we pray, we declare for blessings upon them, Lord God. Kag bisan pa ang magapasagahay gid ang imong nga grasya sa ila, Ginoo. And salamat gid, Lord, padayon ka nga magagamit sa amoy mga kabuhi. Tubtob ikaw magakari. Tubtob ang tanan makabati sang kaluwasan nga yara lamang kay Ginoong Hesukristo. Lord, salamat gid ang initanan gina. Balik gid namon ang tanan nga pagpasalamat sa imo.
Lord, ginabalik naman ang tanan nga kahimayaan, pagdayaw, nga may pagpasalamat sa amon bugos nga tagipusuan sa sinigang gabi. All these things we pray in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen.

0: Mga kabiyanan, salamat kit sa inyo pagpamati, no? Ari na kita sa katapusan nga bahin sa aton programa. Kag ako, nagpasalamat kid ko sa inyo nga pag-upoy kag pagpamati sa sininga programa Sweet Voice Prayercast. Kag remember that prayer should be a habit and a vital part of our lives, no? Kag salamat gid sa kay Miss Angel sa pagblastar sa sininga programa. Kag of course, ginapasalamatan naman ang at dira sa ang technical men na to, no, or technical staff or technical side, no. Salamat gid sa inyo man nga coordination. And mga kabiyanan, magkakita na naman kita sa malusun naman sa masunod na naman nga semana, no. Kag sa next week, August na. Kagkadasig lang gid sa mga binulan kay today is last Sunday of the month of July, and next week first Sunday naman sang first Sunday of the month of for the month of August, no? Magkita na naman kita sa Madison na naman nga Domingo. Kaga kaway pa ang Ginoo maga pagkamaayo gid sa atoan tanan.
1: You've been listening to Sweet Voice Prayercast. Send us your prayer requests through 0998-842-2130 or Facebook page at 1233 Radyo DYBS. And together, let's lift every need to the Lord. This is Sweet Voice Prayercast, only here at DYBS. Serving Christ until all have

programa Music Kabuhi. So kumusta ang atong adlaw nga Domingo? Extended hour sa aton nga pag pahuwayahan because it's our day off. Or ang iban sa inyo, maskin Domingo, sa gihapon nagatrabaho ka mo. So kabay pa nga imuon ninyo ini nga special time also for your family kung iniya day off mo. Okay. Regular lang pala ang trabaho Monday to Friday. Usually sa government naton ng mga employees ara lang dira sa Friday to pagka Sabado, Domingo. So day off break naman naton. So kabay pa nga i-treasure niyo na actually ka namin kita umiyala kita anong sinano nga classes ang work lang kay pagka Saturday, Sunday baka time kita sa aton family and whatever personal na mga services nga aton pwede mahimo as aton nga part sang aton nga ministry in the church man or even in the community. Okay, so thank you gid nga as nga time kung day off mo baka pamati ikaw sa DYVS and then choose your topics or mga programs dira na gusto mo mag-engage with our mga guests, mga speakers na to, mga type of program. And sumunya, itong program is Musika Buhi, where we look at music as a very powerful tool that will influence our lives, diba? And my prayer is that as you continue to listen sa sininga programa, may makuha ka mo na ma-apply natin sa aton adlaw-adlaw mapagpangabuhi. Okay, so kabay ang aton ng mga takeaways sa sininga adlaw kay I guess that and I assume for those who are faithful followers of Jesus that every Sunday you go to church, to a Christian church, to a church that really proclaim the Word of God, proclaim Jesus, God, the Holy Spirit central against sa ilang simbahan. Kay when we hear ay na ang klaseng simbahan ang aton take away sa aton meaning to say ang nahunos nakuha naton ng mga ayhan lessons, principles, truths na ginwali sa aton sa mga humili yan ang beneficial para sa aton sa pagpuri naton, ma-apply naton sa mga areas sa aton nga mga kabuhi no? Ang mga at least 7 F's nga pirmi ko gina-share sa inyo like your faith, your family, your firm meaning to say sa din ka nagtrabaho, okay, and then sa imo yung mga friendships meaning relationship, sa imo yung fitness meaning sa imo nga physical naman nga needs, and then sa imo yung fun also meaning to say mong lifestyle, okay? So, mga areas very important gid sa atong na life. So, subong, pagpadayon ka sa atong pagpadayon before kita mag-proceed. Gusto ako mag-share sa inyo sa isa ka song doon ang ginkanta sa Hillsong United. Ang title niya is From the Inside Out. Okay, so are you ready to listen? Nakakonek ka mo sa internet, pwede ka mo umati. If you like to sing along, you type the lyrics of the song and just sing along with that song, okay?

From the Inside Out by Hillsong. Okay, so padayon kita sa aton pag lantos sina nga song, although sa chorus lang ako ni-emphasize because of what I'm going to share with you this morning, evening. So welcome sa aton nga series sa ginatawag naton nga pag-strengthen bala sa aton nga faith or growing stronger in the faith. And a sort of review before we will dive in sa aton nga emphasis for sa sininga kabi. Ang aton gid nga ginlantaw nga text sa sininga series is ang 2 Peter 1 then 5. And amoy ni siya ang mga ginlantaw naton nga importante na ang faith naton na-establish na. Ang challenge ni Paul, examine yourself na ara ka sa the faith. Ginasiling, examine yourself if you are in the faith. Sa ilunggot, i-examine. Sa mamalang lang word na ginagamit, yeah, po na ito, i-examine. Lantawon, check up. So kung examine, may mapas, may ma-fail. So kabay pa nga, pasar kita. Paano na ito mabalaan nga aton faith in chakto? Kaya damo man kulto, di ba? Kabalo kita nga kulto, hindi amo. Nga klase nga pagtuuhan. So ang chakto nga faith para sa aton nga nagapati sa Christianity or ang Christian faith, gidya, na based sa Bible, is when we embrace kung ano man ang gina ang pagtuuhan sa mga disipulo sa ni Kristo, sa mga first disciples, or they become later on apostles, right? Because mga eyewitnesses sila sa presensya ni Jesus while ari siya sa kalibutan. So, very consistent sila sa ilang message na especially faith in particular, ano, kaya ang faith is, di ba, dako na siya kayo. Sa tanan mo nga adlaw-adlaw na ubra, nag-express ka kung ano ng imo nga faith. Pag-treat mo sa imo neighbor, mga pag-treat mo sa mga sa imo nga trabaho, sa mga pagtilaw nga nag-abot, gina-exercise mo na imo faith. Pero ini nga klase nga faith in particular is about salvific, meaning to say salvation, karuwasan. Paano kita makasiguro nga kita naluwas sa ang bayad sang sala nga mo na ang kamatayon kag sang gahom sang sala sa adlaw-adlaw nga aton mga struggle nga ayhan naluwas na kita, meaning to say may gahom kita nga maka-overcome sinang power of sin. Kaya kung wala pa kita naluwas, wala kita sang gahom sa pag fight every day sang gahom sang sala, hindi aton ma-overcome. And last is the presence of sin when Jesus will come again and bring us home. No, dito na future ang presensya sa sala totally will be deleted na gid, wala na gid ang presensya. Kahit ato na ito sa presensya sa Ginoo, langit na ang ginhambal sa Bible. So in a klaseng of faith, nagatalk na siya about salvation kag precise, kag consistent, wala liwat-liwat ang mensahe sa mga apostolis na ang ina ang kaluwasan amo ni ara sa Ephesians 2:8-9. Kay kamo naluwas pagi sa grasya sa Ginoo, no? Pagi sa pagtuo sa Ginoo, pagi sa grasya sa Dios, hindi sa aton nga maayo mahinimuan o sa aton kaugalingon, pero grasya ini regalo, dulot, regalo sa aton para hindi kita magpamugal. So Ephesians na siya 2:8-9, for by grace you have been saved sa grasya sa Ginoo kang naluwas pagi sa inyo nga pagtuo kay Ginoo Hesus Kristo. So once ina yan established na sing ni Paul sa text nga aton nga ginsadihan sa 2 Peter 1 in verse 5, add to your faith. Other translation is supplement. Sa ilunggo, idugang sa inyong pagtuo nga established na. So in a word nga idugang, hindi bangol kayo, hindi ito kompleto, hindi kulang-kulang ang trabaho sa Ginoo. No? So niya gani, it is finished mo. No? Ang ginlansang siya, kaglapatay na siya, lapit na siya mapatay. So niya, it is finished. Meaning, paid in full. So kompleto ang kaluwasan. Pero galing kayo, ti ulap mo sa langit. Ari kita sa kalibutan, nadamo sa aton mga struggle, no? Sa aton nga personal life, sa family, mga problema, bala. Kaya ari kita sa madunoton nga siling nila sa Ilunggo pag paghambal, madunoton nga kalibutan.
may sala ara sa Satan kag ang aton niya nga sinful nature, ang aton mga daan nga kinaugali nga ginhampgamhan sa sala, wala pa man na totally eradicated. So all of us are still work in progress sa sini nga kalibutan. So muna nga makasala maghihapon, pero progressive na siya. Ay kita sa kapatawaran sa Ginoo, makasala kita, hindi para maluwas, kay luwas na kita kung insakto ang aton pagtuuhan. So kung makasala kita, kung mangayi kita kapatawaran, para lang mapasiguli ang aton relasyon sa Ginoo, ang aton peace and harmony with God, kinaguba sa sina ng sala for that day, kung ano man ang sala ng nobra naton. Again, hindi para maluwas, para lang matanlong. Dobras lang bala sa inaway sa mga suhay, may ara sila relasyon. Kung nga makasala ang isa ka party, husband man or wife, di ang peace and harmony mapiktuhan gin sa balay. So dapat ang nakasala, mambal siya, sorry, forgive me. Hindi para mag-asawahay sila liwat. Para lang there will ma-restore ang peace and harmony sa ilang aduha. Okay? So, amo man sa Ginoo. So, that's why, sininga kalibutan, because this is really, grabe nga, wala man tagin surrender sa kaaway nga, sige, kay Christian na siya, hindi na siya paghilabdi. No? All the more gani nga, kita ang gina-atake kung nagahambalgin kita nga ara kita sa insakto mapagtuuhan, kagang aton faith, aton gina-exercise every day, bow, kita gina ang target sa enemy. Paborito ya kita nga, uluyag niya gina, makitaan kita nga, tumba kita. So, let's be careful, kid. So, ang muna nga i-add, i-supplement. Kaya ang supplement nga idea nga gina-add, kung may ara na mga deficiencies. So, kita lain-lain ang aton mga deficiencies. Depende na kung anong aton background, kung na paano kita ginpadako. So, kung na-expose kita sa klase sa pamilya nga, pero bilang ka pamuyayaw na klase ng pamilya, the soon na ano ka, na-enlighten ka sa kamatuuran, kag ara ka na dayon, gibutang na imo pagsalig, pagtuo kay Kristo, kag ara ka na sa insakto nga pagtuuhan. So, ang imo deficiency nga sige siguro pamuyaya, okay na anad kasi na environment, ang imo gin-add is self-control. Meaning, ina nga area among imo gitutukan. Pagi sa pagbulig sa balaan ng Espiritu, hindi sa imo kaugalingon nga kusog. Aton karuho, no? Ngayon, aton mga ginadugang, hindi ni aton nga, aton gitman na may effort kita, meaning intentional nato na ang ginahimo, ginatrabaho nato ang mga areas na dawala nag-reflect ang karakter ni Jesus. Pero, ang resulta hindi bangul kay sagad ka, kay willpower ini. No. Iniya, bangod sa imo padayon nga pag-plug in, meaning nag-plug ikaw sa power sa gahom sa balaan ng Espiritu. Okay? His power nga nag-operate sa atong nga kabuhi. So, nag-bulig ang balaan ng Espiritu sa pag-overcome naton. Pero gina-acknowledge lang naton, Lord, gusto ko i-supplement in, meaning I want to grow in this area, in self-control. So, muna, ang kadalagaan gina-attribute naton ina sa Ginoo. Di ba? So, talking about self-control, kaya muna siya ang ikaduha nga aton idugang or isupplement sa aton pagtuo. Okay? Kung ginilantaw na ito, pito ang aton nga ginilantaw nga idugang, isupplement. Kung iniya, mga deficient kita sini. Okay? To press mo sa adlaw, no? Na ang ibang tao, nag-bulad sila sa initan. Inaya kay ga, basi ga yellow na sila, ga jaundice. Ang bata gani, kung ga jaundice, nag-bulad sa init. Grabe, no? Kaya para ulian siya, deficient siya. May deficiency siya. Kung ang mata mo may deficiency, vitamin A, i-add mo ang ano man, kalabasa sa iyong mga diet para nga mabuligan ang iyong mata. So, dari sa aton na text, mga pitugin kabilog ang aton nga lantawon kung may ara kita sa mga deficiencies ining pitugin ya. So, sa nagligad, may ara na kita ginlantaw kung ano ining mga deficiencies. Ang una gito, siling dari, bangusis ni nga rason, idugang naton sa aton pagtuo, the right kind of faith, amo ang ginatawag nga
goodness kay maayo nga dinatasan manang paghambal sa Ilonggo, goodness. And then idugang naton ang knowledge, that's last week. Kung deficient ikaw sa knowledge, duha ka klase ang knowledge, meaning ang imo personal relasyon sa Ginoo, kag knowledge inang ihibalo nga ginadugang mo kaysa una base ang imo ihibalo, hindi tsakto, hindi na base sa pulong sa Diyos. So amo na nga mag-grow kita sa aton knowledge, meaning kilalahon tapagid todo si Kristo kay kwan pa lang tumo ng panugod sa relasyon sa gibutang mo yung pagsugo, pagsali kay Kristo. That's your day one. So, naging kilala mo siya as Lord and Savior sa imong kabuhi. Then, nag-dive in ka na gustong pagin siyang magdalong pagin ang imong relasyon sa iya. Nga muna may ara sang ang keyword dira iya is obedience naman iya. Magtuo kita sa iya. Hindi lang tuo sa una-una, but i-obey kung anong aton ma-discover sa aton devotional time with God, meaning nag-start kita sa adlaw nga mag-date sa Ginoo in prayer, kag sa iya word, may notebook kita dira, kag ginasulat naton ang mga ginahambal sa Ginoo sa aton, kag naghimo kita sa mga steps kung paano naton himuon ang mga ginahambal sa Ginoo sa aton, then nagadalum aton relasyon sa iya. Kag in the process also, may ara man kita sa aton reading, sa aton papamati sa wali, pag tuon gidyas mismo sa Bible, knowledge ina, para kung may mga sala-sala sa aton palibot, kabalo kita, nga kung ina, ya hindi insakto, ya hindi insakto, ya ginahambal, kabalo kita, hindi nga magpasikat sa aton ihibalo, kundi aware kita, para mag-abot ang tion, kung pasikinahanglan man sa iba ng bulig, nga mahambal sila ang tsakto in a respectful manner. May pagtahod man sila. Hindi kayo dibatihon na sila to prove nga insakto ato ni Hibalo. Hindi amo na ang goal. Para in season or out of season, kung ginakinahanglan natin na ihambal ang maayong balita, makahatag kita sa insakto ng mga perspective. Right? So amo na mag-grow kita in knowledge. So subong, very quick lang, ang focus naman natin subong is self control. Gina sa ang bahanon sa From the Inside Out, may ara siya ginahambal dira sa, because this is about also surrender, okay? But I like sa refrain, in my heart, sa akong takipusoon, in my heart and soul, sa akong kauglingon, well, I give you control. Wow! Consume me from the inside out, Lord. So, mo nang iyahambal, I give you control. Meaning to say, kung nag-talk ta about self-control, damo man kinahanglan ng self-control, i-control natin ang aton mga words, for example. Kung may ara kita ihambal sa tao, punga natin na maghambal sa malain sa iya. Alamin na kung nainit ang aton ulo, kay may ginhimo siya ayhan nga malain sa aton. Dahil kisa, hindi na kita kapaminsan maayo, nga damo kita bala mahambal, na hindi lang ang issue. Diba? So, makakorek kita, makahambal kita, sang sakto, makakonfront kita kung may conflict. Pero kung wala kita self-control, taga lumapaw gid ang mga pulong na naghahalin sa aton ba na hindi na yung sakto. Example sina is very typical. Kung may gusto kita i-call out, i-correct sa aton mga kabataan, may mga paaman bala. O kaya wala kita nakapugong sa aton nga ba, sa aton nga dila. For example lang, may ginsugo kita sa ila, manilhi ka na adlaw. Amo na, so nalipatan lang sa bata. Ay, ikaw nga bata ka, katig-agin sa imo ulo na balang, dagig ka nga magsil, manilhi ka na aga. So, amo na, yun ba, wala naman labot ang tig-a nga ulo sa ihambal mo, pero nahambal mo kay wala ganit sa self-control. So, I like this song, I give you control, Lord. Meaning, kung ma-exercise galit nato ng self-control, hindi na ikaw ang ginadayaw kay nakakontrol kay salamat na punggan ko. Yes, may effort ka, pero hindi tuyahalin sa imo kaugalingon na kusog. Bangod power to sa Ginoo. Kay kung sa aton lang, hindi galit nato siya mahimo. So it's God really controlling. Kung sa bunga, sa balaang espiritu, amo man na, kung self-control, hindi gali kay ikaw sa God kagin mag-control. It's because the Holy Spirit, it's Holy Spirit's control sa imo kabuhi. So, amo na siya ang idea.
kung naghambal kita, i-add ko ning self-control sa akon nga self. Subong kay kulang ko self-control sa akon mata, kung anong akon mga ginatulog, sa akon nga cellphone, sa palibot. Kay ba, grabe kay tuod subong ang aton nga mga mata, no, sa palibot naton, damo kita makita. Kung kisa, kung wala kita control, makasala kita. No? So, babae man or lalaki, discipline kin nga ma-self-control kita sa aton mga ginalantaw. Hindi lang sa aton palibot. Anong mga ginasudlan naton sa aton mga cellphone? Di self-control man gihapon dira. Anong mga content aton mga gina-entertain dira? Ayahan makahatag sa kaymayaan sa Ginoo. Di self-control gihapon na siya. Di kung kita lang abaw ang aton nga mga kamotya, mga tudlo, automatic na mag-scroll na daw hindi ginaton mapunggan. Oh. Okay, so self-control sa aton mga plano, sa mga desisyon, sa mga ginabakal ta. Kadamo lang adaw adlaw siguro ka exercise kita sa self-control. So muna nga, importante ini. Eh. Kung kita ya, naanad kita sa aton kabuhi sa una nga aton pag-inchindi sa freedom, bla, ang freedom, adaw, you are free to do anything. Di, sala na siya nga concept. Ang freedom, yeah, is free katuod maghimo sa tanan ng mga bagay in Christ. Okay. You are free to do what is right. So, meaning to say, ang freedom really may boundary. Kung hindi siya mo, you are not free to do it because it's not right. Free lang ta maghimo kung insakto, meaning makahatag sa kahimayaan, kadayawan sa Ginoo. Then, himo, you are free to do it. To love, to care, to correct, godly correction, himuwa. Kung ina na base sa kabubuton sa plano sa Ginoo, you are free to do it. Okay? So, ang ginakontrol lang ang mga bagay nga hindi makahatag sa kahimayaan sa Ginoo. So, imagine wa, susubong mga parents, no, kung ikaw parents, ano ay hanang area na exercise mo sa self-control sa imo mga kabataan? Sa area ba of discipline? Kag ikaw naman niya, siguro kung bata ka, nag-eskwila ikaw, anong self-control kinahanglan mo? Self-control ba? Hindi magsabat sa imo parents? Mamati? Hindi magkumod-kumod? Ayan, mga murmuring spirit. No? Kung ikaw ya may kinatubang problema, ayan, kumod or saling. So imagine what could happen if all of us, fathers, mothers, children, Christians, gina-exercise natin ang self-control. Then makita sa kalibutan nga, wow, maano sila, inganyo sila sa pagsunod sa Ginoo nga itong follow nga muna si Kristo Jesus. So kabay pa, ini naghatag sa inyo sa inspirasyon, pamati sang inaang songs, song from the inside out, because that's giving control in all areas of your life. So, good day sa inyo tanan. Kita na kita sa Domingo naman. May the grace of God, gugma, grasya, kakaluoy sa Ginoo, mangin sa inyo tanan.

0: Fabian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damo nga maresponsibilidad? Sa madasig nga pagihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesukristo nagahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangimamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sang madalom. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment, buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikoton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magliko ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nangkapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

tag sa mga prayer items kag pagpangamuyo sini sa mga palangamuyuan nga ginhatag sa aton mga kauturan. Let us all depend on God's grace and God's mercy as we pray kabay nga mangin matinumanon man kita sa pagtuman sa tagsa kasugo sang Ginoo, and as we pray kabay nga mangin pamaagi man kita sa pag-receive sang iban yung mga katauhan nga wala pa sa iya sang pagpakamaayo. Kabay nga kita man mangin living vessel of God's glory, God's grace and God's blessings to others kag base sa aton nga pagtuo, kabay nga mangin palaagyan man ini sa pagkilala nila sa Dios. And all these prayer items nga pagapangamuyuan naton, dira naton kuwaon ang aton nga confidence sa grasya sang Ginoo. Hope dinyo ako sa pagpangamuyo sang tagsaka palangamuyuan sa sininga gabi.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agabay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, "Ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan." Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipayo naman nga daw sa inyo mga kauturan, padayon kita sa atong pagtuon. Ano ba ginambal diri sa Mateo kapitulo 26:17 tungtob sa 19. Siling sang Ginoo sa 18, "So go into the city to such a man and say unto him, the master saith, my time is at hand. I will keep the Passover at thy house with my disciples. And the disciples did as Jesus what appointed them, and they made ready the Passover." Now, ano ini ang aton nga pagtun-an sa sini nga passage? Sa aton tun-an, may ara gali kita blessings sa sinigin nga tion sa pagpamati naton sa sining aton palatuntunan. Sa verse 17 up to 19, ang una diri nga division, the first division tells us of the setting and the preparation for the supper. Ang mga disipulo na mangkot, sining nga i-celebrar naton in the Feast of the Unleavened Bread. Magsiling kita nga Feast of the Unleavened Bread that year on the fifth day of the week. Daw, magsiling kita nga amuni ang ginasilibrar sa ibang mga nasyon, Thanksgiving Thursday. Next day, ang Passover sa Jesus crucified as ginatawag naton Paschal Lamb. Daw, isa ka karnero nga amo ang ginhalad. Magsilingin na kita Passover, a celebration of deliverance from Egypt slavery. Si Kristo, amo ining ginatawag naton, the Passover Lamb, to deliver us from sin's slavery. Numduman niyo ito ang mga gitutunan niya, pila ka tuig nga gin slave, nga gin ulipon sa mga Ehiptohanon. Numduman ko pa nga, ginlagas nila dito sa dagat nga ginbaso na to gani si Moses sang iya nga mga gintutunaan nga ara na mga Ehiptohanon, malapit na lang patyo na sila apang nagbuka o ko napihak ang dagat kag sila nakatabok kag naluwas sila tanan. What a power! Kung ano ang gahom sang Ginoo nga ginhatag sa ila, na deliver sila sa ila kamatayon. The same thing nga ginhimo sang Ginoo sa bug-os nga kalibutan, not only to the Jews but to all people in this world. A celebration of deliverance from sin's slavery, especially sa mga gintutunan sang Ginoo, apang si Kristo amo ang ginatawag naton the Passover Lamb, to deliver us from sin's slavery. Ikaduwa din nga nakita naton the announcement of his betrayal. Nakita naton ang verse 20 up to verse 25. Naglingkod sila, nagpungko sila dito sa table, sa upper room. Ang setting, naglingkod sila, upod niya ang mga 12 kadisipulo niya, their intimate friends as we have said. Sila nagkaon, they did eat. Kag si Jesus nag-announce nga i-betray siya o kung isikway siya. Sa verse 22, nagpamangkot sila sa Ginoo sang Matthew chapter 26 verse 22. Nga Ginoo, ako bala? Kag sa verse 25, si Judas gidyaya babaan gid, nagsiling siya, ako bala Ginoo? And out of hypocrisy, siling sang Ginoo, siling ni Jesus, nga ginambal mo, thou hast said. Then he left. Ginbilinan sila sang John 13:27 nga si Satanas nagsulod sa iya. Sa verse 28 up to verse 30, ang isa ka disipulo wala na kainsinde. Mga kauturan, ikatatlong setting diri nga nakita naton is this. Amo na ini ang Lord's Supper. Amo na ini ang balaan nga panihapon. Without Judas, wala na si Judas. Sa Matthew 26 verse 26 nagasiling, as they were saying, Jesus took bread and blessed it and break it and gave it to the disciples and said, without Judas, ha? Kay ginambal na. Nahuyaan na sa. Siling diri, Matthew 26:26,
2: May apat ka activity. Sa ayhan ginahambal diri sa verse 26 up to verse 30. Kung isipon mo rin mga 96 ka mga pululungon, nagkuha sa sang tinapay. Una nga apat fourfold activity sa 96 ka mga pululungon, fourfold activity that Jesus did without Judas, nagkuha sa sang tinapay. Number one, he took bread. Nagkuha sa tinapay. He blessed it. Ginpangamuyuan niya ini. He break it. Gintipik-tipik niya ini. And he gave it. He took bread. He blessed it. He break it. And he gave it. In other words, sabi niya, magkakaon kita sang tagsa-tagsa. We will eat together. Nagahambali na sang fellowship. Tiyan mo ini, brasaton, balanga. Bago ang mga panguluhan, take kadabanan, subong nagkakaon sila sa long table kay ang nagdalaog, nagasilibrar. Apang inita na wabla, nagsilibrate siya sa iya kamatayon. What a joy it would be to realize nga napatay siya kag ang kasubuayhan nga na nadbatsagan sa mga disipulo nangin kalipay na tuntanan kay nga aman, gitagaan niya kita sang living hope, paglaom nga buhi. Eating together speaks of fellowship, hindi ba? Karami pa sa isa ka pamilya nga nagkakaon sa round table, nagka-fellowship sila. Muna gani nga, aton bala, ang akon bala nga suggestion sa inyo, hatagi kwa makamutiun, bisan sa isa ka simana, ka isa, nga makatipon ka mo sa tingob sa family, and then you eat together because that speaks of intimate or fellowship sa isa ka panimalay. Nagahambal not only speaks of fellowship, but it speaks of unity. And

aton table of grace. Dapat magali, before kita magkaon, magpangamuyo kita. Pangamuyuan naton ini. Pangayuan ta pasalamat ang blessing na ginhatag sa Ginoo. So eating together speaks of not only fellowship, but number two, it speaks of worship. Mealtime, always a religious occasion, hindi ba? Eating together, holy, sa ginatawag na ito, naghahambali na isang sacrifice. Somebody sacrifice something for it. No? Mabalaan mo lang imo pagkaon nga, may ang imo iloy, ang imo amay, kung ikaw isa ka bata, ginsakripisyuhan nila ina. Nag-ubra sila sang walo ka oras sa isa kadlaw. Pagpauli nila, may ara sila isa kaganta nga bugas, dalon, baklon, may sudan, daming isda, lamayu, or whatever it is. Kag nagkaon sila sang tingob, kag diri nakita naton ang pagkaon sang tingob, gali. Not only speaks of fellowship, but it speaks of worship. It speaks of sacrifice. Somebody sacrifice something for it. The story, sang ginatawag naton, story ni Ginoong Hesus Kristo. Dumduman ko, maslikan, story ni Kristo Jesus, dumduman ko ang istorya sang manok kag sang baboy. Ang manok nagsiling, well, in your breakfast today, there goes my day's worth. Ang isa ka baboy nagsiling, ang pig naman niya nagsiling, good for you, with me. In that bacon, there goes my life. Yang bacon, ginakaon mo, ako na, kag-aboy ng kabuhi ko. Ang manok yan, nagsiling, siling niya, sa imo, subong nga, pagpamahaw sini ng adlaw at nangitlog ko kag amoy ng worth ko. Speaks of the whole chicken, isa ka egg. Apang mga kultura naghahambal ina not only sa pagsakripisyo sang iya kabuhi, naghahambal man na sa pagsakripisyo sang iya nga pagpasalamat. It speaks of sacrifice, it speaks of fellowship, but it speaks of thanksgiving. In appreciation for God's gift, bawo amo ni mabudlay. Kung isa may mga regalo kita, may mga gift kita nga mabaton, interesado lang kita sa regalo, nalipat kita sa naghatag. Hilabi na gid sa aton kaluwasan, ginhatag ini sa aton Ginoong Hesus Kristo, and we must be thankful for it. Yari na ang pagkaon nila sang tingob, Lord's Supper, siling dire kon o si saon may mo kagulingon, it's a time of self-examination, the Lord's Supper. Amo gali ini, examinon mo. Isa sa inyo, magasikway sa akon. Sino bala Ginoo? Ako bala, amo ini, sikway bala. Apang si Judas, nagsilingkling niya, ako bala Ginoo, only niya, ginhambal mo pa. In other words, before we partake, amo na sa aton, bala nga bala nga panihapon kada bulan, examinon mo yung kagulingon, abis sa siling ation, examina ang imo kagulingon. Kamusta ang imo kaugalingon? Examina, abi, kung ikaw matuntuod nga abyan. Kaya makasiling ka gakanta kang kuisa nga, he is a friend beyond compare. Kung tuntuod nga abyan mo si Ginoong Hesus Kristo, nga wala ka na balas ang iban pa nga hahanapin sa isa ka abyan, siya nang gid. You know, ang pagpartake sining balaga panihapon is a time for self-examination. It is also a time for recommitment. Amo nang ginambal na konpirmi mo. A time of self-examination and a time of recommitment. How many times nga kita nagsubuan ang Ginoo sa kabuhi, takay tungod ang commitment ta sa iya, wala ta ginatuman. Ha? How many times nga ginapasubo naton ang Ginoo kay tungod wala kita natuman naton ang aton saad sa iya. Ti saad lang kita kung isa kun bag-ong tuig pag-abot sa Enero, way gani matapos sa Enero, balik naman kita sa daan naton nga kinaugali. Ay importante mo na bala ginambal ko sang saamon sa iglesia namon iling ko kinanglang kun ikaw yung matuntun na luwas ipakita mo na. Ipanugin mo. That's why we always said na if we cannot witness with our lips, witness with your life. Nakita naton dire. A time of recommitment. Why don't you today recommit mo imo kagulingon sa iya? Abyan, tuod kita, istoryahan na lang kita dire. Ikwan abi, examinon mo kagulingon mo. Tuod no, masling ka, pastor, matuod ina. Madugay na nga nagahimo ako sining kasaypanan. May nag-approach sa akon gani nga member ko nga nagapamati sa itong program. Siling, pastor, at the time you mentioned sa mga darling sins,
Nga may mga darling sin pa kuya nga hindi mabayaan sa kabuhi ko. But at the time nga nabati

0: ko ang programa sa buhing paglaom, akon ginrecommit ang akon kaugalingon. Kaya katong darling sin ko, ginsikway na ako nini. Hindi nga gitingwaan niya, ginsikway niya. And then sila sabi mo, Pastor, blessing nag-aabot lang sa akon. I don't know what kind of blessing was it. Ayan, in a form of material things, in a form of spiritual things, I just do not know. Apang sila niya, Pastor, most of the time, gintagaan ako sa Ginoo, peace of mind because of that darling sin nga ginadarling-darling ko, ginsikway ko para sa pag-alagdan sa Ginoo. A time of recommitment. And not only a time of self-examination, not only a time for recommitment. Ang ginitawag nato ning Lord's Supper ngayon, it's a time of to renew our strength. Ginatawag nato the symbol of what Christ did for us in the past. Amo na bala nga, a memorial until I come. But it is also the affirmation of the reality of the presence of God in our lives, sa aton mga kaiglesyanan. It is also an assurance of the future kingdom. Sining a drink with you, kingdom people. This was Christ's death. It was for our salvation. Kamusta ikaw iya? Kung mag-abot ayhan ang kamatayon, how will it be with you? Ha? Kung mag-abot ang kamatayon, ayan, ano inaayhan para sa imo? Amo ini ang kamatayon sa Ginoong Hesukristo naton. Ang kamatayon sa aton Ginoong Hesukristo para sa aton kaluwasan. Kamusta ikaw? Mga kauturan, the symbol of Christ did for us in the past, a memorial, but also the affirmation of the reality of the presence of God in our lives sa aton mga iglesia. Naka-self-examination ka na bala? Naka-recommit ka na bala sa imo kaugalingon? Sa iya? Naka-renew ka na bala sa imo kusog? Nga naibaluan mo ngang kusog, nga yara sa imo, ha? Iya sang Dios. Kaya may pangamo ini ang nakita naton sa Mateo 26, 17 to 30. Kung daw ano ang Diyos nagpakita sang iya kaugalingon kag napabatyag sa imo kag sa akon on how He dearly love us. Ini sa gihapon ang inyo alagad, Pastor Gideon Kahilig, ang akon cellphone number is 0918-901-2178. Good day!
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: mga biyan kag mga utod si Ginoo sa aton programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados ang nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kagabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Ginatuituyan kita diri sa pagmalandong sa 1 Samuel chapter 16 verse 1 pagkadto ini sa verse 13, no? Medyo malawag ini nga passage ang aton pamalandungan diri nanungod calling God's man. Now ang important task sa pagtawag sa isa ka pastor, dako gid ini nga pribilyo, dako ini siya nga bahin sa kabuhigid sa isa ka Kristiyanon. Kagtanda naton nga ang pagtawag sa isa ka alagad sa Diyos, calling ini, no? Hindi ni siya hiring. Luya ginakon ipaklaro sa inyo tanan nga kung magtawag kita pastor sa iglesia, hindi ni siya hiring but calling. Okay? So, ang importante, mga utod sa Ginoo, nga masapuan natin, makita natin ang kabubuton sang Ginoo. Okay? So, ang pulong sa Diyos, nag-remind sa aton sina nga ang kabubuton sa Ginoo amo ang pinaka-importante. And I believe, kabalo kita kung paano natin makita masapuan ang kabubuton sa Ginoo. So, ang Diyos, ang iyang pulong, nagigiya sa aton. Hindi kita mamulag sa iya kay sa sige naton, pagbamalandong siyang pulong kag pangamuyo, tuituyan kita sa kabubuton sa Ginoo. Okay? Now, just like the ring na makita naton sa story sa 1 Samuel chapter 16. Okay? Ang parallel ng story diri, makita naton nga si Samuel nagpili siya sang hari para sa Israel. Ang background diri, kabalugid kita nga ang Ginoo, ginapaathag na niya, ginpaintindi na niya sa iya mga tao, nga ang Diyos amo ang ilang hari. So no need nga sila, ang Israelites, ang Israel, magpangita sang hari. Kaya ang Ginoo nag-declare na nga siya magahari sa ila, magagiya sa ila, magatuy-tuy sa ila. Pero bangod ining mga katawan sang Diyos, gusto nila nga pareho sa iban nga pungsod, nga may arahari, nga makita nila visible. Pero ang ginuga silingkin, ako ang inyong hari, magtuo lang kamusakon. Pero bangod sa pagkatigas sa ilang tagipusoon, bangod nga ining mga katawan sang Diyos, hindi kahulat sa kabubuton sang Ginoo. Wala ga pamati sang plano sang Ginoo. Ginalaw sa Diyos nga tagaan sila sang hari. Kagwayliwan amoy na si King Saul. Ginsabat sa Ginoo ilang pangamuyo, ang ilang handom, kag ilang gusto. Pero nagka-problema sila sa uli. Amo na ang diferensya abyan kung kita bala nga mga Kristiyanon hindi takahulat sang kabubuton sa Ginoo. Sa sige natong pilit sa Ginoo, sa ulihi, mahataka na lang Ginoo, i-allow na lang niya, pero ang ina nga pag-allow niya, baw, kasubo, mag-antos kagin, magka-problema kagin. So, amuni, ang leksyon nga makita nato, nga hindi kita subong o kung pariyo sa mga Israelites, nga sasagi naton pangayo sa Ginoo nga kabalo kita hindi ina gusto sa Ginoo para sa imo kay may pinasay isang plano para sa imo pero ginapilit gid naton kung isa ginaallaw sa Ginoo ang aton nga mga ginahangyo sa iya pero hindi na ang plano sa Ginoo sa aton kabuhi. Just like sa Israel, hindi gid ni gusto sa Ginoo nga si King Saul manginhari sa Israel pero bangod kay namilit sila sa Diyos, no? Kag on the other hand, si Samuel bet niya si King Saul. So bangod kay amuni ang ilang gusto, ginallow na lang sa Ginoo. Pero nagka problema gid sila sa uli. Nan. So what a beautiful lesson sa aton, no? Nga hindi naton piliton ang kabubuton sa Ginoo sa aton. Hulaton naton kung ano ang plano sang Ginoo. Samo ni ang story sa 1 Samuel chapter 16 nga si Samuel goes to choose a king. Kaya ginambalan sa Ginoo nga magadto sa kay Jesse, sa panimalay ni Jesse. Kaya ato dito ang mga kabataan ni Jesse, kaya may ginpili ako dito nga mangin hari sa Israel sa ulihi. So, munang sugo sa Ginoo sa kay Samuel. So, ginambalan sa Ginoo to anoint one of the sons of Jesse. Not calling a king to the church, okay? Pero, di rin na tumusapuan ang ining story, ang mga principles nga dapat natong i-apply kung kita mangita sa isa kaalagad sa Ginoo nga mag-lead sa atong iglesia. Tatlo ka butang. Una, the Lord sees the real personality of a man. That's number one. Okay? The Lord sees the real personality of a man. Amo na silang din sa 1 Samuel 16, verse 6 and 7. And it came to pass, when they were come, that he looked on Eliab and said, surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said unto Samuel, look not on his countenance, or on the height of his stature, because I have refused him. For the Lord seeth not as man seeth. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. So you see, katahom sang sininga bersikulo nga ginbasa naton. Nagapaathagid, nagaremind sa aton that the Lord sees the real personality of a man. Now, baliktad rin sa kay Samuel. Ang firstborn ni Jesse seems to be the one. Kay man nakita ni Samuel, taas siya. Luwas nga taas siya, guwapo pagid siya Eliab. So it appears to be perfect na leader or king sa Israel. Pero ang Ginoo naghambal sa passage sa kay dire, no? Sa kay Samuel nga nag-refuse siya nga hindi amuna siya nga tao, amuna nga hindi ka maglantaw sa iyang atindog, sa iyang stature, ha? No, ko sami kung kisa sa iglesia, siya na lang atong pastoro kay guwapo sa iya. Di ba? Siya na lang ang pastoro kay bagay gid sa ito no, ngayon gid siya kay kataas sa iya, katahom sa iya. Oh, galantaw ta sa physical appearance, abiyan utod. Pero hindi amoy na ang siling sang Ginoo. The Lord sees the real personality of a man. So just like sa kay Samuel, no? Na si Saul, iya gid gin-admire. Te, to make the long story short, nag-anto sila sa pagdumalahan ni King Saul sa Israel. So muna, kung magtawag kita sa isa kaalaga sa Diyos sa atong iglesia, dumdumo natin ang pulong gid sang Ginoo, ang prinsipyo sa pulong sang Diyos. Hindi ta maglantaw sa physical appearance, but the Lord looketh on the heart. So dira kita mag-focus pangamuyuan naton. Well, makalapot lang kita dira dugay-dugay or depende sa atong tiyon. Now, as we proceed, let's look at some mga pitfalls concerning sang first man. Like ang ining nakita ni Samuel sa bata ni Jesse. Dumduman niya gid niya si Eliab. Ha, amuna ni. Puro ang Ginoo nagsilingi, hindi na siya mo. So he may be passed over because he is first. Di ba? Kadawa, he may be called for fear another can't be found. But only God knows the man of his choosing. Di ba? You only hear his best sermons. Or you only see him at his best. Pero tanda na ito that you are limited ang tao. Kita nga membro sa iglesia. Limitado lang kita. But God is unlimited. So paano na ito ma-identify? Paano kita magpili sa isa kalagad sa Ginoo para sa iglesia? Ari ang mga butang na dapat atong tandaan. Number one, choose a shepherd or choose a shepherd's heart over physical appearance. Muna ang una nga dapat natong tandaan. Okay? Choose a shepherd's heart over physical appearance. Bawo kung kisa mo na ang problema sa kaiglesyanan. Napili kita ya pastorya, wala tagalantaw sa iya tagipusoon. Ha? Galantaw kita sa physical appearance, kay gwapo sa yabi mo. Taas magin. Amo gina ang problema. Siya lang kay katahom gid sa iya, bawo. Ara rin imong ano ni? Ay, ambot kabudlay yambal, no? So, amunang isa kabutang tandaan natin mga abyan utod. Kung magpili kita sa alagad sa Ginoo sa aton iglesia, piliun natin na may aras sa shepherd's heart over physical appearance. Number two, choose power in prayer over public relations. Amuna dapat abyan utod. Kay kung isa, may mga pastors nga tanda ilang PR mo. Ha? Sa karisma palang daan, daw mabaganyat na ang tao. O, di ba? Itanda, pambalon mo. Pertigid yung PR niya. O, mapungkwa to sa kapihan sa politiko, makakuhangid siya. Bagay gid, no? Angayan siya. Maayon ni kinaligible siya. Makabuligid ni sa aton. Kung sa daw, amuna ang aton paglantaw. Maayo man tani, no? Pero abyan utod, again, hindi ta malipat. Hindi kita maglantaw sa physical appearance. Kadua, piliun natin nga ang pastor, magpastor sa aton iglesia, mainampuun, prayerful. Hindi nga maayos ang PR. Ha? Ay, grabe abyan utod. What else? Choose a strong devotional life over educational degrees. Well, nami tani, no? Nga may educational degrees pa siya. Kay makabulig pagid siya. Ma-enhance pagid kita, abi. Kag makatag siya knowledgeable sa iyang mga learning, bi, no? Pero again, wala galantaw ang Ginoo sina. Pero nami na siya tani, no? Strong yung devotional life. Nami pagid yung educational background. Nami kinatani, no? Pero again, pwede man kunin yung mga correct. Pero, ari, ang simple things nga gina-remind rin si Ginoo sa aton, kung manawag kita, kung mag-call kita sa isa kapastor sa aton iglesia, choose a shepherd's heart over physical appearance. Number two, choose power in prayer over public relations. Number three, choose a strong devotional life over educational degrees. Ano man lang kung ang doktor na nasa, masteral pa nasa, pero ang relationship niya layo sa Ginoo. O, di ba? Mag-antos ka mo yan. Kung na mo nang piliin niyo, ah, doktor ni, nag-master ni sa US, no? Ay, so muna abyan, utod. Alright? What else? Choose love for people over eloquence in speaking. Ah, kuwanta ni nga pastor, kitanda mag-English, oh. Fluent yung magambal. Para hindi ta mauyan, para kundi ita makadto, nami atong pastorya. Hindi mo na, abyan utod. Ha? Choose love for people, dapat may gugmagid siya sa inyo. Over eloquence in speaking. Okay? Gagatapusan, choose concern for souls over administrative ability. Well, nami tani na tanda man siya sa management sa church. Pero much more important nga ang pastor na gintawag natin nagahigugma sa kalag. Amo na abyan, kabay pa, nga ini, nga pulong sa Diyos ato na tunan, nagahatag sing dako nga pagbanumdum sa ato. Padayunon natin ini atong pagtuon sa daso naman natin nga pagpamalandong. Ang Ginoo, magpakamayo sa atong tanan. Damo nga salamat.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines, until all have heard.
3: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 30. Ang pagpreparar para sa piyesta sang paglabay sang anghel. Karon, nagpadala si Hezekiah sang mensahe sa tanan nga katawhan sang Israel, kag Juda, pati na sa katawhan sang Ephraim kag Manase. Ginimbitar niya sila sa pagkadto sa templo sang Ginoo, sa pagselebrar sang piyesta sang paglabay sang anghel bilang pagpadungog sa Ginoo, ang Dios sang Israel. Nagdesisyon si Haring Hezekiah kag ang iya mga opisyal, kag ang bilog nga komunidad sang Jerusalem, nga sa ulugon ang piyesta sang paglabay sang anghel sa ikaduha nga bulan. Dapat kuntani nga sa ulugon ang ini nga piyesta sa nahauna nga bulan. Pero jutay lang ang mga pari nga nagpakatinlo sa sina nga tion, kag wala makatipon ang mga tawo sa Jerusalem. Ining plano sa pagselebrar sang piyesta, nagustuhan sang hari, kag sang bilog nga komunidad. Gani naghatag sila sang pahibalo sa bilog nga Israel, halin sa Beersheba hasta sa Dan, nga magkadto ang mga tawo sa Jerusalem sa pagselebrar sang piyesta sang paglabay sang anghel bilang pagpadungog sa Ginoo, ang Dios sang Israel. Sang nagliligad nga mga selebrasyon, diutay lang ang nagatambong, pero indi dapat amo ini suno sa kasuguan. Sa mando sang hari, naglakat ang mga mensahero sa bilog nga Israel kag Juda, dala ang mga sulat halin sa hari kag sa iya mga opisyal. Amo ini ang ginasiling sang sulat. Katawhan sang Israel, karon nga nakaluwas kamo sa kamot sang mga hari sang Assyria, tiun na nga magbalik kamo sa Ginoo, ang Dios sang inyo mga katigulangan nga sila ni Abraham, Isaak kag Jacob, para magbalik man siya sa inyo. Indi ninyo pagsunda ang inyo mga katigulangan kag mga kadugo nga indi matutom sa Ginoo nga ila Dios. Nga tungod sini, ginhimo sila sang Ginoo nga makangililad pareho sang inyo nakita sa ila. Indi kamo magpakatigas ang inyo ulo pareho sa inyo mga katigulangan, kundi magpasakop kamo sa Ginoo. Magkadto kamo sa templo nga iya ginpakabalaan hasta sano. Kag magalagad kamo sa Ginoo nga inyo Dios, para madula ang iya puwerte nga kaakig sa inyo. Kay kun magbalik kamo sa Ginoo, kaluuyan ang inyo mga kabataan kag mga kaparyentihan sang mga nagbihag sa ila, kag pabalikon sila sa sini nga duta, kay mabinalakon kag maluluyon ang Ginoo nga inyo Dios. Indi gid siya magtalikod sa inyo kun magbalik kamo sa iya. Nagkadto ang mga mensahero sa kada banwa sa bilog nga Ephraim kag Manase hasta sa Zebulon, pero ginkadlawan lang sila kag ginyaguta sang mga tawo. Pero may ara nga halin sa Asher, Manase kag Zebulon nga nagpaubos sang ila kaugalingon kag nagkadto sa Jerusalem. Nagpanghikot man ang Dios sa mga taga Juda nga mag-isa sila sa pagtuman sang mando sang hari kag sang mga opisyal suno sa sugo sang Ginoo. Gani sang ikaduha nga bulan, madamo gid nga mga tawo ang nagtipon sa Jerusalem sa pagselebrar sang piyesta sang tinapay nga wala sing inog pahabok. Ginpanguha nila ang mga halaran sa Jerusalem nga ginahalaran para sa mga Dios-Dios, pati ang mga halaran nga ginasunugan sang insenso kag ginhaboy nila initanan sa Kidron nga ililigan sang tubig. Sang ika-14 nga adlaw sang ikaduha nga bulan, ginihaw sang mga tawo ang ila mga karnero para sa piyesta sang paglabay sang anghel. Ang mga pare kag mga leveta nga mahigko na huya, gani nagpakatinlo sila kag naghalad sang mga halad nga ginasunog sa templo sang Ginoo. Dayon nagplastar sila sa ila mga pwesto sa templo, suno sa pagsulundan sa kasuguan ni Moises nga alagad sang Dios. Ginwisik dayon sang mga pare sa halaran ang dugo nga gindala sa ila sang mga leveta. Tungod nga madamo sa mga tawo didto ang wala makapaninlo sang ila kaugalingon, ang mga Leweta, amo ang nag-ihaw sang ila mga karnero para mahalad ini sa Ginoo. Kalabanan sa mga nagkadto sa Ephraim, Manase, Isakar, kag Zebulon, wala makapaninlo sang ila kaugalingon, pero nagkaon gihapon sila sang ginhalad para sa piyesta sang paglabay sang anghel, bisan supak ini sa kasuguan. Pero nagpangamuyo si Haring Hezekiah para sa ila. Siling niya, O Ginoo, kabay pa nga sa imo kaayo patawaron mo ang tagsa katawo nga nagahandom gid sa pagdangop sa imo. Ang Diyos ang iya mga katigulangan, bisan pa nga indi siya matinlo suno sa mga pagsulundan sa templo. Ginpamatian sang Ginoo si Hezekiah kaginpatawad niya ang mga tawo. Sa sulod sang pito ka adlaw, ang mga Israelinhon nga didto sa Jerusalem nagselebrar sang piyesta sang tinapay nga wala sing inugpahabok nga may dako nga kalipay. Adlaw-adlaw nagakanta ang mga Leweta kag ang mga pari sang mga pagdayaw sa Ginoo nga ginatukaran sang matunog nga mga instrumento nga ginagamit sa pagdayaw sa Ginoo. Gindayaw ni Hezekiah ang tanan nga Leweta sa maayo nga trabaho nga ginpakita nila sa pag-alagad sa Ginoo. Gani, padayon ang ila pagselebrar sa sulod sang pito kaadlaw. Ginkaon nila ang ila parte sa mga halad kag naghalad sila sang mga halad nga para sa maayo nga relasyon. Kag nagdayaw sa Ginoo ang Dios ang ila mga katigulangan. Dayon, nagdesisyon ang bilog nga komunidad nga magselebrar pagid sila sang pito pa kaadlaw. Gani ginhimo nila ini nga may dako nga kalipay. Naghatag si Haring Hezekiah sa komunidad sang 1,000 katuro nga baka kag 7,000 kakarnero kag kanding. Naghatag man ang mga opisyal sang 1,000 katuro nga baka kag 10,000 kakarnero kag kanding. Madamo sa mga pari ang nagpakatinlo sang ila kaugalingon. Nagsinadya ang bilog nga komunidad sang Juda, ang mga pari, ang mga Leweta, kag ang tanan nga nagtipon halin sa Israel, pati ang mga pangayaw nga nagaistar sa Israel kag Juda. Puwerte gid kasadya sa Jerusalem. Wala sing pareho sini nga natabo sa Jerusalem halin sang panahon nga si Solomon nga anak ni David ang hari sa Israel. Dayon nagtindog ang mga pari kag ang mga Leweta kag ginbindisyonan nila ang mga tawo. Kag ginpamatian ini sang Dios sa iya balaan nga puluy-an sa langit.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
3: Ang ikaduha nga libro sang Kronika, Chapter 31. Ang mga pagbag-o nga ginhimo ni Hezekiah. Pagkatapos ang piyesta, ang mga Israelinhon nga nagtambong didto nagkadto sa mga banwa sang Juda kag ginpangdugmok nila ang handumanan nga mga bato kag ginpangutod ang mga huluhaligi nga simbolo sang diyosa nga si Asherah. Ginpangguba nila ang mga simbahan sa mataas nga mga lugar kag ang mga halaran sa bilog nga Juda kag Benjamin kag sa Ephraim kag Manase. Pagkatapos nila tanan pangguba, nagpuli sila sa ila mga banwa kag duta. Gingrupo-grupo ni Haring Hezekiah ang mga pari kag ang mga Leweta suno sa tagsa nila kabuluhaton. Sa paghalad sang mga halad nga ginasunog kag mga halad nga para sa maayo nga relasyon. Sa pag-alagad sa templo sang Ginoo, sa pagpasalamat, kag sa pagkanta sang mga pagdayaw sa mga puwertahan sang templo. Naghatag si Haring Hezekiah sang iya kaugalingon nga mga sapat para sa mga halad nga ginasunog aga kag hapon, kag para man sa mga adlaw nga inugpahuway, sa piyesta sang pag-umpisa sang bulan, kag sa iban pa nga natalana nga mga piyesta suno sa nasulat sa kasuguan sang Ginoo. Ginmanduan man niya ang mga tawo nga nagaistar sa Jerusalem nga maghatag sang parte sang mga pare kag mga leveta para makaalagad sila sing bugos sa kasuguan sang Ginoo. Sang mapahibalo na ini sa mga tawo, maalwan nga naghatag ang mga Israelinhon sang nahauna nga parte sang patubas sang ila mga uyas, duga sang ubas, lana, honey, kag sang iban pa nga mga produkto sang duta. Ginhatag nila ang ikanapulo sang tanan nila nga produkto. Ang mga taga-Israel nga nagsaylo sa Juda, kag ang mga taga-Juda mismo, naghatag man sang ikanapulo sang ila mga baka, karnero, kag kanding, kag ikanapulo sang mga butang nga ila gindidikar sa Ginoo nga ila Dios. Kag ila inigintumpok, nagumpisa sila sa pagtumpok sini sang ikatatlo nga bulan, kag natapos sang ikapito nga bulan. Sang makita ni Zikaya, kag sang iya mga opisyal ang mga tinumpok, gindayaw nila ang Ginoo kag ang iya katawhan nga mga Israelinhon. Ginpamangkot ni Zikaya ang mga pari kag ang mga leveta parte sa mga tinumpok. Nagsabat si Azareya ang pangulo nga pari nga kaliwat ni Zadok. Halin sang magsugod dala ang mga tawo sang ila mga halad sa templo sang Ginoo, bastanti ang amon pagkaon kag madamo pa ang sobra. Tungod kay ginpakamaayo sang Ginoo ang iya katawhan. Nagsugo si Zikaya sa paghimo sang mga bodega sa templo sang Ginoo kag natuman ini. Kag matutom nga gindala didto sang mga tawo ang ila mga halad, mga ikanapulo kag ang mga butang nga gindidikar nila sa Ginoo. Si Kunania nga isa ka leveta, amo ang gintugyanan sini nga mga butang. Kag ang iya kabulig, amo ang iya utod nga lalaki nga si Shemi. Nagbulig man sa pagdumala sa idalom nila, Sanday Jehiel, Azazeya, Nahat, Asahel, Jeremot, Jozabad, Eliel, Ismakia, Mahat, kag Binaya. Ginpili sila ni Haring Hezekiah, kag ni Azareya, nga pinakamataas nga opisyal sang templo sang Dios. Si Kore nga anak ni Emna, nga leveta, nga gwardya sa east nga puwertahan sang templo, amo ang gintugyanan sa pagdumala sa mga halad nga kinabubuton sa Dios. Responsibilidad niya ang pagpanagtag sa mga pari kag mga leveta sang mga butang nga gindidikar sa Ginoo kag sang mga balaan nga halad. Ang iya matutom nga mga kabulig amo sila ni Eden, Miniamin, Jeshua, Shemaya, Amaria, kag Shekania. Nagkadto sila sa mga banwa nga ginaistaran sang mga pari nga ila kadugo kag ginpanagtag sa ila ang ila parte sa mga halad. Suno sa ila grupo, bata man o kontigulang. Ginhatagan ang tanan nga pari, pati ang ila mga anak nga lalaki nga nagaedad 3 katuig pa ibabaw, nga nagakadto sa templo sa paghimo sang ila adlaw-adlaw nga buluhaton, suno sa responsibilidad sang tagsa nila ka grupo. Nalakip man diri ang mga pari nga wala malista sa listahan sang mga kaliwat sang mga pari. Ini sila kag ang mga pari nga ara sa listahan ginhatagan sang ila parte. Kag amuman ang mga leveta nga nagaedad 20 katuig pa ibabaw nga nagaalagad suno sa responsibilidad sang tagsa nila ka grupo. Ginhatagan man ang mga pamilya sang mga leveta, ang ila mga asawa, mga anak, pati ang ila magagmay nga mga kabataan. Ginhimo ini sa tanan nga leveta nga nalista sa listahan sang mga kaliwat, kay matutom sila sa pagpakatinlo sang ila kaugalingon. Kun parte sa mga pare nga kaliwat ni Aaron nga nagaistar sa mga uma, sa palibot nga mga banwa, may mga tawo nga gintugyanan sa pagpanagtag sang ila parte, kag sang parte sang tanan nga leveta nga nalista sa listahan sang mga kaliwat. Amo ato ang ginhimo ni Haring Hezekiah sa bilog nga Juda. Ginhimo niya ang maayo kag husto, kag matutom siya sa atubangan sang Ginoo nga iya Dios. Nagmadinalagon siya tungod kay sa tanan niya nga ginhimo para sa templo sang Dios, kag sa pagtuman niya sang kasuguan. Nagdangop siya sa iya Dios sa bugos niya nga tagipusoon.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

malipayo naman nga pag-abi-abi sa inyo, mga utod kag-abian, sa ngalan sang Ginoo. Kag nagapasalamat kita nga nagapamati ikaw sa Hour of Hope. Programa nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kag sa gihapon kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginadumdum ta ang aton mga utod kag mga abian, nagasakdag, nagapangamuyo sininga palatuntunan. Sa liwat nagaagdag di kita sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Ginoo kag labing balaan namon nga Dios, salamat sa liwat ngang imo mga pulong, mawali naman namon sa kahanginan. Nagasigahom gid kami nga ining mga pulong Ginoo, una kag labaw sa tanan magapanghikot nga sa kaluwasan sang amon mga tagpalamati nga hindi pa-touch kay Jesus in a personal basis. Nag-pray man kami Ginoo, bisan pa man mag-minister in isang pinasayman sa mga tumuloo. Sa pagpukaw sa ila sa mainit nga pag-alagad, maalwan, puno sang gugma, masangkan nga palanan awon, kag matutom amay nga balaan. Nag-pray man kami, bisan pa man Ginoo, sang makinanglanon sa amon mga utod, padayon ikaw sa pagsugata, mga balatian, padayon ikaw sa pag-ayo. Kag bisan pa man Ginoo, tagay sang gahom, kag espirituhanon nga kasidla ang imo managwali. Nagapangamuyo man kami sa kabug-usan kag kabilugan sang amon tagpalamati. Nga batuno namon ang pulong nga may pagpasalamat kag may pagtuo sa amon kasing-kasing kag bisan pa man Ginoo readiness sa pagtuman sini. Mga utod namon nga yara iya sa panggobyerno nga palangukuan, ikaw man Ginoo magapanghikot sa ila sa decision making. Kaalam kag pagtuytoy nga nagalin sa imo. Kadawan ng amon pangamuyo ng mga tumuloon ni mo na sila tanan makadangat man sa personal nga relasyon kay Jesus. Amon ng amon pagtugyan sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Kabalo ka mo ang emphasis gidiya sang ministry ukon sa pag-alagad abi sa maing balita sa ngalan ni Ginoong Jesus ukon sa simbahan amugid ang maayong panimuot ukon pamatasan. Amugin na abyan. Matiin nyo bala ang lagya ni San Pablo sa nag-describe siya sang mga kinaiya sang mga managalagad sa simbahan. Sili niya, "This is a trustworthy saying and worthy of all acceptance." Niya kag ang nagadesire sang opisina sang pagkapastor nagahandom sang maayong nga olubrahon. Niya dapat ang unagid sa tanan ang pastor wala sang kasawayan. Wala sang mga area sang niya kinabuhi nga maakusar ni mo siya kag matagaan sang negatibo nga feedback. Na although mabudlay ini amuna nga kami nga managaalagad, dapat lang gin magdepend sa grasya sang Ginoo sa amon nga pamatasan adlaw-adlaw sa inyo at ubangan mga kaabyanan namon. Now, nabasahan ako confident pastoral leadership. Kag ang isa dito ka mga puntos nga ginhambal nila ang balasihan o ang foundation sang ministry amo ang maayong pamatasan o kon ang karakter. Amo gid man mga utod, kabalo ka mo, ining aton pag-alagad sa simbahan o kon ang aton abi pagkatumulo o pagkakristohanon, ang iya sini pagka-epektibo kag pagkamabinungahon, nagadipindi ini sa aton maayong pamatasan, hindi lamang sa sulod sang circle sang tumulo o, kundi sa guwaman. Ginambal man ina ni San Pablo, he must have a good report within the church, kagsubong man sa komunidad. Utod, although ginaharness naton ang aton mga espirituhanon nga capabilities, parihos ang paghambal, parihos ang maayong panghuna-huna, parihos ang pag-manage sang grupo sang mga tao, ilabi na gid sang panimalay sang Ginoo, initanan sigundaryo lang kag ang iya sini nga pinaka foundation, of course personal nga kaangtanan kay Ginoong Jesus, kay wala sang indi nga tumuluo nga maka-lead sa church kag magapamunga ini sang espirituhanon nga result. Kag upod sinang personal salvation amo ang maayong pamatasan o kon ang karakter. Kun aton ini nga ikumpara sa iban nga profession diri sa kalibutan, abi ang pagdala naton sang pulong. Pwede kita mangin maayo sa aton profession at the same time may mga questions sa aton pagkinabuhi moral sa tubangan sa mga tao. Posible may mga bisyo kita
suno sa talaksan sa pulong sang Ginoo. Nga kun himuon ina, sang isa pareho sa akon nga nagadala sang pulong sang Ginoo, mangin minus ang akon pagkaepektibo sa pag-alagad sa Ginoo nga ang tao hindi na magpati. Ukon, isikway na gid nila ang mensahe sa maing balita nga ginadala ko bisan halin pa sa Biblia, tungod nakita nila ang akon kinabuhi nga hindi ayon nagalakat sa pulong sang Ginoo. Mining hindi mapuslan, mga utod, questionableng moralidad kag ang mga kinaiya. So amo ini, mga utod, nga gindevote ini ni San Pablo ang Titus. Mas kuminos mga tatlo ka kapitulo. Agud ipahangop sa aton tanan nga mga Kristuhanon nga kung gusto kita magpagamit sa Ginoo, kung gusto kita nga magpagamit nga magmabinungahon, kinahanglan magginawi kita sa pamatasan ayon sa pagka-Diyos nun sa pagkabalaan kag subong man sa pulong niya. Amen. Now, sa introduction, ginsiling dire ni San Pablo. Basahon naton, Titus chapter 1, verses 1 to 3. Paul, a servant of God, and an apostle of Jesus Christ, according to the faith of God's elect, and the acknowledging of the truth, which is after godliness, in hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began, but hath in due times manifested his word through preaching, which is committed unto me according to the commandment of God, our Savior. Ti mga utod masyado gid katag. Bisan pa bersikulo mismo, uno nagasiling, according to the faith of God's elect and the acknowledging of the truth which is after godliness. Subot siya nun mga utod amo ini. Puwerte ka simple. Ang ginapaabot siyang Ginoo sa aton, kag ang ginabantayan sang kalibutan, nga kun ikaw kag ako nga tumuloo abyan matiantani, nagaprofess kita nga nagatuo sa pulong sang Dios, nagaprofess kita nga nagasunod kay Kristo Jesus, kag nagbaton sa iyang aton manluwas, gapaabot ang kalibutan nga magginawi kita nga matarong. Hindi kay salawayon. Gusto? Kag amo man ang gina-expect sang Ginoo sa aton? Nagakilala sang kamatuoran, klaro kayo, bersikulo 1 sa katapusan, which is after godliness. Amuna sa masami ang ginahambal sang amon professor sang dito pa kita sa seminary, orthodoxy. Subining to say doktrina nga mayo. Kag pagkatapos magasunod sina dire ang dalayawon nga pamatasan. O kaluyan gid kita sang Ginoo. Well, the question is, posible ayhan pastor nga magkinabuhi kita sing butanan sa sining kalibutan? Of course, posible gid. Una, ara nagapuyo sa aton sa adlaw kita nga nagbaton kay Kristo, nagapuyo sa aton kinabuhi ang balaan nga espiritu. Amen. Ti siya na ang mga bulig sa aton. Sa pagtamid sa mga butang nga nanamian sang Dios dira kita magakalipay, kag sa paglikaw sa mga butang nga ginakakigan sang Dios, nga hindi naton da pagbutang man ang aton kaugalingon. Hindi bala? Gahom sa pag-alagad halin sa balaan nga espiritu, pahat-pahat sang pulong nga manginefektibo ini sa mga tawo nga nagapamati sa liwat pagpanghikot sang balaan nga espiritu. Maayo nga pagkinabuhi, of course, siling sang taga-Galacia kag ang bunga sang espiritu portito kadamo. More or less mga utod, siyam kabilog nga kun tugutan tang balaan nga espiritu nga mag-take control sining aton kinabuhi, evident ining mga bunga sa aton kinabuhi sa himaya sang Ginoo nagtawag sa aton sa kaluwasan kag sa pag-alagad. Amen. Ikaduha, may giya kita sa sining aton pag-alagad. Hindi bala? Amo ang pulong sang Dios. Ginsulat sang manong Salmo sa 119, ang pulong mo suga, ang pulong mo kapawa sa akon dalanon sa akon mga banas. You see mga utod? Amo na nga, kita nga mga Kristuhanon, kita nga mga nakabaton sa aton manluwas sa kay Ginoong Jesus personally sa aton kasing-kasing. Hindi lamang nga ang kalibutan gapaabot nga magkinabuhi kita nga mga tarong, ang Diyos mismo bilang resulta sang aton personal nga kaangtanan sa iya,
Nagpuyo sa aton ang balaan ng Espiritu, nagagiya sa aton ang pulong niya. Kaya katatlo, ano? Personally, makakontakt kita sa Ginoo. May access kita sa pangamuyo. Amen? Makapangamuyo kita. Isa sa mga damo-damo nga pangamuyo na Ginoong Jesus nga makita nato dito sa amay namon. Nya, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one na naghahambalin na sakay Satanas nga kaaway sang aton kalam. Tiyan mo na utod nga kita nga yara na sa pag-alagad sa simbahan, pwede gid maton ma-maintain. Amen. Hindi sa aton pagpanikasog, kundi sa aton total nga dependence sa Ginoo, pagi sa balaan ng Espiritu, pagi sa giya sang pulong, kagpagi man sa gahom sang pangamuyo. Amo na abyan. Amo na sama-sami, mga abyan naton nga nagapamati, nag-appeal kami sa inyo nga mga managwali. Palihog, pangamuyuin niyo kami. Amen? Pangamuyuin niyo kami. Now, ginahambal ni San Pablo ang isa sang pinakamataas niya nga titulo, bala? Actually, duha. Pero diri lang kita anay madjuel sa nahauna. Sila niya, si San Pablo, alagad sang Diyos. More or less, iniya general nga pag-apply sang kamatuuran sang pagkatinawag niya sa pag-alagad. Pwede man aton ini nga mahambal sa aton kaugalingon, man general ini. Ang apostol ya, specific ina. Amo na ikaduha. Di kita mga alagad sang Diyos. Nag-aalagad kita sa Ginoong hindi makita. Nagtuga sang tanan, nag-sustain sang tanan, nag-tuytoy sang tanan, kag magahukom sa aton man nga tanan. Amo na klase Diyos. Hindi matupungan. Mahigugmaon, nagapatawad, nagahimuno, nagadisiplina man sa aton. Sa mga tinion nga sa diin, nagapasaway kita. Tinahaunah na kun nga description sining aton nga tigulo alagad sang Diyos. Amo ang kadungganan. Isipan nyo bala abyan? Sa subong nga mga tinion ang kalibutan iya. Nagapangita gididiya nga para makakonect sa Diyos. So nagaimbinto siya sa mga rituales o kun nano na lang nga iya mahuna-huna nga makakonect sa Ginoo. Tiang Bible ya, dugay-dugay na naghambal sa aton nga si Kristo Jesus amo ang alagyan, ang kamatuoran kag ang kinabuhi. Hindi bala? John 14:6. Nya kung gusto ka makakonect sa amay nga langit nun, kung gusto ka kakadto sa langit, nya agi ka kay Ginoong Jesus. Saligan ni mo siya nga imo manluluwas. Batunon mo siya amo na sinisang 1:3:16. Agud nga hindi ka magpa-inferno kundi may kinabuhing dayon. Hindi bala? Di daw ano sa aton ngayara na nagbutang sang aton pagtuo kay Kristo, nga gintawag kita hindi lamang mga kanakan sang Ginoo kundi alagad sang Diyos, daw ano nga kadungganan. Nauti sa aton nga pagtakop, pagpamalandong naton mga utod sining adlaw mo ini. Tungod kay ang aton lugar nga mga tinubos, tama kadungganon, halungan tang aton kinabuhi. Amen. Halungan tang aton kinabuhi. Be holy, amo nang gina-challenge sa Ginoo sa aton, for I am holy. Amen. Well, magapaalam na kita sa inyo, sugpunan naton ini sa masunod. Once again, this is the Hour of Hope, together sa kay Pastor Daniel Salcedo, upod sa Inubaan Baptist Church. Nagapaalam, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Maayong ginihadlaw liwat sa iyo tanan mga kauturan. Welcome sa ating programa diri sa 1233 DYVS and at the same time sa Danbanwa Gospel Radio. Sa liwat ininyo kubos ng alagad Pastor Junvic Regalado, magadulong naman sang pulong sa Diyos sa ining ation. Romans chapter 5 verse 11. Ato nini pag pamalandungan, we also exalt in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Amaya balaan Diyos nga langit nun, tagiyasawan kabuhi. Nagpasalamat kami, sining dako nga pribiliyo nga makapamalandong kami sa imong pulong. Salamat sa bagong adlaw, bagong oportunidad sa amon nga makaalagad dirang no sa iyo. I pray kao, good Lord, maga-bless sa amon nga mga listeners, mga kautura namon. Kagumayari man diri Ginoo nga first time nga nagapamalandong, nagapamati. Kabay pa, Lord, ikaw gid maga-tandog sa iya nga taypusoon nga makilala niya pa ikaw sa iya kabuhi. Kag ginatugyan namon ini tanan sa imo in Jesus name. Amen. Mga biyan, ato nini pag pamalandungan nanungod sa aton nga pag pangalipay upod sa Ginoo. Joy in God. Diri sa ginabasa naton kagina sa Romans chapter 5 verse 11. Kanami sang pulos diri, we also exalt in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Siling sang isa ka kanta sa may first stanza, no? Siling diri sang kanta, oh for a thousand tongues to sing my great Redeemer's praise, the glories of my God and King, the triumphs of His grace. Hear Him, ye deaf, His praise, ye dumb, your loosened tongues employ. Ye blind, behold your Savior come, and leap ye lame for joy. This stanzas, no, from Charles Wesley's hymn, O for a thousand tongues to sing. Katahom diri nga kundiin, ga dayaw ikaw, ga kanta ikaw, ga exalt ikaw, na may ara nga kalipay tira sa Ginoo. Karab lang pag-worship ti mo, pag exalt mo sa Ginoo, no? Hindi itawag na pilitan ikaw or mechanical ikaw, kundi out of joy. So, speaking ba sa ginatawag nga joy, no, in Galatians chapter 5 verse 22, mga biyan, isa ini sa mga fruit sa malang espiritu. And such it is one also of the great securities of salvation. Ito yung magsiling ka nga joy halin sa Greek word, no? Meaning niya sini to exalt, to rejoice jubilantly, or to be thrilled. So, ang pamangkot sini mga kauturan, ano bala ang motivation nga gaka matyagan naton ini, gaka feel naton ini, ano yan ang reason, ang cause ini? Kati kabalo ka mo mga biyan, this is the fruit of the spirit na hindi niya basta-basta ma-experience naton. Kaya even ang mga

reconciliation from the Lord Jesus Christ. Before we were God's enemies, kontrahi tayo sa Ginoo. Kagtungod sina, puno kita sang kabalaka, kahadlok, kag kasubo. Tungod kay ikaw kag ako, layo sa Diyos. And we worried about sa aton nga destination, kagundiin kita, huwag kita sa kasiguraduhan abyan, kung madula kita sininga kalibutan. So, we must be grateful enough nga kundiin through the Lord Jesus Christ na restore ang naguba nga relasyon naton sa Ginoo. The ministry of reconciliation. Si Jesus nagkaray diri sa duta, nangin matay siya dito sa cross sa Kalbaryo, na banhaw liwat para ikaw kag ako matagaan sang paglaom. Na kung ikaw maghinulsol, magbaton kay Kristo as our Lord and personal Savior, mapatawad kita kag makaangkon kita sang kabuhi nga walay katapusan. May ara kita nga eternal life. Tibyan, dirino sa pamalandong naton, even sa Bible bala, kadamo sa mga katawan ang naka-experience ini. Oh, may mga katawan dito nga haluson palang stone to death, i-condemn sa mga Hudiyo, sa mga Pariseo, mga religious leaders, tungod sa grabe nga sala nga na himo. Oh, adultery. Ano pag iban sila nag-suffer man gani sa mga illnesses. Pero sa na-encounter nila si Jesus Christ sila kabuhi, grabe nga kalipay ang ilang nabatsagan. Tungod kay ini sila napatawad sa Ginoo, ginayo sa Ginoo, kag tungod sina kalipay nagbalik sila sa ila lugar, kag nagapangwali, nagashare about the Lord Jesus Christ. Di amoy ni mga kauturan nga after they heard and experience Christ sa ilang kabuhi, out of abundant joy gin-share man nila si Jesus sa iban. So diri no sa pamalandungan naton, ini ba nga kalipay or abundant joy makitaan ta that God gives us this kind of experience or abundant joy both in our salvation and ultimately for who God is. So, hindi lang sa kaluwasan nga na experience naton, kundi next time makitaan ta because of who God is na. Amo na bala no nga the more we study the Word of God, we read, we dig deeper about God's Word, the more makilala naton pagid kung sino ang Diyos naton. Kaya nga aton galing Ginoo, He is not a boring, no? Boring God. Hindi na ya boring ang Diyos natin because God is the happiest being in the whole universe. Pag sa tuon lang, hindi man kita makakumplit sang kalipay sa Ginoo. Kaya maski ang Ginoo, maski waay niya kita gintuga, still,
God is the

0: happiest being. Hindi man niya tawag nga, ay, nasubuan ang Ginoo, muna nga nagtuga siya sa tao. Para may lingaw-lingawan siya. Hindi amo na. Kaya ang Ginoo, ga-enjoy na iya sa Trinity. Ti, pasalamat na lang kita nga gintuga pa kita sa Diyos for us nga ma-experience naton ang tutun niya kalipay dira mismo sa iya. So, the more we know that God is holy, loving, joyful, ano pa? Merciful God, the more nga ga-enjoy kita, ga-pangalipay kita. Diba? Dumdumo natin mga biyan nga tungod sa sala, ga-ka-experience natin ng fear, ang anxiety, ang worry, sadness. Pero ang nami pala din yung mga kauturan as we study God's Word, nakita natin, nakita ta din no, nga Abraham makasiling ka nga Lord. Ako makasasala. Salamat nga ginpatawad mo ako. Arab lang kalipay blabian ma batyagan ni mo kag ma-experience mo nga ginpatawad ka. Ginrestore ka. Di. Grabe ni nga kalipay nga masiling mo nga grabe ang Ginoo ka forgiving gali. I thought, why na ko sang chance? Hopeless na gid ko. Helpless sa gid ka tama. Pero sa nakilala ko nga ang Ginoo, He is forgiving. The God of chances. Arab lang may paglaom kapagali. Makasiling ka lang, Lord, gusto ko ikaw. Tiyabiyan, ikaw lang ang nagapamati, no? Sininga ngatiyon. Perhaps naga-worry ikaw or feeling helpless ka, palapit ka sa Ginoo. It's not an accident kung maya mo kita sininga nga radio program or gapamati ka manda sa FB Live sang DYVS. Habyan, kanami nga samtang ka pamalandong tablasin eh. Makasiling ka gidyab lang nga it's a blessing it nga makilala ko pagid ang Ginoo sa akon kabuhi. Somehow, amo lang man gid niya ang pamaagi nga makilala tang Ginoo pagi sa pagpamalandong sa pulong niya. Pagpamati, pagbasa sa Bible. Kay ti, diri gina reveal sa Diyos kung sinugid siya eh. Hindi ni saya out sang subjectivity or opinion natin nga muna ang Ginoo kay kululbaan na. Kundi out ni saya sang revelation sa pulong sa Diyos kung sino ang Diyos. When it comes sa iyang mga attributes or characteristics, makasiling kagiling ka nalanggin niya, amunigli nga klase nga Diyos, may ara ako nga ginasaligan. So, abyan, isa na diribla ka example si David. Kabaluman kita nga si David, damo man siya, inagyan siya kabuhi. He is a great shepherd and warrior at the same time, king. Amo lang nagaling natabo sa iya eh, nga because of lust, sinful desire, inang napalayo siya sa Ginoo. He fell into sin, adultery, murder. Kagamuni ang nagkuha sang kalipay niya sa Ginoo. Pagpangalipay niya sa Ginoo kay tilain nga pangalipay ang napangita kalibutan nun amo na hindi tanan nga pleasures na aras sa kalibutan, mga tagsang tawag na satisfaction. Short term lang gali na nga pleasure, pero grabe ang consequence niya. Purtigid ka sakit. Amo na bla no nga ang kaaway mag-offer sang pleasure or pleasures ka ano bla no, kadayaon siya, deceiver gid ya. That's why we must be careful no sa mga kalibutanon nga pleasures, because possible tactics lang na iya sang yawa para mahulog ta sa iyang trap na habita mo na ginda, pero ang consequence grabe katama. So mo ni natabo kay David nga sang nakakumit siya sang sala, ang natabo nadula ang kalipay niya sa Ginoo. Grabe ang iyang guilt, grabe ang iyang nga paghinulsol. Pero kung basahon tabla sa Psalm 51, ang nami lang din no nga nakilala ni David ang Diyos siya kabuhi. Arab lang nakita niya that God is merciful. Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness. Paglumpat sa next naman no nga mga verses dira sa Psalm 51, siling niya gani, restore unto me the joy of thy salvation. Di gusto ni David mabalik atubla ang kalipay nga ara siya sa Ginoo. Kailain gidya gali iya kumpara sa kalipay nga na experience niya halin sa sala. Because sa ato nga kabuhi mga abiyan, grabe ang passion sa sala, kahit may kalipay man dira, and may passion man sa Ginoo mo, na grabe ang struggle bala kung diin nga passion na imo sundon. But in reality, even si David makakonclude gid yang ang tuduod nga kalipay ara gid yang liya sa Ginoo. Kay temporary lang na yang gina-offer sang yawa kag kalibutan nga kalipay. So, we must be careful kay ti. Pwede nga mga ma-experience man ina, pero ang consequence kag ang trap sang yawa, pwede niya ma-destroy galing imo nga kabuhi, ang imo family, work, ang imo future, tungod sina nga short term pleasure. So diri no si David, one of the reasons he was called a man after God's own heart was his rejoicing in the Lord, na for the Lord's own sake. In Psalm 34:3, siling diriyo, O magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Na, exalt His name. Grabe ang dayaw niya sa Ginoo, pag-worship niya sa Ginoo. Kahit kung balikan takangina ang Greek meaning for joy, it means to exalt, to rejoice jubilantly, to be thrilled. Na, grabe. So, arab lang reason behind dira nga gina-exalt mong Ginoo, nga gakalipay ka sa Ginoo, syempre, because of who God is. Apamangkot bla, no? Sini nga tion na biyan, how much do you know God sa mga kabuhi? Kahit possible nga gag-go with the flow lang ito sa mga activities sa church, sa mga programs, ay kasadya sang games, kasadya sang program ng gina. Pero arab lang nalipay ka lang niya sa programs, galing when it comes naman sa Word of God, the way ka man gana. Possible, hindi. possible. Pero hindi man sa tanan nga tiyon. But there's a danger of being mechanical sa sulod man sa church. Arabla na lipay ka lang kung may mga programs. Pero when it comes sa mga personal life, personal walk sa Ginoo, daw hindi mo man ma kitan ang kalipay dira. Why ka ganiga devotion? Why ka ganiga pangamuyo? So, amo ni mga bagay, mga kauturan nga kilala natin i-examine sa ito ng kagalingon. Kahit ilain gidi akon na personalize mong Ginoo, you enjoy God personally because of who He is. Te, diri no, si David, a man after God's own heart because na-enjoy niya gid in person ang Ginoo. Kaya nakilala niya pagidang Ginoo sa iyang kabuhi. Even ang iba niya mga psalmist diri mga habiyan, they shared or echoed the same joy in Psalm 33:21, for our heart rejoices in Him because we trust in His holy name. Personal gidyab yan, in Him. Why did I na mention in activities, in programs, but in Him. There is joy in serving Jesus. Hindi ko ginamalimtan niya kanta sang harap ako sa seminary. Always na namon ginakanta. Mag-devotion. So, abiyan, amoy ni ang na-experience sang mga psalmist. Nga kundiin, because they trust Him, na that God is holy. Another said, then I will go to the altar of God, to God my exceeding joy, and upon the lyre I shall praise Thee, O God my God. So bien, as you make God the focus of your joy, take note that He will grant you an assurance only He can give. We are secured in God's presence. Kagamoy niyang nagahatag sa aton sang inner peace na. Siniapan niyo po kung maglantaw ka sa social media, sa news, na puro na lang gid kinagamo na. Isa, ma-worry ka na lang, manood na lang ta sini. Ay, sa tood lang siniya kalibutan, why man tayas ang siguridad eh. Puno na diyas ang chaos, gamo, kagarot, maski sa ato niya pungsod. Di. Ang namin lang diri abiyan kay because of the Holy Spirit within us. Amo ni nagahatag sang inner peace sa aton, inner joy. Oh. Ano gid lang to sila ni Peter, Apostle Peter, Apostle Paul, ang iba niya mga messengers sa Ginoo, grabe man to mga persecutions ang natabo sa ila. Oh. Sila ni Paul, Silas sa Pilipay, ginpriso ganito sila, pero they sang praises to God, they rejoice in God. Kaya silingan ni Paul sa mga tumuluo in Philippians, rejoice in the Lord because your names were written in the book of life. So siniya kalibutan na biyan, there are several reasons for us to rejoice Tungod kay kita naluwas, we are eternally secured kag ang aton nga pangalan nasulat na sa Book of Life. But silingon, anytime kung magkariman ang Ginoo, anytime madula mga itadis kalibutan, may kasiguraduhan kita nga makaupo na to ng Ginoo dito sa langit sa iya ginharian. Amon yang nami iya sa mga Kristohanon kay maski may mga pagtilaw, makayumyuhon man gihapon. Diba? Kaya nga, ang konklusyon lang man dira is hindi man ta di maglugay at tumantuya sa langit aton nga balay na temporary lang man ta diri. Importante na luwas na ta. So, amo ni blang gatag comfort sa aton. Kag kung ikaw biyan nagkapamati, balasin niya tiyon. Kung gusto mo ni mabatsyagan, ma-experience ang tuntun nga kalipay sa Ginoo, dangop ka sa iya. Palangga ka sa Ginoo. Si Jesus nang inmatay dito sa cross sa Kalbaryo para ikaw maluwas, marikonsal, manumbalik sa iya. It's not all about good works nor religion nga makaluwas sa aton o kung baptism. Kundi paagi lang sa pag-inulso sa iyong mga sala, pagtuo kay Jesus, pagbaton sa iya as your Lord and personal Savior. Kay si Jesus napatay, nabanhaw liwat, kagamoy niyang naghatag sang paglaom sa aton, kabuhi nga waising katapusan. Tabian, imo na decision. Kag kung ikaw maghimo sa na decision nga manumbalik sa kay Kristo, amo ni ginasiling sa pulong sa Ginoo nga magkalipay ka tungod kay ang imong ngalan nasulat na sa Book of Life. Di, kumusta biyan? Kag kita nga mga Kristohanon, amo niyang comfort sa aton that in this world we have tribulation. Sinabi ni Jesus, but be of good cheer, I have overcome the world. Kabay pa biyan, ang pulong sa Diyos makatagid sang encouragement sa aton yung magpadayon despite sa mga persecutions, pagdilaw, kag-attack sang kaway, padayon lang kita kaya ang balaan yung Espiritu, amoy ni ang nag-upod sa aton, nagapanghikot sa aton, kag nag-direct sa aton, nga may maya naton ang aton manluluwas, ang aton nga Master, amoy na si Jesus Christ. Salamat Ginoo mga biyan sa pag-upod sa aton nga programa. Sa liwat, ininyo ko Boss Galangad, Pastor Jun Vic Regalado. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: tanggal sa pwesto at disqualified ng humawak muli ng public office. Pero tandaan, hindi automatikong kulong ang hatol sa impeachment. Kung may pananagutang kriminal, kailangan pa rin itong dumaan sa separate criminal case sa tamang hukuman.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Pilipinas ngayon!

0: Magandang umaga, Pilipinas. Umaasa po kaming maganda rin bansa at sa ating himpilan ngayong espesyal na araw ng July 27, 2026 ay extra special ito, mm-hmm. Diba, Kael? At sa ating buong sambayan ng Pilipinas. Ngayon ay tututang sa Pilipinas ngayon, SONA 2026, ang ating pong special coverage na hatid po sa atin, syempre po ng ating pinakamamahal na 702 DZAS FEBC Radio TV at ang inyo pong kaagapay. Dito lamang, ako pa rin po, si Attorney Pastor ni Jeremiah Belica.
1: Good morning sa iyo, Pastor ni.
0: Magandang lalaki ka sa araw na ito, Kael.
1: Same as well, Pastor ni Jeremiah. Nga po kami hanggang sa susunod po na dalawang oras at kalahati para po sa special broadcast ng inyong agapay ng sambayanan. Pansamantala, Pastor ni, sasandabi muna natin ang oras na Pilipinas para bigyang daan ang ating mahalagang broadcast para po talakayin, di ba, ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. At syempre, alam nyo, umaga pa lamang po ay nakaantabay na po ang inyong 702 DZAS para po sa mga pinakamahalagang unang kaganapan sa ating bansa. Layon po natin na magatid ng balanse, napapanahon at makabuluhan bawat Pilipino at sa ating bansa. Ang ating pong programa ngayon ay nasusubaybayan at napapakinggan sa buong Mega Manila sa inyong mga radyo, gamit man ngayon IPM Radio, Terrestrial Radio sa transistor o di kaya sa inyong car stereo. Maliban dyan at sa ating YouTube. Gayun din po, naka-stream din tayo sa ating partner television network. Ito po ang GCTV, Signal Cable Channel 185. Kaya po, kunin na ang remote control at i-press na po ang Channel 185. At alam mo pa, Sorny, maliban sa ating radio and social media, ang mga sister stations natin ngayon ay naka-hook up din. Nariyan po ang 1143.7 XAS Zamboanga. Kasama rin po natin ang ating production team na tututok at aagapay po sa atin sa ating broadcast at maghahatid ng mga pinakahuling ulat sa iba't ibang lugar. Nariyan po si Lourdes Magtunaw, Shaira Gabornes, Phil Lagtapon, Javes Mancho, Eileen Valdez, Angelica Calayag, John B. Reyes, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Benjo Morano, Benji Musura, Absidy Ferrer, at ang ating station manager na si Joe Cabrera Alabastro. Katuwang din po ang ating mga reliable technicians sa Bukawe Transmitter Site.
0: Yun, so kasalukuyan rin nating nakadeploy, ayan na, sa batasan pambansa ang ating mga kaagapay sa field. Siyempre, kinakailangan tayo ay, kail may mga kasamahan tayo dyan na nakaabang.
1: Yes.
0: No? At nandyan sila Babylene Resulta, si Nemia Torla, si Lynn De La Cruz, si Eddie Galvez, si Brian De La Cruz, si Wenmark Balatukan, si Kael sa Kayla Escalante, si Shekina Abalon, at syempre ang aking kapartner sa ONP, si Sister Heidi Bernardo Sampang. So kinakailangan nating antabayanan po yan maya-maya lamang.
1: Siyempre no, Pastor ni, napakahalaga yung araw na to kasi ulat sa bayan ng ating Pangulo. This is the fifth SONA of the President.
0: No? Ang bilis. So fifth, ibig sabihin na by next year, ito ay 2027 at next year alam natin election season.
1: Correct.
0: Na yan. Ano? So kaya ito ay a very, very critical period talaga sa administrasyon ng ating Pangulong BBM.
1: Pastor niya, ano nga ba yung kahalagahan ng SONA para sa ating mga kaagapay? Siyempre, alam natin ang nagde-deliver nito ang ating presidente.
0: Tama, no? Ang State of the Nation address ngayong araw ay sinabi mo nga, no, Kael, ito ay ikalima na,
1: mm-hmm.
0: no? Pero mahalaga kasi tayong magbaliktanaw ba, no? At kumbaga sa examination, mag-review muna tayo ng kaunti,
1: yes.
0: sa mga naging statement ng ating pangulo noong mga nakataraang taon, no? So, blockbuster sa kanyang statement ang balitang malapit sa bituka. At yan ang pagbaba ng presyo ng bigas. Maalala natin, Kael, na ang sabi ay 20 pesos kada kilo ng bigas sa pamamagitan lamang ng mga kadiwa outlet at iba pang mga mekanismo.
1: Yes, tama ka dyan, Pastor. At alam mo ba, kasama rin po sa ibinida ng ating Pangulo ang pagbangon ng ekonomiya at trabaho at patuloy po na paglago nito at pagtaas ng employment rate. At syempre, kada SONA po, nariyan po ang ulat sa bayan ng Pangulo. At syempre, mayroong laban kontra korupsyon. At alam mo, ayun yung naging highlight, yung extra statement niya na kung saan sabi niya, mahiya naman kayo.
0: Oo, ito ay nung nakaraang taon.
1: Mm-hmm.
0: So titingnan naman natin kung ano ang mga nangyari. Pero hindi rin kasi nahuli ang issue ng education.
1: Mm-hmm.
0: No? Kung saan tinugunan umano ng administrasyon ng ating Pangulong Marcos Jr. ang pagpapahusay ng quality education. Yung kasama na rin dyan yung suporta sa mga guro.
1: Yes, tama ka dyan, Pastor. At syempre, malalaman natin kung may improvement, kung may development sa concern ng education. Kasi nalaman natin recently na talaga namang may educational gap sa ating bansa na kung saan maraming kabataan ang gumagraduate na kung saan they don't have enough comprehension.
0: Mm-hmm.
1: So, medyo challenging ito para sa ating education system.
0: Ay, ano lang yan? Dahil na, bagit mo yan, Kael, ano? Kasi yung ating K-12 ay padalas na babanggit at sinasabi daw ito ay bagamat nadagdagan ng dalawang taon, ay parang equivalent pa rin daw ng more or less up to grade 8 o kumbaga sa ating dati, yung sa mga hindi na umabot sa K-12, ang grade 8 po ay parang second year high school,
1: yes.
0: Compared sa ibang mga bansa. Kaya sinabi na dagdagan ng taon pero kulang pa din sa sa aral. Kaya ito'y tinututukan din ng ating Pangulong Marcos.
1: Tama ka dyan, no? At syempre, dahil health is wealth po, ang update po sa patuloy na pagkapatupad ng Universal Healthcare System. Isa sa mga naging highlight ng statement ng Pangulo is yung zero billing sa mga government hospital. At syempre, madaming lumalabas sa social media na hindi pa rin daw na isa sa katuparan ang ilan sa mga to. So syempre, kailangan suriin natin na maigi. Nariyan po ang digital transformation din ng mga public service at infrastructure. Gayun din po ang peace and security and pagkaparating po ng kaalaman patungkol po sa disaster resilience.
0: Nako, tamang-tama yan na disaster, yung tinatawag digital transformation, at nabanggit mo yung universal healthcare system.
1: Yes.
0: Ano, Kael? Kasi naging issue nga ang PhilHealth ng mga nakaraang mga taon at nagkaroon niya ng umabot pa sa Korte Suprema. Diba? Pero dalawang taon na lang ay magtatapos na. Napakabilis, no, ang termino ng ating Pangulong Marcos Jr. Kaya inaasahan po natin na mas malaman at mas may ngipin nga po ang kanyang mga tatalakayin. Itong SONA mamayang hapon, ano? So, tanungin natin ang ating mga kaagapay. So, ano po ba ang inyo pong mga inaasahan sa SONA ng ating Pangulo ngayong taon? At Kael, alam mo, ang pinaka malalim na issue na dapat i-address ng administrasyon ngayon ay syempre yung food security. Ano? Hindi masyado yung nabibigyan ng prominence dahil maraming mga political issues na pinag-uusapan. Pero ano nga ba ang kahalagahan ng SONA at ang ating inaasahan ng lahat sa atin, ano, sa ikalimang pagkakataon para sa administrasyong Marcos Jr.?
1: Napakahalaga niyang, Pastor, ni usapang food security. Dahil laganap nga ngayon ang gutom, eto nga, lumalago ang issue ng stunting, lalo na sa mga bata, di ba? Na hindi sapat ang kanilang laki sa kanilang edad. Ano kaya ang mga programa, advokasya na ipinatutupad po ng ating pamahalaan para po masolusyonan ang ganitong klaseng issue? At actually, kapag ang problema po, yes, Pastor Ernie.
0: Hindi, naalala ko lang kasi, Yael, Kael, sinabi mo yung stunting. Mm-hmm. Ano? Sa ating kasing mga Pilipino, pagka-stunting, medyo yung iba hindi pa maintindihan. Mm-hmm. Eh. Pero pag sinabi mo yung pagkabansot,
1: yes.
0: Yan, no? So yung nagiging issue pala ito.
1: Correct.
0: At maraming lumabas na may epekto ang malnutrition, o yung sinasabi natin food security na nagdadala ng malnutrition sa pagkabansot. At ibig sabihin yung utak ng bata ay hindi na lumalaki.
1: Correct ka dyan, no, Pastor. Talagang may ripple effect yung mga bagay na ito na kapag kulang sa pagkain, di ba? Kulang din sa pagkatuto at hindi magpa-process. Naalala ko last Friday, ito yung itinapi ko sa isang program ko na Angkla na kung saan tumatalakay po sa mga social issues. At syempre, just to share, no, Pastor, naalala ko, naging bansot din ako nung kabataan ko. Nakasama po ko sa program ng government, sa school namin, sa feeding program. At isa yun, panahon po ito ng Aquino administration. So talaga kahit pa paano, sabi ko nga, lumaki
0: nakabawi
1: na.
0: Naman.
1: Nakabawi. And praise God, talagang sabi nila pag pumapasok daw sa FEBC, nagkakagig. Pumasok ako dito ng patpatin.
0: Okay.
1: Kahit pa paano ay
0: so nagkagig. Ibig sabihin may pag-asa ang mga bata na yan. Kasi yan ang kinakatakot ng mga eksperto na pagka lumabas daw sa edad na 4 na taon o 5 taon at talagang stunted, ano na, limitado na daw ang paglaki. At meron tayong exhibit number 1 pala, mga kaagapay dito, si Kael mismo. No? At yan ay kinakailangan nating mas tutukan sa darating na mga panahon.
1: Yes, at alam mo, Pastor, ni kapag ang problema po ay ramdam ng bituka, maraming apektadong mamamayan. Pero syempre, bilang pong mga mananampalataya, hindi lang tayo abanger, di ba? Dapat syempre ay may ginagawa din tayo. Tayo po ay mga prayer warrior para po sa ating bayan. Kaya natutuwa kapag ang bansa po ay umaangat, lumalago, at syempre, nalulungkot tayo kapag may mga pinagdaraan ng pagsubok. Kaya po tayo ngayon ay pro-Philippines. We are not pro to any colors. We are not pro to any politicians. We are loyal to our country. We are loyal to our constitution.
0: Amen. Kaya mahalaga yan sa ating disposisyon bilang mananampalataya dahil tandaan natin, ang sabi nga ng 2 Chronicles 7:14 that if my people who are called by my name will humble themselves and pray, seek my face, turn from their wicked ways,
1: yes,
0: then I will hear from heaven, forgive their sins and hear their land. So, if my people, so tayo pa rin mga mananampalataya sa Panginoong Jesus ay dapat tumawag sa Kanya. Eh, hindi lang tayo basta simpleng abanger, sabi mo nga, no? Pero tayo ay nananalangin. So, kailangan malaman natin ang ating question of the day.
1: At syempre, dapat hindi lang tayo ang mag-usap, Pastor. Aanayahan natin ang ating mga kaagapay na lumahok po sa ating talakayan. Kaya ikaw, kaagapay, ano ba yung ibibigay mong marka para sa ating Pangulo sa kanyang administrasyon, di ba? At syempre, mag-react po kayo sa ating streaming. Gusto natin, very engaging tong program natin. Di ba, may mga reaction button dyan. So, thumbs up kapag sa tingin nyo ay poor performance. Heart kung outstanding. Care reaction kapag very good. Wow naman kapag poor. At syempre, mad pace kung very poor. Yan. So, react-react na po. At Pastor, yung madami na nagko-comment, pwede siguro nating pasadahan ito.
0: Yan.
1: Yung mga kaagapay natin. Unahin ko na, sabi ni Ate Evelina De La Rosa, good morning, mapagpalang araw ng Lunes. Ganun din kay Rodel Lacanlale. Sabi ni Lilia Ditan, good morning sa lahat, patnubayan nawa ng Panginoon ang station para mas marami pa ang makarinig at makilala sa Panginoon sa kanyang kabutihan. At maging si Aniline Santos, blessed morning.
0: Yan. So madami-dami din. Binabati ko din ang mga nakikinig sa aking opisina ngayon. Sila Dario Pasaraba at Naririan at mga kasama ko sa law office na nakaantabay din sa atin. Siyempre, ang isa sa aming mga leader sa church, si Mama Pong Ison, pinagpalang umaga, Pastor ni Jeremiah at Brother Kael, all glory to God, for your love to Him in the nation.
1: Ito, nag-comment din si Cynthia Valencia, watching from San Jose del Monte, Bulacan. Si Julieta Belhira, magandang araw po. Ay, ito Pastor ni, ang gagandang lalaki po ninyo. Alam mo, minsan na lang po yun kasi salamat, minsan na tayo magbaro.
0: At alam mo na minsan eh, natatanggal din yung amag doon sa aming mga barong kapag once a year.
1: Yes. Sabi ko nga, nagbatian kami dito para hindi na ako sanay magbarong, para nangangati na ako. Pero wala tayong choice. Siyempre, kailangan natin ihatid ang mga mahalagang impormasyon sa ating mga kaagapay.
0: Oh, kanina nga, nagbibiroan na kami ni Kael. Sabi ko, dapat ano yun, nakatayo tayo kasi ano eh, makita yung full profile. Pero... at pero makikita nila ang ating mga kaagapay siguro sa patuloy ito, no? So whole day itong ating special coverage.
1: Correct. So, alam mo, maliban sa ating morning block, meron tayong special broadcast mamayang hapon din na kung saan makakasama naman nila si Bishop Ruben Abante at saka si Pastor A. So hanggang mamaya po yung coverage ng SONA.
0: Yan. At marami pa, no? Marami pa tayong makakausap ngayong umaga at mamayang hapon din, ano? Kaya tanungin natin ang bawat isa sa ating mga kapitbahay, kaibigan, ano bang palagay nila, no, sa SONA at ano ang marka ng inyong ibibigay sa kasalukuyang administrasyon. Ano nga ba, Kael, yung kanilang mga dapat ibigay, kung magbibigay na nga tinatawag na hindi lang grado, ha?
1: Yes.
0: Magbibigay kayo ng inyong feedback. Kasi sa mga establishment, mayroon tinatawag na feedback mechanism.
1: Correct.
0: No? Smiling face, sad face, no? Wapakil's face. Yung... So, sa atin, anong ulit yun na Kaela? No?
1: So, ito
0: sa...
1: mga kaagapay, ulitin po natin. Para sa marka nyo sa ating Pangulo, so like kung poor, carry action kapag very good.
0: So, thumbs up kapag
1: poor.
0: Poor, okay. So,
1: then,
0: heart.
1: May care kung very good.
0: Ah, very good, okay.
1: Heart naman kung outstanding.
0: Okay.
1: Wow kapag good lang. And okay. Angry or mad face kapag very,
0: very
1: poor.
0: Yeah.
1: At alam mo, Pastor, pinost natin to last Saturday at as of 7 a.m., naka-garner na kaagad tayo ng ating marka para sa ating Pangulo based on the accumulated na numbers po ng nag-react po sa ating post. At alam mo, Pastor, okay. Ito ating bate sa ating resulta, nangunguna po ang poor na kung saan madami ang nag-like, 37%. Sunundan po ito ng very poor.
0: Uy,
1: na kung saan merong 27%.
0: Okay.
1: At pangatlo ang 23% na heart reaction na outstanding.
0: Okay.
1: Next naman ay ang very good na care reaction. At lastly, good na 2% dyan sa wow reaction. So,
0: okay. So
1: damang-dama ng mga kaagapay natin yung mga reactions nila.
0: Yeah. Kaya bukas pa po ang ating polling feedback. At makikita natin dyan. Ang maganda lang ngayon sa ating teknolohiya, di ba, Kael, ay may real-time
1: correct.
0: Na feedback. At paalam po ninyo ang inyong pong sentimiento. At yan ay ang essence ng ating demokrasya. Kaya mag-comment sa ating Facebook para magsilbi itong ating poll for the entire day. Ano? So, marami tayong mapag-uusapan at siyempre, nandiyan din na Kael, no? Yung patuloy pa rin ang mga nangyayari na impeachment proceedings, yung issue usapin sa flood control.
1: Correct.
0: At siyempre, yung... mga matagal nang nakalipas na issue at patuloy pa rin, no, ang patungkol dun sa mga ICC investigations. At pero yan ay kinakailangan siguro mag-take ng a little backseat muna ngayong araw na ito dahil gusto natin malaman ano ba ang direksyon ng ating Pangulong Marcos Jr. sa ating bayan sa darating na nalalabing, alam mo, sa tingin ko, dalawang taon
1: man. 2 years na lang, Pastor.
0: Oo, kasi, kaya po 2 years yan. Kasi by 2028, no, 2026 na ngayon, by 2028, ito po yung tinatawag na pagpapalitan na, no? Pagpapalitan na po ng Pangulo at maririnig naman ang unang Pangulo. Unang statement ng magiging bagong pangulo naman by 2028. Ano? Yan ay assuming na regular lahat ang mangyayari, di ba? At talagang magkakaroon ng transition by 2028. Kaya nga, after this sauna, meron pang isa next year. Ano? Pero alam natin na 2027 is medyo nararamdaman na ang election chills and fever niyan. So, a campaign, no? Medyo kakampakanya pa
1: niya. At sa karamdam na ngayon, Pastor, ni yung galawan din ng mga ating politician, both on the national, local government, kung saan ba silang panig pupunta. Kasi syempre, yung galawan din na impeachment, di ba? Kung mako-convict or ma-acquit ba ang pangalawang pangulo. So, syempre, lumulugar na rin ang ilang mga nasa ating pamahalaan.
0: Mahalaga yun, Kael, kasi ako naka-experience ako na maglingkod sa gobyerno ano, and makikita mo talaga, mararamdaman mo talaga yung sabihin natin yung wind of changes, yes, ng politics kapag every time na malapit ang election, ha. Mararamdaman mo pati sa kung gaano ka-responsive ang mga government offices at agency, dahil katulad sa akin dati sa aking ahensya, kami ang responsable sa red tape, no? Yes. So kami ay kadalasan tumatawag ng atensyon ng mga ahensya, mga local government, ay mararamdaman mo talaga, it's either mas mabilis ang kanilang pagtugon o yung iba ay mas matagal ang pagtugon nila, kasi nga ito ay nakikita na ang ang hangin ng kampanya at election diyan. Pero ang ating panalangin ay magpapatuloy ang serbisyo sa taong bayan, may election man o wala. Kasi yan naman ang talagang napakahalaga sa atin. At maraming mga sinasabi nating variables na pwedeng mangyari, no? Katulad niyang Kael, na ano nga mangyari kung ma-impeach nga ang pangalawang pangulo. Kasi first time yan, Kael, ha, na ang ini-impeach ay vice president. Nakakita na tayo na in-impeach ang presidente, no, si Presidente Erap, na nagdulot sa kanyang resignation. Ano? Ang pangalawa, ang former Chief Justice Corona na impeach, no, at na-convict sa impeachment court.
1: And I think si CJ Corona lang ang tanging natapos talaga, ang na-complete, diba? No,
0: kompleto ang impeachment at ngayon ang pangalawang pangulo. At mayroon pang ibang mga impeachable officers, kasi katulad ng Office of the Ombudsman, yan, no?
1: Mga constitutional commissions,
0: no? Civil Service, COA, at
1: COMELEC,
0: COMELEC. So sila ay mga impeachable officers dahil nga po sila ay considered na talagang hindi lang nagpapatakbo ng mga ahensya ng gobyerno, pero sila ay tinatawag na nagbabantay rin sa ating demokrasya. Kaya nga pinapahabili, no, tawag nyo, pinapaubaya,
1: yes,
0: sa ating mga halal ng bayan ang pagdesisyon kung sila ba'y tatanggalin o hindi.
1: Talagang tama yun, Pastor. Ni talagang nasa kamay ng ating mga kaagapay kung sino ba ang iluluklok nila sa susunod na eleksyon sa 2028. At ngayon pa lang, paghandaan natin mag-obserba, magsuri po kung sino ba ang inyong mga napipisil. Pero syempre, ngayon, pagtuunan muna natin yung mga mahalagang issue ng ating lipunan, particular na yung mga accomplishment, yung mga needs to improve ng pamahalaan. At alam mo, Pastor, ni narito na sa ating linya, kasakasama na po natin.
0: Yan, so kasama natin ang ating hindi na to halos bisita, no, kaya ito ay regular na po nating paboritong hinihingan ng kanyang wisdom at pananaw sa atin pong bayan sa mga nangyayari, ang Senior Research Fellow sa Ateneo Policy Center at sa Ateneo School of Government, at siya po isang profesor at constitutionalist. Walang iba po ang ating kaibigan, si Attorney Michael Henry Yusinko. Magandang umaga, Attorney.
2: Hello, Attorney Mike. Magandang umaga, Attorney Bellica at Kael. Magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa Oras na Pilipinas.
1: Yes. Attorney Mike, ito na po ang ikalimang sona ng Pangulo. Kumbaga, isang ano na lang, isang sona na lang matatapos na. Pero sa tingin niyo po ba, Attorney Mike, ano nga ba ang inaasahan ng publiko para sa kanyang fifth sona?
2: Well, ano na, 'di ba? Sinabi na nung Malacañang that the president will be outlining accomplishments, no? Sabi nga nung secretary ng PCO, maraming yun ang kanyang term, no? Maraming accomplishments, kaya dapat daw makinig lahat, no? Which I think is inappropriate, no? Kasi I'm sure si Attorney Bellica alam to that the sauna is not the occasion for bragging, no? The constitutional design of the sauna or the constitutional intent is that it is an address to Congress. Mm-hmm. Yan ang nakalagay sa ating saligang batas. The president shall address the Congress on its first session day. Now, tama ba yun na ang Pangulo ay magmamayabang sa mga mambabatas natin? Di ba? So, I think that's an inappropriate, possibly unconstitutional na gagamitin ang SONA as an occasion para mag-list ng quote-unquote accomplishments ang isang pangulo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Attorney, so sa isang ideal, siguro isang ideal na alternative universe, kasi nakikita nga natin na ang State of the Nation address ay nagagamit talaga to showcase ang iba't ibang mga minsan personal, political, at syempre hina-highlight din nila ang kanilang mga accomplishments sa taong bayan. Pero sa isang ideal at strictly na sumusunod sa ating konstitusyon, ano ba ang inaasahan dapat ng taong bayan sa pagpapahayag ng Pangulo towards sa mga kinatawan nila, no, sa kamara, no, de representante? Mm-hmm. Kasi sabi mong attorney, at kadalasan itong hindi nakakatch o nakukuha ng marami sa atin, is ang SONA ay address doon sa mga kinatawan din sa Kongreso. So ano ba dapat ang sana na ideal na mga i-articulate ng Pangulo sa isang State of the Nation address?
2: So, magandang tanong yan, Attorney Bellica, no? So, tingnan natin kailan ginagawa yung address, no? Sinabi ko na kanina, the address is to the lawmakers, no? Mm-hmm. At kailan? This is made on the first day,
0: yeah,
2: of the session. Mm-hmm. Diba? So, ang ibig sabihin nun, this is really a coming together, mm-hmm, of the executive branch and the legislative branch, no? Isang beses lang nangyayari officially, which is today, no, when the Congress opens and the president will address Congress. Mm-hmm. So, ang dapat hinahanap natin dito is dalawang bagay. Isa is assessment ng Pangulo dun sa State of the Nation. Kasi ang executive branch, yung departamento ng gobyerno natin na pinangungunuhan ng Pangulo, ito yung front line. Ito yung laging nakikiharap sa taong bayan. Diba? Sila actually talaga yung nagdi-deliver nung public service, nung government service. So, they would know kung ano yung current state of the nation. Ano bang problema? Anong concerns? Anong nangyayari? So, that's one aspect na gusto natin

0: and legislative. So ito ang kailangan ng mga batas na mapasa, ito yung mga kailangan na batas na marepaso, o ito yung mga batas na kailangan amyendahan. Kasi ito yung mga tutugon dun sa mga kailangan nating gawin. So magkaugnay yon, yung una at yung ikalawang bahagi ng SONA. Yun ang dapat hinihintay natin, yung ano yung mga nangyayari sa atin ngayon, which includes ano yung mga concerns natin, ano yung mga problema natin. And second, paano tutugunan ito ng Malacañang at ng Kongreso? Ano yung mga batas na kailangan mapasa? Ano yung mga batas na kailangan maamyendahan? So these are the two things that we should always hear in a SONA.
1: At alam mo, Attorney Mike, last year nga nung nakaraang SONA, madaming ipinahayag ang Pangulo patungkol sa mga highlights ng kanyang administrasyon, particular dun sa mga na-accomplish niya. Sa tingin niyo po ba itong mga nabanggit niya ay sapat na ba para syempre masolusyonan din yung problema ng ating bayan, particular sa edukasyon, ito yung flood control issues, yung issue din ng education natin?
0: Well, kung isa-isay natin, kung pagbabasihan natin yung ika-apat na SONA, no? So, syempre, yung pinaka-matingkad sa alaala natin is yung mahiya naman kayo, no? Na binigkas ni Pangulo Marcos. So, ang maaari nating update doon is really yung mga kaso sa ombudsman ngayon. So, this is now in the ballpark of the ombudsman. So, hindi na to sakop ng executive branch. Mm-hmm. Hindi na to sakop ng Pangulo. Right? Naipasa na niya, in other words, yung bola sa ombudsman. At kung meron tayong i-evaluate, dapat yung ombudsman. No? Mm-hmm. So, ilang kaso na ba naka-file? Sino-sino na ba yung nakasuhan? Kung meron mang papel, si Pangulong Marcos dito sa mga flood control litigation is yung pag-capture kay Zaldico. Kasi that is still the job of our police, no, which is under the executive branch. So kung meron mang tayong hihingiin pa in that regard kay Pangulong Marcos is yung paghuli kay Zaldico. Pero as far as the litigation or the prosecution of the corrupt, ombudsman na dapat ang tinitignan natin dyan.
2: Attorney Mike, yaman na rin lamang na pag-usapan na itong si former Congressman Zaldico. May mga itong nakaraang weekend, no? Merong 16 ba or ilan ang finailan ng kaso ng Office of the Ombudsman na mga sangkot daw umano sa flood control problems, no? And although we welcome it, no, at talagang yan ang hinahanap ng mga tao na mag-file ng kaso, hindi lamang dun sa mga perceived na kalaban sa politika, pero pati na rin lahat ng mga nababanggit. At nabanggit rin, bukod dun sa mga na-filean, ay ang pagpiprepare din ng complaint, no, ng for preliminary investigation naman laban kasama din si dating Speaker Martin Romualdez. Ang mga statements na ito pati yung pagfa-file ng kaso ay medyo malapit masyado at nangyari bago itong SONA. So parang ang sinasabi ng iba inihabol daw bago magkaroon ng SONA. And ano ba yan? May valid ba sila na sinasabi yung mga ibang mga tao na hinabol lang kasi o kung hinabol man o hindi, at least na i-file, di ba? O may piniprepare na preliminary investigation laban dito nga kay Zaldico at kay former Speaker Romualdez. So, does the timing actually matter, Attorney Mike, dito sa usapin na ito ng mga investigasyon?
0: Well, ultimately, it shouldn't anymore, no? Kasi, ang gaya nga sabi mo, gusto natin makasuhan, eh. Gusto natin maaresto at magkaroon din, mapusasan din, hindi lang si dating Speaker Romualdez, of course, 'di ba? Lahat ng

0: involved. And we know marami pang involved na kailangan dumaan dito sa ganitong klaseng paglilitis o pagtutugis. No? So, for me, kung ako tatanungin mo, the timing, of course, is parang
1: Hinagwal.
0: nakakataas kilay. Di ba? Nakakataas kilay, of course, di ba? Pero mas concerned ko if you're asking me talaga is ang concern ko is yung follow through dito. So ang mata ko talaga when it comes to the flood control issue is sa ombudsman. Now obviously, syempre kailangan din natin tanggapin na involved din dito si Pangulong Marcos. Right? Hindi natin pwedeng iwasan yun na sabihin na wala siyang kinalaman dito. That's ridiculous, no? Ang saving grace lang ni Pangulong Marcos ngayon is meron siyang immunity from suit. So, hindi natin siya pwedeng tugisin ngayon dahil dun sa immunity from suit niya. But alam naman natin na itong flood controls issue na to ay malawak ang sakop nito. Hindi ito problema lang ng mga mambabatas. Alam natin, problema rin ito ng executive branch. Marami na nga tiga DPWH ngayon ang kasalukuyang nililitis na. So, hindi absuelto si Pangulong Marcos dito, no? So, ang gusto ko dito makita natin or hingiin natin from the ombudsman in particular is the follow-through na talagang tutuparin niya yung mandato niya na protector of the people, hindi yung protector of politicians na kaalyado niya o kaibigan niya o tinulungan siya, no? And that includes President Marcos, who appointed him.
1: And kakambyo lang kami ng konti attorney dun sa mga katanungan from the political side. So sasantabi sa natin saglit. Pero dun tayo siguro sa isa sa mga pinambungad niya na issue. Nung pagpasok pa lang na ating pangulo, yung issue sa pagkain. In fact, naalala nga natin nung siya umupo, hindi siya nag-appoint ng Department of Agriculture at that time dahil siya mismo ang umupong secretary, or hindi secretary, siya mismo ang umupo, direct ang nagre-report sa kanya ang Department of Agriculture. I don't know kung ito ay nakabuti o hindi nakabuti kasi sinabi nga nung iba ay bandang huli, nag-appoint rin naman pala, no? Pero ang katanungan dito, kamusta na ba yung usapin dun sa pagkain? May struggle pa rin ba ang ating bansa pagdating sa mataas na presyo ng bigas? At natupad ba ito? So, dapat ba nang balikan ng Pangulo at ipagpaliwanag niya kung ano na ang nangyari dito sa issue ng food security natin?
0: 100% agree ako na dapat. Isa to sa dapat niyang pagtuunan ng pansin sa SONA ngayon. Kasi this is the fifth, no? Second, I think this is the last, di ba?
1: Ay,
0: Hindi
1: meron
0: pa,
1: pa
0: second to
1: siyang
0: the last
1: yeah,
0: pa.
1: oh, meron pa siya next
0: Next
1: year.
0: year. Right. So, I would definitely agree na dapat isa to sa mga dapat niyang isama dito sa SONA niya ngayon at sabihin sa atin, sabihin sa mga mambabatas, ito na ang nangyayari ngayon. At ito pa yung mga dapat nating gawin. Kasi from my perspective, hindi pa ganun kaayos ang ating food security. No, we are still in that place or in that situation na yung ating mga kababayan ay insecure pa rin sa kinabukasan when it comes to our food supply, no? Kasi umaasa pa tayo sa mga imports. And of course, nandiyan pa yung mga sindikato na kaaway ng mga magsasaka natin. And of course, yung agriculture sector natin mismo, right? Naghihingalo pa rin. So, maraming issues pa rin from the time na nabanggit ito ni Pangulong Marcos as one of his utmost priorities. Eh, so tama lang na tanungin siya ngayon, ano na ang nangyari? At ano pang magagawa? Ano pang kailangan gawin? Kasi our current state of affairs in our food security is still, well, abysmal sa tingin ko, no?
1: At kaalinsunod na rin dyan, attorney, yung mga issue kung paano ba tayo naghahanda. Kung meron mang epekto itong mga nangyayari sa mga usaping global, no? Yung mga awayan ng Amerika sa Iran. And may mga nakausap rin tayo dito sa ating programa na mga, o sa oras sa Pilipinas, na nagpapahiwatig ng concern doon sa oil crisis, no? Bagamat sinabi nga na medyo tayo ay nakahinga-hinga ng konti kasi nagkaayos sila saglit. Subalit ang sabi ng iba, attorney, eh para daw yan tsunami na kung saan nagsimula yung epicenter ng lindol sa dagat ay dumadaan yan at it eventually would hit ang mga bansa eventually. And at sinasabi nila, ang Pilipinas daw ay maaring tamaan in the later part of this year. Ito na ngang papasok. So, isa rin yan, no? Yung usapin siguro, attorney, ng energy security natin, lalong-lalo na yung sa fuel, and bagamat hindi na masyado na pag-uusapan, palagay mo ba, did our administration do enough to actually remedy the situation, or ano pa ang pwede nating gawin dyan o dapat bang pag-usapan at banggitin ng Pangulo patungkol sa usapin naman ng energy, attorney?
0: Well, tama ka, Attorney Velica, no? So, ang nagawa ng administration is remedyo. Remedyo lang, no? So, we're actually revealing another kumbaga weakness when it comes to the current iteration of the SONA, no? Na in the past SONAs, yung laging natututukan is the immediate relief, immediate impact, no? So pagdating dito sa food, sa energy security, I'm sure ang isa sa mga babanggitin ni Pangulong Marcos is yung mga remedyo na na-implement ng administration, na kahit pa paano naman, syempre, tumugon dun sa immediate na pangangailangan ng karamihan sa atin, right? But the SONA is really not designed for that, no? Kasi yun, pwede sa mga press con yun, eh.
1: Yeah.
0: Ang SONA is for yung mga immediate action that has a long-term view. In other words, yung mga building blocks para matugunan yung mga tinatawag natin intergenerational problem, katulad ng yung how you described it, yung energy crisis natin, na baka ngayon okay tayo pero yung tsunami tatama rin sa atin eventually. So this is really pang long term. Kaya nga ang disenyo ng SONA is yung Pangulo at yung Kongreso nagsasama at sinasabi nila, or dapat sabihin nila na, oh, ito ang mga kailangan nating gawin as building blocks to address yung mga long-term problems natin, like food security, energy security. So, kung remedyo at remedyo lang ang pag-uusapan natin sa SONA, well, sayang yung panahon, no? At hindi na pag-uusapan yung mga dapat building blocks na tugon dun sa mga ganong kalaki at ganong kalawak na mga problema.
2: Yes. At syempre, Attorney Mike, tuwing SONA, laging ang kaharap nga ng Pangulo ay ang mga nasa Kongreso, both the congressman sa lower house and the Senate. At nagpo-propose siya, ito nga yung mga LEDAC bills, yung mga proposed bills po niya. At alam nyo mga kaagapay, doon po sa 52 priority bills, 26 lamang po ang na-approve at naisabatas. Attorney Mike, ano po ba ang masasabi nyo dito sa mga pinagtutuunan na batas ng ating pamahalaan? At syempre, naiiba nga ngayon ang focus dahil sa daming priorities din ng ating Congress.
0: Hindi maganda yun, no? KL, those numbers are bad, actually. So, bagsak yun, di ba? Kasi kalahati halos, di ba? 50%. So, hindi magandang ano yun. Hindi magandang pangitain yun, no? Lalong-lalo na if we are going to relate it to the SONA.
2: Mm-hmm.
0: Because like I said, the SONA is designed for that, no? Na magsasama ang executive at legislative para mapasa yung mga batas na kailangan natin. Ito na nga yung mekanismo ng LEDAC. And ito na rin mismo yung nababansagan na priority bills.
2: Mm-hmm.
0: No? So, yung numero na sinabi mo, that is actually a failing grade. So, hindi magandang pangitain yon kasi that means yung mga problema na na-identify na nila, eh hanggang ngayon, problema pa rin sila. Mm-hmm. Wala pa rin silang tugon mula sa Malacañang at sa Kongreso.
2: Mm-hmm. At syempre, isa po dun sa mga na-i-propose na batas na yon is yung itong anti-dynasty bill na paulit-ulit na every Congress ata madaming nagsasubmit, madaming nagpo-propose ng bill. Pero hanggang ngayon ay pending pa rin. Ano po ba sa tingin nyo ang magiging hakbang ngayon ng pamahalaan patungkol dito? Particularly dahil ngayong mga nasa Kongreso ay pamilya rin.
0: Yun, hindi masyadong maganda ang pangitain natin doon. Mm-hmm. Kasi nga, gaya na sinabi mo kay El, ang kongreso natin ay punong-puno ng mga dinastiya.
2: Mm-hmm.
0: Si Pangulong Marcos mismo ay pinuno ng isang dinastiya at marami siyang kamag-anak sa, ilan din ang kamag-anak niya sa kongreso. Yung anak na sa House, yung kapatid na sa Senate. Mm-hmm. Yeah, yung pinsan niya, dati pang speaker. No? So, I think itong issue na to na anti-dynasty or the law that regulates dynasties, this is something na hindi lang natin pwedeng iwan.
2: Mm-hmm.
0: Kay Pangulong Marcos or sa mga mambabatas natin. This is actually really a responsibility now of civil society natin.
2: Mm-hmm.
0: No? In particular, yung mga botante. Mm-hmm. So, hindi ito hindi maganda ang pangitain because of the current realities, but you know, it's still an urgent matter that kailangan itulak natin.
2: Yes.
0: When I say natin, I'm talking about media, the academe, and the entire civil society, kasi kailangan natin na tugunan yung problema ng mga dinastiya.
2: Mm-mm. Attorney Mike, napakadaming ang pinagtutuunan ng pansin, lalo na ng Kongreso natin. Nariyan ang impeachment, nariyan ang mga iba't ibang mga personal responsibilities nila sa taong bayan. And ito nga, yung fiscal budget na kung saan talagang madaming hinihiling din ang pamahalaan dito sa ating Kongreso na nagpapasa din, di ba, ng ating budget sa ating bansa. Sa tingin nyo ba, dahil nga sa mga kaganapan sa mga issue ng korupsyon, ano ba dapat yung i-priority ng ating pamahalaan, particularly nitong executive and legislative?
0: Well, of course, the budget is there, no? Nandiyan na yan, eh. Mangyayari na yan after the SONA. And kailangan, again, nasa atin na naman yung responsibilidad. When I say natin, again, I'm talking about media and academe, no? Na suriin, mag-ingay kung kailangan mag-ingay. Now, ang malungkot lang is so far yung transparency na ipinangako ni Pangulong Marcos mismo ay medyo nagkukulang, mm-hmm. no? Kasi right now wala tayong ideya kung ano yung nakalagay dun sa proposed budget, no? Na supposed to be tapos na at ipapasa na sa House. But hopefully pag napasa na nga sa House, the process will be more transparent than yung nangyari sa pag-draft nung budget, no, nung NEP. So, meron pa tayong panahon para pag-aralan at busisiin at siguraduhin na yung mga kailangan puntahan ng pera ng bayan ay doon talaga mapupunta.
1: Yeah. So,
0: but of course, yung mga LEDAC bills, kailangan mapasa pa rin yun. Kasi alam na natin, those are priority legislation. No? So, kailangan yung mga mambabatas natin, particularly yung Senate President at yung Speaker, hindi nila makaligtaan na meron pa rin LEDAC list of priority bills.
1: Yeah. Attorney, meron pang isang bagay na siguro tinatanong din ng iba nating mga kasamahan ano at mga taong bayan, ano ba nangyari doon sa ating sovereign fund investments na ginawa niyan, and meron na ba tayong kinita diyan sa mga investments, saan ba ito napunta, dapat ba itong palagay mo at this point bigyan din ng tuon or paliwanag, or pwede na siguro sa sabi mo nga sa mga presko na lang i-discuss?
0: Sa akin palagay, pwede na yon sa PressCon. In fact, at this point, ayoko marinig kay Pangulong Marcos yung any issue about the Sovereign Wealth Fund. Kasi dapat hiwalay yon sa gobyerno. Right? Mas kakabahan ako actually kung si Pangulong Marcos ang nag-report doon. Kasi ibig sabihin yung mga pinuno nung Maharlika Investment Corporation sa kanya nagre-report, no, which is unusual or irregular, kasi dapat nagre-report sila sa bayan, sa taong bayan, no, hindi sa pangulo. So I would rather na yung MIC, yung Maharlika Investment Corporation, ay mas maging transparent at buksan yung kanilang mga portfolio sa media para busisiin, no? Kesa marinig ko from Pangulong Marcos sa isang SONA, kasi parang press release lang yun eh. Right? Which is not enough. Kasi we're talking about billions of taxpayers' money.
1: Yeah.
0: Kailangan dito parang accounting methodology ang pagbusisi. So maybe the SONA is not the occasion for that. Ang kailangan natin, yung MIC, ay maging bukas sa kanilang mga libro para mabusisi ng mabuti ng taong bayan.
1: Attorney, at ito namang sa usapin ng nabanggit na ba natin din kanina sa flood control, no? Doon sa mga isang taon na rin itong mahiya naman kayo.
2: Yes.
1: Diba? At may nahiya nga ba? At, after ng filing na itong mga inilabas nila, sinabi mo kanina, attorney, na dapat may follow through. Diba?
2: Yes.
1: Ano ang ini-expect natin na magandang follow through na sabihin ng ating Pangulo after nung, kasi yun ang tumatak sa tao eh, mahiya naman kayo. So, ano ang magandang ipangako siguro na ating Pangulo, kung meron man, dahil na sabi mo nga kanina, ombudsman naman ang magpapatuloy dito, patungkol siguro sa mga usapin ng flood control, dapat ba sigurong ma-report ang mas matibay at mas transparent na mga proyekto? Kasi ang nangyari nga dito, attorney, dahil nagkaroon ng investigation, maraming mga projects din na may allegation na substandard ay natigil. No, sinasabi nga nila dapat ipinatuloy kung substandard, pinatuloy, pinaayos, and then saka inimbestigahan. So, dapat ba itong mga projects na ito magbigay din ng update na yung kanilang progress at ito ba ay dapat nating abangan at mas magbigyan ng tamang timeline yung mga proyekto na yon na sinasabi nating nasimulan, no? Hindi naman totally goes, pero nasimulan. Pero hindi naman maayos o hindi naman natapos.
0: Of course, dapat nilang gawin yun, ano? But I think kung yun lang ang sasabihin ni Pangulong Marcos, I think that would be self-serving, no? Kasi sila rin ang magsasabi. Di ba? Sila rin ang magre-report. So parang binigyan lang sila ng pagkakataon na mag-press release. Kung ako tatanungin, kung meron akong i-demand kay Pangulong Marcos to sort of follow through dun sa sinabi niyang mahiya naman kayo. Ang pwede kong mga suggestion na specific actions na pwede niyang gawin